0: high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata Arlenen.
1: Ato balita sa sports, mo'y nagkompleto sa ato mga balita nini mga orasa. Sanbay ha, karon taon-taon sa pagbalik ni Attorney Rufil. Aro na mabati na duga mga isyong mga komentaryo o guban pa nga mga balita. Malang sa itong pipila ka mga pahinumdom. Guban pa na ako dire sa control kasamang cases many ha. Names Quiñones at Gerald Albius. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpamina o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:05 na.
3: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
8: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Tabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colona Ninian Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
10: Pilang-pilang win! San Miguel, pilang win!
11: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
12: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
13: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
12: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imong ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imong ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal, bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
16: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protectado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na las 8:15 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now, arita may gala itong balikan ng atong mga isgutanan noon ubay-ubay ni may gala labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong himay-himayon mahigala ha ang mga puntos kagahapong adlawa. Ingon man ang matawag nato may gala pagkabalhin na ni Martin Romualdez ngadto sa Quezon City Jail. O ingon sab mga higala ang atong paghatag o pagtagad sa 2/3 votes. Ang atong naging ipangayo may gala sa mga friends of court nag-iimbitar. Justice Panganiban, Justice Puno, Justice Davide, nga Justice Ascuna nga musulti lang sa tinuod yun. Kamatuuran lang, di lang hatagan og color politika. Kuan lang, no? Although na anaman kasabot naman ta may galas balaod but gi-invite man sila makigilaan nga ila mahigalang panindigan, ilang ibilin sa katawhang Pilipinhon, unsay tinuod nga interpretation diya sa Constitution. Walay dapig-dapig lang, kamatuuran lang, nga basis konsensya. Hasta si former Chief Justice Larry Davide, atong panawagan lang niya nga, Chief Justice, sulti lang sa tinuod. Why pressure? Kana lang basis sa imong konsensya, usama ka sa Framers Constitution, kana lang isulti. No? Para nga magiyahan ang impeachment court labot ining sitwasyon karon kay iyahay naman ni Ronog, mind conditioning. Nag-iihay, nag-mind conditioning. Ito na yung tiwason noon, mga higala, ha? Standby, apas dili pa. Aris atas mga winners. Mga nasakpan na Minos, DYH, Pibusa, magkadawat, mga palipay, gikan sa itong Sibianan. Last tuloy niya, karoon, mga higala, kasamang Lailin Rabanes Aragadas. Yes, kasamang Lailin.
10: DYHP. RMM Report.
11: Mayong buntag ka sa mga regimen at Europe Mill. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminan itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Dilay lang sa Maserati makarawas sa tumapahan. Lipay, nga bugas, o churrito! Isip pa salamat sila kanina pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Milanio Dingal, Benito Sarmiento, Anisita Floreta, Rebica Caceres, Lizel Guerrero, Maritis Fadel, Melicio Vera, Rodrigo Lorenzo, o Bernadette Nisa. O karano sa ikasingitin niyo sa DYHP.

Okay, nagasalamat na Julius Balili sa atong inguman sa mga nasakpan nga naminaw sa IFM DYHP. Nining nga mga oras sa may galabos na nagadawat na mapahalipay gikan sa atong sibiyanan. Hasta ngilngiga mahigala. Alita karon sa atong mga isgutanan, mga sukit

0: Atong atagag pagtagad mahigala nito mga sigutanan ro nga buntaga. Ni anagyod mga kaigalaan ang desisyon mga higala sa Sandigan Bayan. Katilaw nagyod upresuhan mahigala si former House Speaker Martin Romualdez. Human mahigala magpa-admit dito sa Cardinal Santos City Hospital, Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Gibalhin kini mahigala sa PGH, sa Philippine General Hospital, gibalhin aron nga ma-counter check sa mga doctors dito ug unsa gyud tinuod nga status sa panglawas mahigala ni Martin Romualdez. Tuod man gihiring sa korte mga kaigalaan kay pirmirong hiring kay tumatong Huwebes gitiwas pagka Biyernes. Gahapon hiring na sanay. Kay gitan-aw mga higala kung unsa ba gyud ang tinuod nga kahimtang sa panglawas ni Martin Romualdez, ha? Kay husgado mahigala magpaabot kung unsay recommendation sa mga doctors. Kinigod mahigala ang inaning panglawas ng isgutan, kinahanglan ng mga experts sa mga medical practitioners ba. Kinahanglan tan-aon ang mga laboratory results. So nasuta nga mitestify na ang direktor mga higala sa Philippine General Hospital, kay ila namang paubos og laboratory si Martin Romualdez. Pero daan na, nga dito palang daan sa Cardinal Santos Medical Center, wa na magkatukma ang testimonya sa mga doctors. Doon na yung mga doktor nga, Dr. Romualdez, ingon nga, kinalan yun nga ipadayon ang hospital arrest ni Romualdez. Pero doon na yung doktor dito, nga si Dr. Kurt Sibayan, nga niingon mahigala nga, kini ni ang wa gani sa giallow nga magkuani nakabantay sa mahigala nga wa ni maagi sa emergency room kun dili miditso ra ni sa iyang private room ug unya matod pa niya dili ni emergency case kining kang Romualdez. Naunahon ta sa ni Miguel dili pa ta mo adto sa impeachment mga sugid ni paminaw ato sa tagag pagtagad ni mahigala, ha? Di pata mo balik sa impeachment kada sa tang Romualdez kadali tagantan ni gamay ang oras una mga kaigalaan kay ni anang testimonyas doktor sa PGH at least wa magpada ang taga PGH day say tinuod isulti na so gisulti tinuod gyud nya dili man emergency kang kwan Romualdez. Atong isgutag tiwas sa standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:24 na.
1: Kiss brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with North Sinigang Mix.
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay...
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
11: Ang katinig sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
14: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
13: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
14: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
13: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang han, no?
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
17: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
18: Himala! May PPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
18: Isang Himala!
19: Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
20: It's a Melee Friends.

0: Saigon, 100% Knockdown.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:28 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Sa dipata mo, aray may galas sa impeachment trial. Aray sa tamay gala sa hearing kagahapon. Nga diin, gipresentar mahigala ang direktor mga kagalaan sa Philippine General Hospital. Nga si Director Gerardo Legazpi. Dr. Gerardo Legazpi, ang direktor mahigala sa Philippine General Hospital, nga maoy misulti sa tanan. Kagikan mahigala si Romualdez, hinumdumo, gidakop siya in daikin September 7, no? Unya diha siya mahigala sa hospital sa Cardinal Santos Medical Center, San Juan City, private hospital na, gikan ana September 7, 8, 9, 10, 11. Wa man matiwas pa, hearing pagka 10, pagka 11, hearing, wa pa matiwas. Kay unang gipangutana ang mga doctor sa San Juan City, mga kaigalaan, katong na-assign dito sa Cardinal Santos City Hospital, Cardinal Santos Medical Center, dito mga higala ang mga doctor sa private hospital, mo'y unang gipangutana. Pag humanana, gibalhin na dayon. Si Romualdez dito sa PGH pagkasabado. 7 to 11, Cardinal Santos Medical Center. September 12 na, adlawong sabado, gibalhin siya mahigala sa Philippine General Hospital pro private room gihapon. Pagka Lunes, ipa-undergo sa laboratory, gikuha ang tanan CBC, executive panel ang gikuha ni Romualdez. Tanan, gicheck, cholesterol, tanan. Pag-check pa ang ilang direktor sa PGH nga si Dr. Gerardo Legazpi, may testimonya sa korte nga si Romualdez medically stable and fit to be discharged from the PGH at any time.
3: Straight to the point.
2: Nga sa Bisaya pa si Romualdez de ekonomigala medically stable na o pwede nang makagawas sa PGH anytime.
3: Straight to the point.
2: So tungod niya na, gahapong adlawa, gibalhin na si Romualdez sa Quezon City Jail. Mano yun, asa man tong convoy ni Romualdez dong? Sige ko no. Ato ko nung tanawang tong convoy ni Romualdez. Kaya, simpre, og ang mga taga PGH, ani, udi po sa masulti sinuod, mabahas po sila, dahil nga, unsa man ang kalaki, unsa man niya pagkuhan nila nga, kinini ang dito sa kuan, sa wapay waran, to man ni masakit. Igo gyud nga na file ang kaso ni Gawas ang warrant of arrest na sakit man dayon. Sumani ang convoy hapon pagigikan dai niya. Pagkagabi na layo din ang San Juan. Padong sa kwan? Okay, so mauni ang kwan. Okay. Gabi na sa gi Gawas sa Cardinal Santos Medical Center. Amo na ni ang pag-abot. Naman na siya sounds dong. Beko no ato kuno kanon kuno ug

0: Mana ni pag-abot dito? Gi-welcome siya dito mahigala sa iyang mga kaubanan dito sa Quezon City Jail. Okay, so muna ni. Pero wala mapakita nga kwan. Walay pusas gi sumaldis, no? Unya human muna ni sakay siya sa ambulance. Okay. Mga tao sa gusto mo tanaw, tinuod ba ginas sumaldis siya? Masigwa niya, ha? So to ana, himas rihas na mga higala si Romualdez. Atol mga kaigalaan sa kwan, mga pag-abot dito sa kwan. Puro siya makita, no? Yun sa manis sa pagkalaki nga kwan man. Unsa man iyang silda dito. Hinoon, gandaman naman nila ang silda, pero sa PNP mo itong giandam ang silda. Abot ka sa Quezon City Jail. So late evening na siya nigawa sa PGH or sa kwan. Kay kwan naman. Alas 10:47 na siya sa kwan, Quezon City Jail, abot. Okay. Arrive siya, naabot siya alas 10:47. So most likely, ipagawa siya mga alas 9 siguro or kapin-kapin. Kay di man ka nalayo na dahi. Labi na nagsirene eh. Ambulance na. So paspas lang dagan. Gi-ambulance si Romualdez padong dito sa presuhan. Ha? Okay, Manila to Quezon City. Within Metro Manila naman ni Dino. San Juan City, niya padong dito sa kwan. Muna ni, so karon na klaro sa testimonya ni Dr. Gerardo De Gaspe nga si Romualdez stable og fit to be discharged from the PGH at any time. Muna ang mimando ang korte nga kung mauhuna nga fit naman di ay ni adto na siya balhin na siya sa Quezon City Jail.
1: Straight to the point.
0: Kaya ang tanan nga vital signs nga ikuha, normal man si Romualdez. Normal man. Ikuha ang heart rate, ikuha ang mahigalag pulso, ang BP, normal. Ang laboratory niya, normal po. So, ang iyang pagka-normal, mao'y nahimong base sa korte, base sa testimonya mahigala nga, kuan, dadon yun siya dito sa kuan, Quezon City Jail. Niya, mubo ang risgo niya sa heart attack. Kato mga doktora dito sa Cardinal Santos City, Cardinal Santos Medical Center. Mura ito yung mga friends siguro ito niya. Yali mga personal doctors ito niya. Nga mamay niingon nga. Delikado na si Romualdez. Kinahalan yun na nga naa. Ipadayon ang hospital arrest. So kiniwa na ito makitigod si Romualdez. Nasakay ang ambulansya. O niya igo na lang tayong istoryahan. Nga ito na. Naabot na sa Quezon City Jail. So karon o makatilaw nagkapriso. Malagmit, makonbinsya ng mga tao nga tingali tinuod na ni, dilhin na ni drama-drama lang kutob. Pero may tag magkakita po ng mga tao nga tuwa na suod yun. Kaya di makakita ang mga tao, ano yun, mayroon po mga tao, special treatment, gihapon na. Unsa man po kadugay, si Romualdez nga mabilanggo, diha, monid akong pangutana kay, remember mahigala, kalyado nila si Bong Revilla na priso ba yun? Pero nakagawas pipila ka mga buwan. Ha? Nakagawas ra. Ang katuunang motion nga gipasaka ni Romualdez, mamanto may gala ang continuation sa iya unta nga hospital confinement. Nihimo og motion niya mga abogado nga mapadayon ang iyang pag ka-confine sa hospital. Instead, gadadoon siya sa bilanggo andili lang sa hospital lang. Wa gitugot sa korte. Ang sunod nga motion ani, motion for bail na. So sa motion for bail, tanaw na naroon dito kung ang ebidensya sa prosecution strong ba or dili. Okay. So si Romualdez gikan sa Cardinal City, Cardinal Santos Medical Center hospital na nga private. Gida siya mahigala sa hospital nga public PGH. Karon gi-transfer sa Quezon City Jail. Pero wa pa gyud gihapon dai gisuod sa rehas kay naa sa infirmary sa City Jail. Kauban ang laing mga PDL nga nag-need og medical monitoring. So bisag na nas prisuhan within the compounds prisuhan, nakahangyo gyapon siya dito nga dili sa isuod silda. Adto gyapon siya sa infirmary sa prisuan? Wala ang publiko mahigala mangutana o ganun sa aman sa masood yun. Nana sa Quezon City Jail pero pa man masood sa silda. Kaya naaraman siya sa infirman eh. Sa tupakan abang clinic o kanang daw gamay hospital ba sa diha? Sa sulod mahigala sa Quezon City Jail. Muna mo treat sa mga pinyeriso o doon ay mga problema. So naapa sa infirman ready ay. Ha? Kauban ang uban ng mga persons deprived of liberty nga naadya karon. So nagpa-check up ha. Natiman pagyapon sa dito mahigala sa mga nurses. Dito sa infirmary mga kagalaan. Pilang po kaadlaw sa nga naa sa infirmary. Basig kutob lang sa infirmary niya. Miingon niya, ibalik na po sa hospital kaya nag-atake. So nakita ron niya, katong kang Romalde sa Cardinal Santos Medical Center. Lama rin ito. Kaya pag-check na sa laboratory dito sa PGH, ingon man ang mga doktor sa PGH nga di man, okay naman dyan siya. Kaya kung pananglitan, tinuod nga doon nag-isakit sa Romaldes, in fairness niya, ato sa tagaag benefits of the doubt, magkaingon sa tanga, dapat po na siyang atimanon. O galing doon na may sakit, ha? Pero kung dama-dama ra, maingon sa tanga, unfair po kayo, o naasa diha, nga ang ubang mga binilanggo, gani, patas man yun. Dili patas ning justice ining kalakiha kung si Romaldes mas dako-dako ning allegation sa kawat iya. Naasya sa aircon, ha? Kaya tumangawat, lag-helmet gani, masikop, igo, masuhod ka man yun sa bilanggoan. Kini iya 7.4 man gani, 7.4 billion pesos nga kwarta sa flood control. Muna nga dunay plunder charges. Labot ani gumikan sa kadako nini mong kwarta, matod pa infrastructure project niya funded sa General Appropriations Act from 2022 to 2025.
1: Straight to the point.
0: Muna yung mga congressmen nga napiskan ang mga flood control project, perting hiluman nila karon. Daghan man, bisag ni Cebu gani, doon naman yung mga napiskan ang sa flood control project. Huwag yun sa'yo comment mahigala about ni Romaldes nga ilang amigo. Pero mao lagi ni di pa manghigala ang katawhan maka katawag ibalik kay basig sunod adlaw makagawas mingon nga kana nang ibalik sa ospital kay giatake or naunsa ba ha or baka maka himo og motion for bail unya matugutan depende na so mo na aton tan-aonon pa unsay sunod mga panghitabo mga higala labot ining pagkabilanggo na ni Romaldes.
1: Straight to the point.
0: Ang pangutana karon unsa man mo baos mas Romaldes ani? Basing mapalabian, mahigala o niya o panalitan, tinuod na ni, di ka makaingon nga, nagbangi na yun ang managaga o indaykin. Kung tinuod na ni. Nagbangi na si BBM o si Romaldes. Pero kung dama na magani ni, ayaw palabi eh, kay basi no niya musukol si Romaldes kadugay. Kay kinina ni, mahigala ka dato ni Romaldes, lima kagduha ka private jets, duha, tulo ka helicopters, tulo ka yate. Nga imong pahigdaon anang klasiya sa idaanan, medyo dili na lalim para niya. So si Tubi Tiangco sa una, na ato statement nga, matod pag ikasabaan niya si Romaldes o si Saldico, kay daghan ako no mga higalag mga balay. Pamaniday ito sa Forbes nga, pila pa man ikaw balay inyong paliton, daghana na ba na? Ha? So tanaw no na yung mahigala og tinuod yun din nga kang BBM nga pagkabilanggo ni Romaldes, nagbangi ang managagaw. Kung magbangi ang managagaw, hangtod kanus aman mo agwanta si Romaldes, o dili na niya mahigala ipagawas to niya mga nahibawan, nga una niyang statement, nga dili sad pwede nga mag-inusara siya o magkinaunsa manggaling.
1: Straight to the point.
0: Daghan sa nahibawan o iyang pandadon kuno ni o iyang pangguruyon kining uban kung tiwasan yun siya.
1: Straight to the point.
0: Ha? Hantod, unsaman kadugay nga mo agwanta si Romaldes ani? Kung dili ni drama mahigala, malagmit, musulti na si Romaldes sinood, may pagbutugan na lang kasi sinood. Ha? Kaya malkansi man ka, ikaw na may mapriso. Umutugan na si Romaldes sinood, at least din na kay kauban. Sagol pa nga mong ba? Nanudi mo tugan si Romaldes, kay kinidrama ra, pilaman ka adlaw, kay kinibay tayong adlaw, matag-adlaw nga muligid na kaspesuhan unya inaning level ni Romaldi. So mani maana doon pinubre. Ha? Kana nasa sa infirmary karon masi pagka na hinuunog, mo request dito nga iyang ilisan iyang foam dito. O mani maana doon yung galagwan, inana ka dato ba? Ha? Dato, apan questionable, diingikan ang iyang pagkadato. Lalim ka na mahigalag. Duha ka private jets, tulo ka helicopters, tulo ka yate. Nagkapariha lang yung saldi ko. Ngapit naghanag mga properties, daghang mga assets. O niya, imo na yung patulgo ng anak mahigala ng klase sa idaanan, wala na ni maanad. So medyo, di nilalim sa iyang kabahin, mga sukitig paminaw. Pero si Romaldi, si Mingon, ha? Nga, niini ko nung difficult moment para niya o sa iyang pamilya. Miingon sa iya ko nung atubangon ang mga adlaw ahead with dignity ko nuday. Atul pa niya. Ha? Miingon sa I respect the decision of the Sandigan Bayan. Akong respetahan ang decision sa Sandigan Bayan. I have always said that I will face the charges against me and answer them before the proper court. And has not changed. I maintain my innocence. Matod pa ng Romaldes. Ha? Sabi ni Saya pa, ako sa kanunay, muingon nga akong atubangon kining mga reklamo batok nako. Og ako ning tubagon, diha sa proper court, unya wala na mausab kanang akong pamahayag, og akong gipadayon, I maintain my innocence. Matod pa ng Romaldes. So, kinini ang si former speaker mipasalamat sad sa iya mga doctors sa Cardinal Santos o sa PGH. Miingon siya, I will continue to follow the medical advice of my doctors. Iya ko nung ipadayon ang pagsunod sa medical advice sa iyang mga doctors. Si Romaldes ang iyang risgo nga dunay heart attack. Matod pa ni Dr. Kinini ang Legaspi. Ha? Miingon mahigalas Dr. Geraldo Legaspi nga kining kang Romaldes nga possibility nga ma-heart attack siya based on independent assessment sa PGH specialists nga Sandigan Bayan nag-order sa hospital to conduct on Romaldes. Ang result sa assessment gisubmit na sa kurte na itong Sunday. O miingon siya, si Dr. Legaspi, continued inpatient hospital confinement is not medically required.
1: Straight to the point.
0: Matod pa. Ha? Okay. Ang padayon ko no, nga inpatient hospital confinement is not medically required. Sa to pa, ang padayon nga pag-admit niya, dili ikinahanglan. Pagkahibawas kurte nga dili ikinahanglan, naingon na sige, pagawas na ni. Imbis kay malipay sa nakagawas sa ospital, kana na-discharge ka sa ospital, malipay na ka. Kana kung mauli ka sa inyo, malipay ka. Agani, discharge sa ospital, angay untang ikalipay, apantu aman sa pauli, Quezon City Jail. Medyo lahi ng gibating Romaldes mahigala. Standby lang una, alas itong mga pahinomdom, balik tanong tuntaon, alas itong dugang isgutanan sa impeachment trial. Humalamang sa pipila ka mga mahinomdanon. Alas 8:45 na.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: time.
1: Ako si Tere Robles, 59.
0: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
1: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 227, taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
1: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalaga ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Hindi na kayo.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, e-continue mo.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
7: Mami, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa o ni mo kugos, karga, o duy.

0: Maas sa mga pagtuon, maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may alas 8:51 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, arita may alas tunduga mga isgutanan may higala diri sa impeachment trial kagahapon. Ang gipresentar mga kahigalaan ang former retired justice may higala sa Sandigang Bayan maoygi presentar kagahapon, pinaagi mahigala ni Representative Chil Jukno, si Justice Amparo Kabutahi Tang. Dugay ni siya mahigala nga abogado, diri siya mahigala sa solicitor isip sa opisina mahigala sa OSG, Office of the Solicitor General, unya gi-appoint siya mahigala during the time of Pinoy, nga usa ka Associate Justice, dito mga higala sa Sandigan Bayan, ug unya panahon gyapon ni Pinoy nahimo siyang presiding justice. Ug unya ni retire siya last 2024, no? Ano niyang pag-retire, mga kaigsunan. So siya may gi-present gahapon pinagi ni Congressman Chil Jukno.
5: Straight to the point.
4: Si Congressman Chil Jukno sa ako nang giingon usanis mga abogado nga kalma. Og maantigo mga sukid tigpaminaw, ang uban dili ganahan ni Chil Jukno. Katong suko pod mga higalas kon ba. Pero para na to okay naman ni Chil Jukno. Masabot nimo mga higala kalma, mantigo di gani sa makig-away re. Argument lang. Pero sikreto sa dang iya mga higala ang mga labtik pod niya. Kanang una po eh, gamay mga higala minaldito gyapon. Di lang kay maklaro mga higala. Pero kini part po ni sa iyang strategy nga kanana ang sa offer of testimony kini mo ilang giunang witness motong primero dai nakaingon Stulfo asa may paulahi ta lang tingali ni kay wa man guni personal knowledge si Justice Kuan Amparo wa may personal knowledge sa iya palang daan may galang offer of testimony ni Jukno pero gusto man Jukno gyud nga may unang witness sila so kagahapon actually kung imong i-evaluate wa mga higalay ingnon ta wa ra gyud katumong hearing kagahapon wala mga higalay ginansya ang prosecution atong mong hearing ngano man wa may naproibahan nga unsa tungod kay si Justice Amparo Kabutahi Tang dili man siya witness nga dunay personal knowledge gipresent siya as expert witness ang pangutanan dako mo qualify ba nga expert witness pod pagabot sa cross-examination na pangutan namin sa may dito nga Sandigan Bayan may galanga justice inana o niya ang mga decision Sandigan Bayan ma-reverse pa Supreme Court So, daghan hinoon mahigay.

0: wala ang kwan. Mga gipanguting kay nga kining defensa ni ingon mahigala nga surprise witness ni si Amparo, pero pag cross examination ready man ang defense day. Daan po nakapangandam sa gihapon sila bisan inyong tanga kwan kana na ang surprise witness ni. O man ni ma-appeal sa pre-trial, pero na-appeal ni butang ng supina. Sige, pangandaman na daan, bahala na og wala appeal ni sa pre-trial. Yan ang iyang ngaan. Pag-present ni Jokno, kini si Chil Jokno, sabot na to. Parihan ni Kapunan, mga kagilang. Akong tanawon ang iyang aura, ang iyang sultian, kalma, daling magka-bounce back. Karaan ni nga practitioner. Mantigo. Ang problema lang gamay ni Jokno, mga kagilang, tunong lang yun siya nga diya sa dapit sa prosecution dahil nga medyo alanganin ang mga ebidensya. Medyo alanganin ang witness ni present ba? Kay ang witness aning Jokno mahigala ka ng klaro gyud niya kuan. Maka kumbati gini. Tan-aw na ko ba? Pero alanganin ba nga diya ka sa pika side? At niya ni present dili man inyong tanga dunay dakong value sa kaso tungod kay may personal knowledge. So nitabo murag naglecture lang sa general mahigala nga kuan ba gilecturean lang ang mga senator judges hasta mga naminaw, murag mo'y nahitabo kagahapon mga higala. Pero pag-offer na og testimony ng Jokno, sagulan yun og speech mga kagilaan niya para pa, para sa mga tao ba nga mo, paukyab sa mga tao sa gihapon. Munang i-objection siya ni attorney Mark Vinluan. Kadtong objection sakto to. Pero kining kan Jokno sad, wa siguro nila yung pamaagi tanaw niya. Kining sa prosecution tanaw na ko, strategy gihapon ng iladay. Dili ningon nga nasayop sila di ka mao na kini ila tuyo lang gini wasal di gani pag case conference ani nga tawa ra sad sila dai nga ipasingit gyud nga dunay speech mahigala nga painit sa mga tao. Ang problema na ron kung ang mga tao mo init ba kani nga mga klase sa kon istorya ni Jokno ay sakto ang iyang mga strategy kay uro dili bantayan dai sa defense di at least okay nakalusot ang iyang mga statements. Nabantayan mas defense, pero bisag nabantayan sa defense, giobjekan mahigalang attorney Binluan, abtik pa ni object. Nakarusot gihapon ang statement joke, no? Ang tigo sa siya dahil nga, bisag iingna na nga kanana ang kindly wind up, attorney joke, no? Pero haman, iya, gihapon gitiwasan mga higala nga, masulti niya, ang gusto niya mahigalang masulti, ha? Tanawar ako, dahil ka makaingon nga kwan. Mantigo na sa nga abogado, doon na po yung pagkagamay, marukoy-marukoy, gamay saan niya, saon niya makalusot ang iyang statement, strategy na. Huwag natunong pa ni nga, ipapresent na Jokno ka ng maayog yun yung witness. Kumbate gini. Ang problema lang, medyo alanganin lang ang ilang side ba sa prosecution. Kani o, atong balikan ha, sige, audio ko no dong, audio dong. Sige, audio.
1: This is not an ordinary trial. Hindi po ito ordinaryong kaso. Nanonood ang sambayan ng Pilipino.
2: Sorry to interrupt, Your Honor. This already is not covered, Your Honor, by the testimony. These are conclusions. It's a speech, Your Honor. Respectfully, from Representative Jokno, Your Honor. So may we just proceed, Your Honor.
3: Kindly wind up with your offer.
1: Thank you, Your Honor. Nanonood ang sambayan ng Pilipino dahil pera nila ang involved dito. Ang undeclared wealth, illegally acquired wealth, at pakinabang sa mga negosyo habang nakaupo sa pwesto,
0: hello,
1: ay yaman na dapat napunta sa pagtatayo ng mga classroom.
2: Sorry, Your Honor. Again, this is already a speech.
0: Pause, ha? Maugis mo palusot. Mahalagi ina na San Jesus Cordero. Pulos ka niya. Abogado ko tulo. Sibiluan, sakto yung game mo. Objection. Kaya kung bisakit sa abogado na sa defense, object yung ka ng klase, ha? Kaya iyagod mang higalang say na, dapat ang witness na mangod may musulti, anak. Pero kani ang abogado may nagsulti iyang ginarate. Sumula ni siya mahigalag. Mind conditioning ba? Pa, kinini ang paukyab sa mga tao nga kiniuntang kwartaha, Your Honor, pira ito sa taong bayan nga magamit na untani para sa mga classrooms. Anang istorya, hawan na nailabot mahigala sa hearing. Ha? Una, palusot yung Jokno, sakto ang gihimo ni Binluan. Pero Jokno sa mahigala, medyo nangaisag kuwan niya sa Your Honor, gamay na lang ni Your Honor. Paghaman, panayon niya pasulti. Ito'y panayon na gudong. Sige dong, panayon, names.
2: representative joke, Your Honor. It's highly improper.
1: I'm about to wind up, Attorney Chell.
0: Okay, bad long, judges.
1: As I was saying before I was interrupted, ito pong mga yaman na ito ay dapat napunta sa mga ospital, sa mga classroom, at mga sa pagbababa ng mga bilihin para sa kapakanan ng ating mga
0: objection
2: sa na. So again, sorry to object, Your Honor.
1: I'm about to finish, if you're honest, please.
3: Continue an objection if noted. Kindly wind up, counsel.
0: Kindly wind up.
1: Yes. If I may, Your Honor, just one last sentence. Our people have a right to know what the law provides when it comes to unexplained or illegally acquired wealth, SALEN, beneficial ownership, financial interest, and other relevant legal terms. That is why we believe it is important not only for the court, but also for the people from whom the authority of this court emanates to hear the testimony of Justice Amparo Tan. For these purposes, we are offering her testimony.
0: Okay, pa-pause ha, gamay ha. At ibalik kami doon. Kapila sa ina ni Chief Judge nga, kindly wind up, Attorney Jokno. Because ang sa aktual mga higala nga trial, dili ni mao ang gihimo ni Jokno. Di na ni. Ha? Pag-ingon, kindly wind up, dili naman to pwede. Ang gihimo ni Binluan, sakto. Kining gihimo ni Jokno sa regular court, di na ni mao. Pero, tanaw niya, impeachment pa ni. Namay mga tao na nanaw. Kiniiya sa tingin sa niya nga, makanusot sa niya po niya gustong ipaabot. So, kalma kayo mga higala. Ako, tanaw ko, more on, akong itanaw dahi. Di ba ko ito o Jokno, di ka maawan eh. Sweet o Jokno eh, may bawaan ako nga, karaang abogado ba. Sabot siya ni nga, kini, objectionable na ni napita. Objectionable na ni, uroy di, agili, mabantayan, di okay. Unyag mabantayan gyud, iya pong giargyo nga gamay na lang ni Your Honor. Kindly wind up. Ha? Ginna na bisan cheese, kapila sa inang cheese nga wind up. Kadtong pagingon ni cheese sakto na to. Undang na si adto. Pero ingon man sa nga gamay na lang ni Your Honor, wind up na ko. Pagpadayon pa, padayon gyud po sa nga dapat utan ni gamiton sa mga classroom. So, akong tanaw, kinis joke no kasabot siya nga kanang iyang gihimo di na mao. In the regular court, mga sugiting paminaw, pero iya lang yung ipalusot kay impeachment man eh. Strategy na niya. Nga, makalusot na yun. Kaya, paukyab man nila eh. Kanagun may paukyab nga kining kwartahan ta, kung gigamit pa ni alang sa mga classrooms. Kana, wala na political speech na na. Di na pwede. Kaya pwede mang talawal ko, panalitan ang kanang sa defense o mubawos na makapalusot sa istorya ng sa flood control project, kay kining kwarta sa malimalitang kwarta, ug gamit mo tanig ipalit yung mga kuan sa mga pobre, gipalit o pila pag mga eskwilahan, ang mga kuan ani. Objectionable, Japon. Ha? Kaya ka na, nahihatag na mag-speech. So, ako, di ko mo toong ha, joke no, wak, kibaw, ani, kibaw siya. Daan, guni, karaan nga abogado. Kibaw siya nga, ato isulti ni, objectionable ni, di pwede. Pero ato lang palutson, ha? Puro ide makalusot, ha? Onya og dili di maka-object sila og magtanga-tanga ang abogado speakers, di makalusot ang yang speech. Nan kung panalitag update, ato lagi pa paning kamutan nga makalusot. Giunsa man niya pagpalusot? Giunsa nga isa gamay na lang ni Your Honor. Ako lang tiwasan na pay one sentence, Your Honor. Ano man, ang mga abogado na minaw, kasabot sila nga, kung technical naman na repita, pero ang mga tao nga na minaw, diba? Nakapalusot yun siya, ha? Giina na gusto siya, kindly wind up, Attorney Jokno, kanto pa lang, mo na to. Apa nakapalusot, yan po siya, iyagay pong ipadayon. Ha? Na, balik ka rin yung gamay dong, balik sa pagsugo dong, kapila sa ina nga, kindly wind up. Okay.
1: This is not an ordinary trial. Hindi po ito ordinaryong kaso. Nanonood ang sambayan ng Pilipino.
2: Sorry to interrupt, Your Honor. This already is not covered, Your Honor, by the testimony. These are conclusions. It's a speech, Your Honor. Respectfully, from Representative Jokno, Your Honor. So may we just proceed, Your Honor?
3: Kindly wind up with your offer.
1: Thank you, Your Honor.
0: Okay na, Nanonood ang sambayan ng Pilipino. Kato, kindly wind up, Attorney Jokno. Cheers mo, kakataonon ba, higala? Ano na si Zoway sa nga bugaduha kita? Kana expected yun na, bisag kinsang abogado nga muhimo anang gihimo ni Jokno, expected yun na magbantay kita, objekan yun ka ni Ron, objekan yun ka si Brado, gini objekan Ron. Pero tugtog ang pikas, dadi sa ka-object. Pero og abdik sila, abdik kami ko na, nikamot dag palusot lang po. Basi magkalusot. Ginan siya, can you wind up? Sa o sige, gamay lang your honor, ha, pagpalayon. May padayon lang yapon, mga higala. Ha? Patong ipadayon, ha, gamay lang. Gining, atong, ang akong analogy ni mga higala, hitabua. Parehas lang mga maing abogado, ha, jukno, karaan, maayo. Kinis binluan sad, bago, maayo sad. Pero asa may naka, advantage lang. Ako ipadayon atong isgutan na nato tao duman lamang sa pipila ka pahinomdom. Atong tak na alas 9:05 na.
4: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
5: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalihan na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulilang sakit.

0: Celebrate the best birthday ever with Go.
1: Hey! Kidney care time.
2: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka kidney stone mo ka og UTI.
2: Sa sige na ko ka og parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
3: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
2: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko, nga regular na pud ang akong pagpangihi.
4: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahal ang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Kung mag-uwan o niya kalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
12: In 5 meters, turn direct.
13: Ha? Asa ko no?
14: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
15: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
17: Atong atakda las 9:09 na sa atong bangon-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Atong balikan mahigala. Kini nga portion na sa akong giniskas ha. Katawanan mo ganyang portion. Kinis joke no. Sa iyang kakaraang abogado, believe ko ining joke no, naka-appreciate ko ining joke no, o kinis ibinluan, o kinis la. Puno si mga maayong abogado, de karaan, o de batanon, no? Why question? Ako nakita gyud ko ining joke no, o kinis, kinis kapunan. Mga karaang lawyer, mga mantigo. Ang medyo, alangan nin lang gamay, kay niya mas nasasayad yun sa pikas, nga medyo kuwang og ebidensya. Muna nga, og, duda ko niyo, bakit sa kung sa mga congressman, no, inyo mag well, may Clarex din yung kalakiha, unsa ba din yung kalakiha? Eh, kanang abogado, ang kamaayo sa abogado, mga higala, usa na kadakong factor nga maayo imong lawyer, pero ang pinakadakong factor ng ebidensya, mga good-good, isa kung sa kamaing lawyer na karoon niya, kuwang, di agyo ka sa side niya, dili, kuwan, medyo alanganin ang ebidensya, alkansi kag yun. Pilihon kag mga matanon lang. Kani tanawa, masabot man nimo banggitan nga abogado jukno di gud makurat kon pagka bounce back dayon, kalma. Unya bisag i-object ka na sa katong pag object ni binluan sakto to. Ang objection sa defense counsel. O kanas jukno anticipated na niya daan. Og duna sa igi kasabot ani kana nag case conference sila, nagduda ko nang atawa pa sila day. Ngay nani unta ni no nga kuan na mahimo tag speech gamay diri ana. Para pa ukyab nis mga tao. Pero kanin dapita objectionable gyud ni. Bantay lang tag objection mita ni og dili mo object. Sa ato pa, dili abtik ang kontra, murag sahib ko ng abogado, dili abtik or abtik pero gi, tagaan nagliway ba? Pwede man dahil nga, objectionable, wala lang siya ma-object, sagdan lang ka. Pwede man po. Di makalusot ng iyang speech, di naman to part sa offer of testimony. Sakto itong minuan, objection, dili na part, dili na cover. Pero sa jokno ningon nga asalinoon ako lang tawa sitwasyon gamay. O giobjika na pon. Nga sige wind up na. Wagi pon mo wind up. Tawa ako ibalik kay ngano makarelate mahigala mga naminaw na turon, mga law students o mga lawyers nga naminaw o katong mga kwan. Kining gihimo ni jokno sa regular court dili na ni mahigala sakto. Batwa mo pasabot nga di ka mo jokno kamao ni. Og tungod kay kamao siya iyan ang gihimo nga kasabot siya niya medyo dili na ni mao pero iya lang gipalusot kay uroy dag makalusot. Ikaduha, pwede man mahigalag, maobjikan, mapalusot gyapon. O may yung nahimo, nakalusot gyapon. Nga maukya ba sa mga tao, ha? Kining puntuha. Parehalago na mahigalag, kwan, ha? Di ato balikan, ha? Kining, sakto ang gihimo ni Binluan, kining kanjuk no pod, agig strategy po niya, sakto sa gyapon niya. Pero strategy niya ang ginahimo, mahigala, o saon, tamani, murabag, inday ang witness may pasultion siya lang gyud musulti nga kwan itabangan lang gyud la usaon pa pamaagi ni aron maukyab ang mga tao. Sige daw balikar go daw nya ato na itiwas sa ipadayon tanig kwan na itiwas na to sige paminawon to balik
18: Pilipino dahil pera nila ang involved dito, ang undeclared wealth, illegally acquired wealth at pakinabang sa mga negosyo habang nakaupo sa pwesto ay yaman na dapat napunta sa pagtatayo ng mga classroom.
19: Sorry, Your Honor. Again, this is already a speech from the part of a representative, Your Honor. It's highly improper.
18: I'm about to wind up.
20: Kindly wind up, Attorney Chell.
18: Yes. As I was saying before I was interrupted, ito pong mga yaman na ito ay dapat napunta sa mga hospital, sa mga classroom.
17: Oh, boss.
18: At mga...
17: Bisa gihingin na siya. Kindly wind up. Kumuog siya buo. Ganyan yun. As I say, Your Honor. Gamay na lang, Your Honor. Astilan. Pero man ako ikaingon no, og sjuk no maayo nga abogado kini. Kamantay mo, kalusot ko siya. Kasabot ko siya, diba di mo kumtuo nga kwan. Nga kanang bag-udyo kang abogado, nga kanang wapakakay ka tax korte niya. Muna yung magisulti kay wakakibaw nga kwan na. Kini, kasabot siya, na-anticipated na niya nga. Kini iya, speech na di na ni ma-objectionable ni. Pero nag-object, manikamot lang tambag kalusot, Japon. Muna, explicaran niya, Chase. Nigong Chase nga, kindly wind up, at nijoke na siya, ikaw, gamay na lang yung order. So, kung imong i-evaluate, kinis joke no, mahigala, og si, mura ni Saba, og kanang ni Apil Bitaw, og car racing, kuntis ba sa, lumba bas dagan sa kenan. Why question ang iyang pagka-driver? Maayo, ngilngig kayo nga driver, joke no. Maayo kayo mo drive, ngilngig kayo. Ya, kontra mahigalang uban. Pag appeal sa racing, ang mga sakyanan sa uban gigamit dai. Lamborghini, Ferrari. Pulos mga maayong driver sad. So kalibil siya ang jokno nga mga maayong driver. Ang problema gitagaan nimo jokno multicab. So malangan ang jod. But pasabot na ko ba nga, sa iyang pagkabugado, way question, maing laki. Pero diri mag-abirya mga higala sa witness. Kaya number one, kaning witness bisag former justice niya with all due respect, huwag mag-usay personal knowledge. So dili magamit ang iyang testimonya nga dunay value ngadto sa kaso. So opinion ni, unya, di mapod sa amicus curiae. Niya mo i-present mahigalang joke no, sabaw mo ilaing witness diha. Or, strategy lang yapon ni ninyo, part strategy lang sa Japon, niya mo lang ito iyang gingon, niya aron ma-explain mo ni mauna. Pero, muna'y nakaalanganin gamay mga sukintig paminaw. Sa pagkaabogado ni Jokno, why question, maing laki, sa iyang kwan, okay kaysa. Natunong lang nga di asa sa prosecution kay diri pa ni defense Jokno, delikado kay niday. Ha? Kaya mantigong masigil mo, dag kwan. Kalma lang. So muna ako example, pariha driver, maayo nga driver sa racing car, kanang mga lumba-lumba, maayo. Unya pag apil na mas lumba dito, ang mga sakinan ng imong kalumba, Lamborghini, gisakyan, na Ferrari, unya ang imo, multicab nga, 6 valves sa gani, wagan iwa 12 valves. Di ka pa apilon, gumu-insistir kayo mo apil. Medyo alkansi, alanganin. Ha? Unya na i-comment, may galang Attorney Binluan, human ining ilang human sa offer testimony ni Jokno, tanawa ang comment ni Binluan. Punto por punto nga comments. Ato paminaon be. Asa man to dong? Atong comment ni Attorney Binluan.
20: Attorney Mark, comment.
19: Comments, Your Honor. This is quite lengthy, so we beg the court's indulgence.
20: I'll give you latitude as well, counsel.
19: All right. First and foremost, procedurally, the presentation of retired Justice Amparo Kabutahitang is improper. Your Honor, this is the first time that the Vice President is being confronted with Justice Tang and her testimony. For the record, she is not listed in the pretrial order as witness, and there is no reservation for a witness with her designation or background. So, for all intents and purposes, Justice Tang is a surprise witness, which violates fair play and is prohibited under the rules.
17: Pause.
19: Second.
17: First niya comment na eh, sakto kaya punto por punto, na kiniho mani ma-appeal sa pretrial order. Wa ma-appeal sa lista. So, surprise witness ni. First time ni nga nain-ani mahigala nga gi-present. Second niya comment. Siya to na si Padayon. Second comment dong.
19: We don't know her personal background. And we don't know the extent of her testimony and the documents that she will identify, if any. The prosecution did not even furnish us with copies beforehand. And this is already the third time that the prosecution has attempted to present a witness without first furnishing the defense.
17: Okay. Ano sa dong?
19: Defense with the materials to be used.
17: Okay, pause.
19: Number three.
17: Kini ganin dapita o, huwag imong tanaw ng comments sa Atulbin Luwasa, panamintaha ng prosecution dahi. Karabang, ni Amy surprise witness, o niya di amang higalay, surprise witness niya, o niya di amang higalay, wa sa furnishi o kwan, igamitan nila o kwan ba? Medyo di, pag sa ang akong termino gamiton, medyo pamintaha, ay nagigamit, pero pag cross-examine, igo, gapon dahi, ato sa cross-examination, kisi-kisigos lang ha, dili maayo ng mga pinangutanaan at itong nabinluan. Pero ang iyang pangutanan, in fairness ha, okay ra ba ya? Ang katong pangutanan, tulfo nga, stupid. Ngan ka isupin mo to, di mao. Kini ho, kini nga mga comments, punto ni nga mga comments. Atong tiwason dong, samtang maminaw po ta sa cross-examination nyo itong taon. Sige, padayon, dong names.
19: This last Wednesday, September 9, 2026, was only to her name, previous official function, and general purpose of her testimony. But upon checking the Articles of Impeachment, which is the formal charge against the Vice President, her name and testimony were not even alleged therein. Therefore, without the proper link of Justice Tang to this case, and without having been provided in advance with the materials that will be used in her testimony, we could not have possibly predicted what she will testify on. Number four, in view of the foregoing, it is our position that the presentation of Justice Tang already infringes on the Vice President's right to intelligently cross-examine her. And more importantly, violates the Vice President's constitutional right to due process, particularly her right to be promptly and completely informed of the nature and cause of the accusation against her. Number five, substantially, Justice Tang's presentation is likewise improper. She is not testifying as an amicus curiae, as sanctioned by Section 23, Canon 2 of the Code of Professional Responsibility and Accountability, or CIPRA. With all due respect to her, the court never intervened or gave its approval to her testimony on her expertise or field of specialization. So for this purpose, she is not a friend of the court. Number six, in the Philippines, being a legal expert is not an official designation and is quite subjective. We don't know the extent of her legal knowledge, her political background, whether she is neutral, DDS, loyalista or kakamping, which is hardly distinguishable nowadays, makabayan, or any other affiliation. Number seven, most importantly, by asking for her interpretations on legal principles, she is poised to make conclusions of law that only this honorable impeachment court is allowed to make. What the prosecution cannot do directly under the sub judice rule, it can and will do indirectly through the testimony of this witness. the prosecution will thus circumvent the rules by presenting this witness. In light of the foregoing, Your Honor, we will move for the exclusion of the testimony of Justice Tang and will submit to this court's discretion as to the presentation of her testimony.
17: Okay, pause, thank pause, you, pause. Ato sa ipadangat ang pipila ka mga pahinomdom kay manginabuhi sa tagamat. Standby, Miguel, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:21 na.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nilang muhunong. Kinahang lang priming present, pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig o natural na remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbago na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sip-on, mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sip-on, mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sip-on. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usef Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Usef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
22: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata, unya na nga tulpa.
23: Fix it with Alnex.
24: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
23: Fix it with Alnex.
24: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
25: Unilab quality yan.
24: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Naay high cholesterol o diabetes?
27: Oh no!
26: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
27: Yes!
26: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
25: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
28: Pila pila win! San Miguel pila win!
29: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
30: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
31: Maayo na lang na ay Chili Lets.
32: Chewable paracetamol and candy flavors.
33: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
34: United Home. Unilab yan.
35: Paracetamol is the generic name of Chili Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
37: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
38: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
40: Smells good.
41: Tikman natin.
42: Sarap! Yummy!
39: Everest Refrigerators.
40: Love,
39: ano ever best food mo in the world?
41: Of course, yung ginawa natin together.
39: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
41: Kailangan ko mag-withdraw.
43: Himala, may BPI dito.
41: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Store.
43: Isang Himala!
44: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
45: It's a Belly Friends.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galas sa 9:26 na sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Now, atong balikan mga higala. Sumotoy na hitabo kagahapon ang mga portion sa mga panghitabo, no? So, pag-present aning maong witness, tinuray lang, kinaako honest to goodness evaluation ba? Pagkagahapon may galawa, ginan siya ang prosecution. Pero, di tamo conclude siya kay basig doon na sa isunod niya witness. Na sige mo lang kung paabot, kung sunod pa man maabot, eh? Atong i-explicar og maayo para makasabot ang taong bayan nining hitabo amay gala. Nganong mayungon ko nga watoy value gapon, walay personal knowledge, former justice sa sanding bayan. Okay, with all due respect niya, no, retired na siya nga justice, pero wa man sa mahigalay personal knowledge, aktual ba nga kahibalo labot mahigalas kaso ni VP Sara. Ang ipangutan na ganit sa mga kagilabot sa article sa impeachment dahil wa ganit sa makabasa ko, no, sa uban, no? So with all your respect. Pero pwede to ang defense kagahapon, pwede to mahigala nga maingon sila nga nothing to cross, di na nila i-cross. Kay nitabo kagahapon practically nag-lecture na siya sa balaod. Nag-lecture sa balaod. Wala mga higalay testimonya dito nga mo ta maingon bitaw aton binuan nga move sila for the exclusion of the testimony. Kay kanto pulos sa dito more on ko na gito lecture unya. Ang gusto pong joke no nga may tabo, aron ko no nga makasabot ang taong bayan. So pwede to kaghapon og no cross na sa defense. Pero ilamang yung gi-cross examine. Pero pag cross examine kabantay sa kaday nga kaigo sa pag cross examine, eh. Di pwede man to di nato i-cross examine, pero ilang gi-cross examine nakakuan jud sila gihapon sa cross examination, nakaingon bitaw ko nga surprise witness, pero kompleto man preparado man ang defense. Malagmit nakakuan na sila to daan kay total gi-subpinahan magudto. Ang subpoena addressed to the Office of Chiljok, no? Gipasubpinahan na dili ang korte maoy nag-request niya nga patungahon yun niya by initiative of the impeachment court, but it was an initiative coming from the prosecution. Mabitaw nga ang subpoena adto gi-address sa opisina ni Chiljok, no? Ah? So, mauna nga, kagahapon pwede to nga no cross, pero ilamang gi-cross, okay gihapon kayo. Ato paminaw na ang cross? Maayong pagka-cross-examine ni Attorney Binloan. Actually, ha, maayo nga pagka-cross examine ni Attorney Binloan. Ang defense ng kagapon, nagpa-prescon sila, kay doon na sa pangutana, nga wap nila mauyon eh. Kapanan nila kung hindi maayo to nga pangutana. Pero ang mga abogadong naminaw na to, hasta mga law students nga naminaw, kato nga pangutana mo, gito yung pangutana, natural kay on-cross man ka. Pangutanong yung mutanaw niyo mo sa credibility sa witness. Kanya, kining mo ang witness, gipangutana siya mga kikiran niya, natudlo ka isip, justice sa Sandigan Bayan, panahon ni Pinoy. O, tando siya. Ikaduha, nahimu kang haman, gitudlo na po ka as presiding justice, presiding judge, panahon niya po ni Pinoy. O, tando siya. Nang-apply ba ka pagka Supreme Court justice? O, nang-apply kapila man, kaupat. Nadawat ka, wa, kinsa man tong panahon, panahon ni Rodrigo Duterte. Nawa siya madawat. Wa ba ka magdumot? Kato nga mga pangutana mahigala ang mga tao nga naminaw at tumingon, ah, maudi ay. Ah, nga, kuhan eh, doon lang sige kasuko ni. Ah. Ang lahi man kay kini impeachment pagod naminaw ko mga tao. So kato nga mga pangutana, manamin ko, pwede na to nga no cross, pero ilang i-cross, sagol po to paukyab niya pong cross day. Tanaw po, sa mga una-una mo paukyab, eh, atong nga tiwasag paukyab. Nga ito paminaw na, pagsugod sa cross examination, mayo nga pagka, kwan, mayo nga pagka-cross ni Attorney Binloan. Bata pa ning abogado pero mayo mahigala pagka conduct sa cross examination kagahapon. Okay, proceed dong, asa man tong atong video dong? Sige, padayon dong.
8: Attorney Mark?
9: Yes, Your Honor.
8: You may proceed, sir, when you're ready.
9: Your Honor, we are conducting cross-examination ad cautelam, for the record, Your Honor.
8: Yes, given your continuing objection.
9: Good afternoon, Justice.
10: Good afternoon, sir.
9: You served in government for over 40 years, correct? Around 40 years.
10: 44 years, 44 sir. Years. Yes,
9: thank you. Before anything else, thank you po for your many years of service in government.
10: Thank you.
9: My first question is, do you consider yourself a legal expert?
10: I will not make that judgment on myself, but I will let others do that for me.
9: Okay. Now, in the Philippines, there are no licensure examinations before one can become a legal expert, correct?
10: Yes, in some cases. Okay.
9: There are no definite standards before one can be considered a legal expert. Am I right?
10: Yes.
9: There are no certification programs before one can become a legal expert, correct?
10: Correct, sir.
9: So being a legal expert is not an official designation in the Philippines, correct?
10: No, there is no law
9: meaning,
10: that defines that.
9: Okay. Meaning being considered a legal expert is subjective. Tama po ba?
10: I'd say so, sir.
9: Do you know if all members of the bar consider you as a legal expert?
10: I don't believe so, sir.
9: Okay, very well. Now, you became Associate Justice of the Sandigan Bayan in 2012.
10: Correct, sir.
9: You were appointed by Pinoy, tama po ba?
10: Yes, sir.
9: And the following year, 2013, you became Presiding Justice, tama?
10: Correct, sir.
9: You were also appointed by Pinoy as such?
10: Yes, sir.
9: So you were Sandigan Bayan Justice for around 12 years?
10: Yes, sir.
9: Until you retired in 2024?
10: Correct, sir.
9: My question is this. Did you become a Supreme Court Justice?
10: No, sir.
9: Okay. Did you ever apply to become a Supreme Court Justice?
10: I did, sir.
9: How many times po?
10: I think 4 times.
9: 4 times, okay. And in all those 4 times, you were not selected to become a Supreme Court Justice?
10: No, sir.
9: Okay. Now, I'm showing you a copy of a news article from ABS-CBN News Online po, dated December 5, 2018, entitled, Sandigan Bayan Judge Accused of quote-unquote favoritism.
11: I would have to interpose an objection,
9: no,
11: Your Honor.
9: No question yet, Your Honor.
11: I will wait.
9: For the sake of time, I'll just read the first paragraph and then I'll ask questions thereafter. Po. It says here, a group of concerned...
11: Your Honor, please, before the paragraph is read, my objection is fundamental to the introduction of documents that have not been authenticated nor marked by the defense.
9: Your Honor, this is cross. We're allowed to present controverting evidence, Your Honor.
11: Even on cross-examination, if Your Honor, please, the documents used must be authenticated.
9: Can we get the
11: ruling? There's no authentication yet of this document.
8: We note the objection of counsel. Attorney Mark, you may proceed.
9: All right. It says here, a group of concerned Sandigan Bayan employees have accused Presiding Justice Amparo Kabutahitang of quote-unquote favoritism and of running the court like ousted Chief Justice. My only question is this po, ma'am. Are you familiar po with this issue of favoritism?
10: No, sir.
9: But during your public panel interview for your Supreme Court application, were you ever confronted with this issue before? Before the Judicial and Bar Council or JBC?
10: I don't recall, sir.
9: You don't recall. That's okay. At any rate, when you applied as Supreme Court Justice, it was FPRRD who was the appointing official at the time of your application?
10: Yes, sir.
9: Were you ever disappointed at FPRRD for not appointing you?
10: No, sir.
9: No.
10: That is his exclusive prerogative. Yeah.
9: But are you anti-Duterte anyway?
10: No, I'm not.
9: All right, okay. Do you like VP Sara?
10: I do not know her personally.
9: You don't know her personally. Yeah. Kakamping po ba kayo, ma'am?
10: Po?
9: Kakamping po kayo.
10: Ano ibig sabihin nun?
9: Yung affiliated with the Pink.
10: No, I've never been political in my life. I've always been apolitical.
9: Right. Pero friends po kayo ni Representative Jok, no?
10: No, we were adversaries actually in cases.
7: Kini nga mga pangutana, mo na inyo nga bastos kuno si Binluan, di man. Kani nga mga pangutana, natural mo na nga pangutana sa cross-examination. Ang bastos nga pangutana, katong ang tulfo nga, you're a stupid witness. Kano nga ang kainan na ba? Mo na bastos. Asaw niya ang nagtangatangahan. Kana may bastos. But kini, part man sa cross-examination yun na, to test the credibility of the witness. So kining puntuhan mahigalani aday report sa Sandigan Bayan judge accused of favoritism. Dili ba ka-aware ani siya man eh. Ubingon siya nga dili aware ang mga tao nagtan-aw man. Ah, siya rin di ka-aware nga na-report man na sa ABS-CBN. Ah? So mga tao may magka-evaluate o ang mga tao karon magkasabot, muna nga, pwede itong walay cross-examination, pwede siya nga gilip cross-examine niya, paghatag mga higala po sa katawahan rin niya, mao, dahil nga, kay kaupat man di ka nang apply pagka Justice Supreme Court, huwag ka na dawat. Mao, di siguro nga medyo kwanta, kay panahon man ng Duterte nga nang apply, huwag ka madawat.
12: Straight to the point.
7: So muna, makahatag ni og huna-huna sa mga tao nga, ang iyang credibility mo ay guba, di pa ni kamuta, natural lang mo guna, og ari ka sa prosecution, ang ilang trabaho nga mo build up kas kaso. Pagabot sa defense paningkamutan man nila nga unsaon ka pagguba. So kini gihimo ni attorney Binluan nga pagka cross examine mahigala. Mao man gyud mahimo nga kwan, mo na mga questions yun. Oh, na was ra ka uyon atong kakamping, sige i-delete na lang tong kakamping nga dapit. Ang bastos nga cross examination katong pangutana katong katulfo bastos to nga. Stupid, ana ba? Ayaw paggamit, ana. Kaya kato mahigalang nagtangatangahan, ana ba? Muna nga, kinini ang pag-ingon ni Tulfo nga dapat respetaran ang mga witnesses, labi na kini kay former justice, sakto to. Pero ingon siya nga respetaran, dili lang ang former justice, tanan. Basta kay witnesses respetaran, yun. O dili, pwede nang tawag-tawagon lang o stupid. At ipadayon mahigala kining maong cross-examination. Proceed, Dadong.
10: The Court of Appeals.
9: All right, I see. Now, considering your educational background, as mentioned by Representative Nyokdo before, and your professional background as well, are you of the opinion that you are qualified to give legal opinions here today?
10: Again, sir, I will not pass judgment on my expertise or absence of it.
9: All right, I respect that, ma'am, but let me ask you a more pointed question. In your years as Sandigan Bayan Justice, have you ever allowed a former magistrate to testify as a witness and give legal opinions?
10: No, sir. No, sir.
9: No. You can explain po. You wanted to explain.
10: No, my point here is I'm no longer an incumbent member of the judiciary.
9: Yeah, but when you were in Sandigan Bayan, was that ever a case that you allowed a former magistrate to testify as a witness?
10: No, sir.
9: All right. And because that former magistrate should be smart enough to know that such is not proper, correct?
10: Tama again, sir.
9: Yung pag-testify po nung magistrate na yon, she should know that it's not proper in Sandigan Bayan cases.
10: Well, it really would depend on the circumstances of the case, sir.
9: In that case, in Sandigan Bayan cases, I'm not talking about this case, but is it unethical for that justice to testify and give legal
10: in
9: opinion?
10: Cases pending before the Sandigan
9: yes,
10: Bayan?
9: Yes.
10: Of course, sir.
9: Of course. Unethical.
10: Of course.
7: Right, okay. Poso. Naiyag yun na patando nga unethical na. Former justice ka nga muadto ka muhatag kag legal opinion ni mo. Nawa ka imbitara pa gani. Kanang ilang kadabidi, ugma, ilang dabidi, ilang Artemio Panganiban, ilang ni Justice Puno, nila ni Ascuna, kana, sakto na, bitaron sa skurte ba? Ang kurte mo yung nangayo nila, ugwan kay amicus curiae ka. Ha? Mga eagle mo, aning profession, daan mo nga mga, karaan mo nga mga chief justice, justices Supreme Court, labi na kayo sa dabidi, may gala nga presiding justice pag ini sa impeachment ni Irap, unya usas sa mga framers constitution. So, pangayuan mo, og opinion sa impeachment court. Kana inana. So kanin gipangutana niya boss sa Sandigan Bayan, nabay nahitabo sa Sandigan Bayan nga dunay former justice nga inyong gipaadto. Aron lecture inday kin. Kini nga mga punto sa cross examination ha. Okay, padayon dong, padayon names.
9: Straight yourself, you decided to testify today and give legal opinions in open court.
11: Objection, Your Honor. The witness, as I mentioned earlier, is here because she was subjected to a subpoena, an order by this honorable court.
8: As requested, of course, by the panel of prosecutors.
11: Yes, sir.
7: Boss. Tingo gisis. Ngayon hini ang witness. Kaya yung pagkutana ko, ganun niabot magkadiha? As witness. O magkay personal knowledge. Ano niabot magkadiha? So, ang tangyok no nga, subpoena man siya. Pero interested siya nga, subpoena, but as per request by the prosecution. Para klaro ba, nga dili na by initiative of the court nga panahon na siya. Kung dili request na prosecution, unlike ba ni kining upat ka mga amicus curiae, amici curiae, mao ba na plural anak mga higala, di kita suito sa singular o plural na kay di Latin mga na pinulungan na. Ang amicus curiae mao na singular. Ang amici curiae mao na plural. Pero sa ako nang giingon, dili kita kapasalig ang grammar sa Latin ha. Rihan na agenda mo, agenda. Ang agenda mo ay singular. Ang agenda mo ay plural. Pero kana mga pinulungan na dito na nada ginuto. Arita mahigala sa kwan. Kini sila, sila yun, amicus, amici curiae. Kay imbitaro man sa, nag-initiate na ang kurti na. Nga patabang tanila og unsay maayong opinion. Ba't kining iya, lahi ning kang justice sa tang, lahi ning iya mahigala. Ato ipadayon ha, pero sa dili pa mahigala, ako sa mong pahinumduman sa ato mahigalang life extension vitamin D3 in the case. Importante kayo mga sukit ng paminaw kay paligone sa atong immune system, dipinsas itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa ugmayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa life extension vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminya Boulevard o sa Cebu Doctors Building. Iyon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, Fronteng Jollibee.
13: Straight to the point.
7: Unya, kinisag nga portion na ito gato mahigala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kini aroma rin kaya magpundo ang mga hugaw ng mga kaingon ng mga kulon polyps o na'y motubo sod sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o labing seryoso mahigala ang masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigo mga hugaw sa itong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinai. Mamakahatag din kini kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghuatla kag usa ka sachet, may sagol sa usa ka basong tubig, imong imnon, ishake na imong mahigala o kutawon mo ayo o niya imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
13: Straight to the point!
7: Okay. Atong tagag pagtagad. O saman, okay pa tada, okay? Sige. Gamay lang kayo. Ang minabuhi sa tagamay mahigala to sa padangat na pipila ka painom doon. Balik ta karon tong taon. Alas sa 9.43 na.
13: Seth Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong naibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
15: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
15: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bakto.
13: Living Testimonies.
16: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
17: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP nahimong normal. Ako diay si Liza.
16: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
18: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap at hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 1-2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
20: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
21: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus o Zed Liniment Oil.
20: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
21: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
20: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupalulong sa DJK. Aray, sakit no more.
21: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
22: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win, nakapahulay ka. Win, naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
23: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may gala sa 9:47 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon og inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
7: Kini nga portion may gatol kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nga kadayang bitamina ug minerals nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug ingon man sa immune system. Duna kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Nakipusab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company ug gi-distribute kini mahigala sa Belgian marketing and of course if FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin. Nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao ka na ang The Original Koi Herbal Capsule.
24: Straight to the point.
7: Okay, ato balikan. Ako mong gipabate gid aning iyang cross-examination ni Attorney Binloan. Nga akong giputol, gi-explain na to para masamtan yung tanan. Kaya doon na mga iuban nga nanaway dahil nga, dili, maayaw mo cross-examine. Pero ako ha, personally ha, akong gi-evaluate kini nga pag cross-examine, Attorney Binloan, maayo nga pagka-cross-examine niya. Ah, nahibawaan sa publiko nga kini si Justice Amparo Indekin nang-apply ni sa Supreme Court, kaupat ni nang-apply, wa madawat. Ah, muna yung pangutana, wa ba kay kasuko sa mga Duterte, kay panahon mo itong digong. Nakahatag siya, kung doon ay paukyab ang prosecution, nakapaukyab po ng depensa. Eh, total impeachment pa ni. Mga tao ato mang tanawon ug unsay kon sa mga tao. Di ang mga tao nakahatag og nahatag og ideya mga tao ro na mao di nga una siguro kay kay ubos ni Duterte kay makaitudlo. Upat magkabalik-balik og pang-apply pagka justice wa jud ka matudlo.
24: Straight to the point.
7: Ora ginana ang dating ba? Og uban pa nga mga questions. So, kini ni ang muna nga actually pwede to nang no cross. Pero iya man gi cross examine o kirasad mang higala para makuha na sad, pero kini mong cross-examination, dili gyapon ni binding, kay kuha ni mga kagalan, dili ni automatically binding, kay doon na may objection pagsugod pa lang ni Attorney Binloan, ilaman nanggi, mihibo pa siyang motion for the exclusion ani nga testimony. So, kini ni ang, ni Queen Saedra, ang motion dili sa iyang pag-ingon nga, mag-cross-examine sila ad kautilam. At ang tiwason, may gala paminaw ng cross-examination. Proceed ko no dong names.
8: Witnesses, witness may answer. Witness is smart enough to be able to answer and or parry any questions from counsel.
10: Well, given the choice, sir, I would not have come here.
9: You would not have come without here. The subpoena. You can withdraw your testimony. Would you want to do that?
10: No, sir, I'm already
9: here. You're already here. Sayang naman, ma'am.
10: Yes.
9: All right, sige. Since you were presented also as a legal expert, although you were not qualified formally by the court, I'm sure you're familiar with Rule 129, Section 1 of the Rules on Evidence.

0: judicial notice without the introduction of evidence. And then I'll jump to the last paragraph of official acts of legislative, executive, and judicial departments of the Philippines. The court had a ruling on this, but I'll just ask your opinion. Based on this rule, the courts are required to take judicial notice of official acts of the legislative, executive, and judicial departments, correct?
1: Yes, sir. But these rules are applicable only to the members of the judiciary.
0: Okay. Meron po bang, pinapalagay po ba na ang mga hukuman ay may kaalaman na talaga sa batas at hindi na kailangan ipaliwanag ang mga batas ng mga testigo or through testimonial proof?
1: Tama po.
0: Tama. Okay. So if the testimony po is about laws, no need po to call a witness to establish them. Tama po ba?
1: Correct. Because judges are should actually take judicial notice of laws as well as decisions of the Supreme Court.
0: At any rate po, ma'am, ganun po yung ginawa niyo dito, no? Tinulungan niya lang yung senator judges. Ganun po ba nangyari? Kasi you explained laws po, gave legal opinions eh. Ano pong masasabi niyo doon? Ganun po ba nangyari dito, ma'am?
1: Well, I am here because I was subpoenaed by the impeachment court, and if my testimony could be of value or aid in the just resolution of this case, I would be happy with that.
0: But do you confirm po that the court never invited you po to offer your testimony as an amicus curiae or friend of the court?
1: No, sir.
0: Wala, okay. Now, let me direct your attention to the Supreme Court ruling on Kasumpang versus
2: Cortez. Boss. So, kani, napangutana niya, i-confirm mo nga, wagyo ka imitara sa Cortez as amicus curiae. Confirm. So, ang iyang cross-examination, bisag na doon ay agawti lam, o sa paukyab sa mga tao, may awa magandang imitara na escorting nga kuhan yun. So, nag-initiate ining maong invitation, nga nun abot magkadiri ah, tungkol kay na ay subpoena, ba't ka na nga subpoena requested as per request by the prosecution. Unya gawas pa niya na, nasuta mahigala na, katuliging apply sa justice, unya katong doon ay report sa ABS-CBN. Ang mga tao makaingon ay, siya rawa kakibawa ng report pa na, nga kininiang Sandigan Bayan Judge accused of favoritism. Nakasabot baka ibaw baka aning kuana, aware baka aning sawa sa ma-aware. Pwede, tingali wa gid sa magbasa-basa news. Pero ang mga tao ronday mura may ngaman shallow justice wa di ka. Judge shallow wa ka. Wa di ka ka ibaw anang kuana? Nga ikaw man ganing naa di ay? Diha. So ang mga tao maka balanse-balanse mga tao sakto. Nagtukan basta tinuod ni o na makak ni. Kay mga tao ron nga maminaw dai mayon. Kamo mo tuo mo nga wa sa kay bawo nga dunay report sa ABS-CBN nga Sandigan Bayan Judge di akusahan og favoritism. Kay niyang tubag mahigalas pangutana nga di sa aware. Di ang mga tao nga naminaw kay kini impeachment pag di man lang ang mga justice, mga judges, mga senator judges. Apil man ang mga tao naminaw ron. Maka timbang-timbang sila og maka-apil sa og huna-huna on sa bato nga witness. So inighuman sa hearing, ma-evaluate nimo kanto nga witness kung imong timbangon kisa may nakapabor ang prosecution or ang defense.
3: Straight to the point.
2: Sige, padayon dong. Names ato ipadayon niya. Standby lasa. Pero dili pa, kini nga portion tungkol nato may gala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas mga active nga sagol ini ang rosehip, ganoon ay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa waralibiyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsap nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point!
2: Alas sa 9:54 na at ipadayon ko no names.
0: Question of law. Sabi po dito, GR number 171-127, March 11, 2015. Sabi po, a question of law arises when there is doubt as to what the law is on a certain state of facts. Well, there is a question of fact when the doubt arises as to the truth or falsity of the alleged acts. My only question is this. It is the court's function to resolve questions of law. Tama po.
1: Yes, sir. And even ascertainment of the facts based on the evidence.
0: It is not the function of the witness.
1: Of course not, sir.
0: Now, let me direct your attention to Rule 130, Section 52. And I'll read, opinion of expert witness. I think this was already alluded to earlier. The opinion of a witness on a matter requires

0: Amo mong gidasig sa mga kasama o mga idol nga makapilta sa ato mahigalang dunay kahigayunan nga makabitbit o mga papremyo. Apil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Importante sa ni mahigala, Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang imong resibo kung proof of purchase sa Biogesic. 20 kabuok mahigala, 20 pieces lang sa Biogesic tablet mahimong ilisan o usa ka raffle coupon. Siguraduha nga ang resibo sa pagpalit sa Biogesic nakapitsa ka na sa Agosto 10 onward. Busa palit na og Biogesic sa musunod ng mga pharmacies: 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's Pharmacy, Mercury Drugs. Ingon man sa supermarkets and convenience stores sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Alang ni Mahigalas atong Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Doon natin mga papremyo nga madawat sa Mahigala mo na among gidasig sa pag-apil ni Inis sa Makanunay. Mga suking tigpaminaw. Okay. Watay ko uras mga kahigalaan atong gipahibaw ang tanan nga kaparintihan o kahigalaan ni Renante Garing nga namatay ni adtong September 9, 2026 nga ang iyang lubong pagahimuon karong September 20, 2026 alauna sa hapon sa sementeryo sa Pardo o ang misa diya sa Holy Cross Parish Church alas 12 sa udto ang napahibaw ang igsuon sa namatay. Uy, si Ricky Garing ang nagpahibaw. Okay, mga higalawan tayo igong oras, mga sukit ng paminaw, sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP Arim in Cebu. Magtiwas taog mga adlaw sa atong duga mga isgutanan. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyo, panamilit ka rin yung pinag-ispagingon. Sa tanang panahon, ustang higayon, dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
9: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN drama.

0: Standard nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Mga kasama, nakasinati na mamo ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drug stores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, dun ang itsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the Rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
9: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani pag-haplos na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
16: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
17: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
18: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
19: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
18: Super Fiber.
19: Mabakal sa mga butika. mga higala.
20: Karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
21: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa. Fix it with Alnex.
22: Basta allergy symptoms, adunay fix it o ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
21: Fix it with Alnex.
22: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
23: Unilab quality yan.
22: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
24: In 5 meters, turn to right.
25: Ha? Asa ko no?
26: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash! For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, 44 Malicia City. Dugay-dugay na na kung ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor in Terigyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umunta akong sigunda, ginutuloy ko kung sa akong angay ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang in Terigyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Hi! Hello mga kasama, kinigabon ninyo Kuya Joel Binseco, basang ko partner Randy Tayad, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kaigsoon mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno! Mga higala, mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga dulce. Kinig ibotag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si Dulce.

0: Kinar ko problema, bahinin sa kong bisyo ba, na adik mahugkuan ning online games. Pero aray niyo kumasapta na akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Bala bala balam ba bala ra ra ra da ra ra ra ra ra ra ra ra ra
1: ra ra ra ra ra ra
0: Bambar, bamba, maoka.
2: Oris, mau nari ha, nagun sa ka din eh.
0: Ha? Ano man?
2: Sa mga tao ni kayo, nagun sa ba ka niya?
0: Kaning, ano di, ay, ikaw may nagun sa diri, ay, apil-apil, makaskanta diri, umang kay labot.
2: Kisa mo na mga laban na niya, unsa man na?
0: Ay, di alam saan na, kuro na hipuson ron.
2: Ha? Saan ba sila gibuhat mo di ha, ha? O, hindi ka mahipuson, ha?
0: Kung andong ba ka naglabalabalabalamba, barang ko dirigod, yan abot man ka, pahawa di happy.
2: Katong, bilargilambalamba na?
0: Hmm.
2: Bilargilambalamba na mo na? Pagbida sa di mo. Yan ang katakantar, kung waka ni trabaho, una ka magkatakantar.
0: Ay, uy, karoon na magunis, no, duwa na ni.
2: Ay, klaro, di ano siya, ay, klaro, ni mo eh.
0: Ah, haksakini siya eh. Sapaw-sapaw skanta. Ay, magbuot na ni siya mukanta ko. Para karoon na nga wa mahipos ang mga linabhan, masuko. May magpermini, kidort lang gito siya stanan.

0: Dars, gaon na ka?
1: Manadong, wa na ko magkinahanglan og sud-an kay ikaw lang daan wa na solve na.
2: Huh?
1: Ikaw lang daan dong mura nagsud-an.
0: Ah, mo ba?
1: Uy, mura ka mang ginamos. Uy, uy, kalami anang ginamos ganong kaahak man. Daghan kay nangita ana. Ako og na ginamos, awa na daog na ko.
0: Ah, sige sige, ginamos tong history. Ako yung bawo na, pusta na.
1: Ah, na. Okay na, nanasi mong bag ang imong bawo.
0: Sige sige. Dahil lang pagluto yung gabi, dahil pasal ang utos trabuan kay Antor ta mga ons gawas.
1: Ah, sige dong.

0: Ayah, hi nampak wak nama dek kui load. Apa load sakok ya?
1: Dulse.
0: Ay, nai.
1: Dulse.
0: Oh.
1: Angkat tung kuarta dari sa dari ngagi butang na ko ibabaw sa ref. Waka kay po sa to.
0: Wak manai.
1: Uy. Kisa man din nahilabot ato.
0: Pila man to?
1: Ay da, 150 ragot.
0: No, warba ko kabantay ato nai. Hala ba sige kuha ni Miyot?
1: Ay, nga nugutaw. Ito mo hilabot ato gatos-gatos ka pera. Ay, sa kalibo noon, murag matuo pa ko gamay.
0: Oh, sa sunod, magbutang tag CCTV camera na iharo, mahibawaan ang kinsa ng hilabtanon din, he. Huwag na magandang ikawatan nga manood din sa ato, mahibawaan ang ginatog na CCTV.
1: Na, ang butang kung kinsa ng kawatana. Masak para manggapo na kadugayan.
0: Hala, buang nga, uy. Nalimot bang kung akong dinakuha ato?
2: Huh?
0: Ito nakuha kay kiduwa na kong scatter. Pagka-kidwert, adilang kumusulti, uy.

0: Mayo!
1: Asam is dulce. Ay, kapoy itang rin. Wapapoy yun rin.
0: Mayo!
1: Pag-uwat niya!
0: Ay.
1: Kinsakit o yun. Oh, sir, ato ba?
0: Sir! Dakoy-koy, sir!
1: Oh, morning, ano man?
0: Gamay disconnection letter para stobig, sir.
1: Unsay disconnection letter, ha?
0: Disconnection ba? Disconnection letter para stobig.
1: Oh, sa! Ma! Sa! Sa disconnection, ha? Buti po sa buta rin, ha? Patadaan mig tobig.
0: Yes, sir. Wala yung guha niya, sir, ha? Anong di mo putlan, sir?
1: Kung putlan mo, mga usamak buha naman tao ng nga, huwag may kabayan.
0: Bebe, asal resibo niya, bebe. Bayar ba mong kamo? Bebe.
1: May maloso, bisipulisi, purbita.
0: Asal resibo, sir?
1: Ha?
0: Tanaw na to, bisog. Basig. Wag mo mga kabayan, sir.
1: Wag
0: mo kayo pakita na ko.
1: Ambutan niyo, may klaro.
0: Nakabayan mo kamo?
1: Madalagi, duwak buwan to ako yata, kwartas ko asawa, prabayad ng tubig suga.
0: O, sagay resibo.
1: Malaki ba yan, dada?
0: Sir!
1: Pantay lang yung kanagawin siya. Pantay lang yung kanagawin siya. Simu, utog yung kanagawin siya.

0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Sa mga kwarta kong gihatag niyo mabayad sa tubig. Suga!
14: Ibayad
13: na lagi. Anong ibutlan mata?
14: Ambut lang.
13: Ay, bida. Asa lagi taon? Bebe, kita ang resibo, Bing. Anong, huwag ba lagi resibo? Tagay ko, Bing. Resibo, kabayan mo kaka.
14: Ansa mo na ako pagpakita ni mga nawagtang naman.
13: Nawagtang? Uuwa ni mo ba yun?
14: Surti ka! Lagi. Ay, kung gusto ka ato sa opisina, reklamo na dito.
13: Bida mo, may baluan. Kailin ako. Dahil nga huwag kakabayan. Bantay lang yung ka na ako na, ha? Bantay lang yung ka!
14: Ang tinuod, dagin ako mabayri. Kaya nga ako igbabayad na gamit ako sa scatter. Nabuang dyan ko sa scatter. Muna konsensya kong maayo nga wala ako tugani sa tinuod ang akong bana. Moto na nakahukom ko mga masulti na lang dyan ko niya sa tinuod. Dong.
13: Ano?
14: Dagin ako tuyoon dong makahilak yun.
13: Ano makahilak? Masan ko nuka?
14: Ang kaya nakasaman ko.
13: Mida sa nistriyahan ang kung tao ni Muglusok sa imuang mga luwa. Usap niya sa ano mo?
14: Tinuod niya, wala ko mabayari ang tubig. Nagamit man ako ang parabayad sa tubig.
13: Pagtuon pa ko na yung ospisina niya. Ingon ka nga ipaklaro rito sa opisina niya. Wala ka mabayad. Bayo pag maigari ka mapataon ko ba ito. Kauwaw ka tao sa ako ba tiyo nung diadto ko kanahanda ka, no?
14: Masilo, ala ko, dong. Siya lagi kumusap.
13: Alam niya, abin naman ko tukutuho, no? Ay,
14: na... dong. Di na lagi
13: kumusap.
14: Dili na.
13: Super bida. Ako, rin ko gusto mo kita pa ni mga magkupot ka ng cellphone, ni mga duwa ka ng mga games-games niya.
14: Yes, yes, dong. Ako na i-promise ni mo.
13: Pantay, bitaw. Sige, sige. Kalakaw na ka. Malakaw ta.
14: Asa ta?
13: Ngumpra ta. Ha? Ritso, tagbayad sa tubig, suga. Adiyo, bligo ko.
14: Ayaw na lang.
13: Ano naman?
14: Oh, may agas.
13: Huh? Mapatay, bida. Inambos ako!
14: Oh, lagi agas.
13: Pagkabisa. Sa kabo lang, ha? May tubig niya nabili, sa kabo.
14: Magpalit na lang ta.
13: Asa magpalit? Ang mamiligyan ang tubig niya. Pangayon lang ito. Isa ko sa kabo lang.
14: Para ihilamos naman ka ni mo.
13: Para ihilamos lang eh. Grabe naman sa
14: kwa aming hatan. Magpalit na lang ta.
13: Asa mo kapalit?
14: Sa tindahan. Palitan natin kag lima ka ice water.
13: Huh? Ice water? Lima ka ice water ha? Porbida. Para ihilamos pagkakindot!

0: da. Mo na akong giingon ni mo. Nabuang tamanguda ng scatter. Gingnata ka nga biyae na. Kadaghan na nga buang nga na. Awag sa nita bo.
1: Nay, sagdiin na lang good. O naman tayo mahimo, anak.
0: So what a good? Namagod tao ay mahimo. Kung naay ka pala disiplina sa imong kaugalingon. Ikaw wa man kay disiplina.
1: Nah, siya ba ya?
0: Mayugan eh, kay wag yun na magdakog. Away ni mo og ang imong bana. Wag yun mo magdako. Ang uban baya, nagbuwag yun na sila Dulce.
1: Nay.
2: Tungod sa kong pag-undang sa scatter, nibalik na gamay ang kadasig sa kumbana. Abi na kog, di na ko niya tinggan. Unya.
3: Oy, Brad. Unsa ato, Brad?
4: Ano, si Dulce na koy-koy.
3: Oh, ako na kasawa. Ano nga ka?
4: Pal, sir, sir.
3: Ha? Wala rin na kasawa, Brad?
4: Kadiyo ito, sir, ha? Hello, ma'am. Diyan ni mong parcel. Ha? Kadit mo tan ako, sir. Kinsa man ni si Mio?
3: Ako na ngano ba?
4: Iko na lang ko ni padawato na ni sir. Ya na baybayranan nga 240.
3: Yeah,
4: 240 pesos.
3: Unsa? Bida. Unsa ba din adong?
4: Ambot lang na sir. Bawal min ginadili man mo tan ako sir sa mo yatod. Kaya tig-deliver naman ni.
3: Mau ba? Ganyan na. Eh, pila ito dong? 200?
4: 240, sir.
3: Yati, grabida. May galiwa. Di apo ito, 300 ba yun? So, sige. Daraw!
4: Alamat, sir. Alamat.
2: Wako magdahom nga nabuang na sa dae ko aning parcel, magsayo kong order sa way hunahuna nga naba ko ikabayad wa. Unya?
3: Dog. Ikaw, Gyapon?
4: Hello, sir. Tanong, sir.
3: Parcel, son?
4: Patagaan lagi ka, sir.
3: Taan pag yung kusos. Bida!
4: Biliban ako mo, sir. Taganan ba yung kunin mo nga? Pero may mari ko, sir. Nakalam din ka na ako na yun, sir, no?
3: Ako, kining, ang angaw di ko makailan ni mo, nga halos mga tao din nga ikasugat, pulos kailaman ni mo. Ha? Tanan akong bilibdo, hurot, ha?
4: Karaan na pala, sir?
3: Karaan, bitaw? Ay, pagbuot o karaan?
4: Aw, pagbuot, boy.
3: Ha? Ano?
4: Aw.

0: Oh, paita. Kinsan si kanin, nagwarwara si gawas ay. Kita kay dali sa among animutangan. Ako susihon, may... ikaw na saan? Nananay mo, yaton, ang parcel na na, sige, parcel yaton, bago pagkali ka karton?
1: Dili, sir, ay. Nagaturo ka ng notice for disconnection. Huh?
0: Nasaan? Putal sa mikdomik?
1: Dili, sir, ay. Sa kurinti na saan, eh?
0: Ano?

0: said, living testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital ida at nagugos ko binhawa man pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies.

0: Perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip o nog-ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang senyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, og ako ang takuing ipang-bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsigong, ayun na, pag-inom niya, bisagong sa pagparagis na ka, sisiyang yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kali sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: skurinti na sad?
1: Dili sa Roy.
0: Oo, sa mga na, skurinti mo ka na.
1: Yes, natagal na ni mo, sir. Congratulations.
0: Congratulations ka na hanap. Sus, bidab.
1: Oh, pero dili ni notice na putlan mo. Notice siya, pero dili na putlan na lagi.
0: Ay, salamat. Unsa mga na, pero unsa mga na doon?
1: Notice na, sir. Notice.
0: Notice lagi. Unsa na notice,
1: notice, sir, nga putlanan yun mo.
2: Huh?
0: Abida. Naputlan na eme?
1: Oo, oh, naputlan na yun mo, sir. Notice nga naputlan na mo, ana.
0: Amo ba? Naputlan yun mo, may noon. Hindi mo, sus, burbida. Awun siya!
1: Kraan mo, sir.
0: Kraan!

0: Naputla na di ay mi, walang ko'y kalibutan. Aw, pwerte ng lagutan ni Miyot.
1: Unya. Uy, itit man. Oh, uy. Nag-andam naman di ay ni panihapon.
0: Dong, kasweet, nag-andam na kagpanihapon. Wow! Dinner with candlelight, pagkiwid. Wow, how sweet mo naman. Romantic kay ka, Dong.
2: Maba, day. Romantic, day.
0: Yes.
2: Day, lingkod, day. Hinay lang, kay mapakong ka. Ngit-ngit, ba?
0: Okay, Dong. Ganintun. Agay! Agay! Ah, agay!
2: Nati kang hinay lang.
0: Uy, unsa pa sa ding andam ni mo, Dong? Unsa special nga sudan? Unsa di an?
2: Okay lang na.
0: Agay, kasakit, uy. Unsa din itong romantic lagi kaayo. Candlelight and soul. Mo ni sudan sardinas?
2: Oh, candlelight pero sardinas sudan. Unsa gusto ni mo, lechon?
0: Siyempre, kay candlelight, good.
2: Pida, no? Ang araw ni tama candlelight, naputlan, tasuga ka na anak, ha?
3: Huh?
0: Naputlan?
2: Tungod sa imo hang sigig order anang parcel. Wani mo mabayaring kurinti kandahan ka? Huh? Hinampak ka kita pag yung pabayro ni mo. Mangayo pa yung agwarta para ibaya na to anang parcel ni mo. Hapit ka sa oras mo abog.
1: Shhh! Tinayay mo tingog baka dugong ato mga sili.
2: Nayay mo tingog! Patiyot ka! Hapit ba na ka? Patiyot ka!
0: Ha! Muna akong problema, katortiging sukuha sa akong bana. May gani kay kanang gigunitan na kong maayo, pero sakit kaayo. Unya, paghuman ato, may gani, wako maigos mga plato nga iyang ipanglabay? Muli pa kus amo ani, kay nahibaw, bigid ko, nga suku gid siya na ako, unsaon ni na ako. Mubalik pa ka ako, o di na lang. Masamanog ka mo ang pasaltihon, Dulce.

0: Hallelujah. Ming Adlaw, Ming Adlaw sa tanan.
1: Oh, good morning. Kumusta? Sa mga tao ni Ma'am Jasmine Navarro, Ma'am Jasmine Mabini Navarro, diyan sa Babag, kumusta mo diyan, Sir Raul Alibio Soto? O sa tanan niyo mga tao din ha? Sa mga tao ni Ate Jijin?
2: Sa mga tao. Sa mga mama, ka Pepe ni Paris sa Don, Pepe Tablia. Thank you kayo mga mama, kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata o niya, mga dagko. Happy na sa kayo kay Dana may Don, Pepe Dark Chocolate. O niya, kung mailingaw ilang ba kuya Alan, o gumugum sa Rayamon Yeba, OBM Special. O niya, ka na ngupalit o crunchy, crunchy, crunchy kayo nga tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Kana, mga bata, kinalapadong ta iskulan, inom yung tayo ng Pepe Tablia. Liha kay nindot kay na makaabtik na sa atong panungutok ka high energy kita din ha. Unya sa tanan po na itong mga kaigsunan nga mga dagko diya o magsa chat mo Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Crackers. Unya ka mong mga bata o gumog OBY may special o diamond yung may special padung mo sa eskwilahan mao na nindot kayo. Sa tanong mga tao ni former Kapitan John Ramos Urbos yung Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap nilang Dodong Lando. Sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito, Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dodong JR Pipito, sa Brumit Space, ni Ma'am Shane Pipito, na sa Facebook, matype pa lang na ninyo, kay Anar na sinyo panimay, type pa lang ninyo ang number niya, i-type ang Brumit Space Cleaning Services, dahil number niya, type pa sa inyong cellphone, tawaga o kung sa'y gusto niyo nga ipatrabaho sa inyong panimay, kay trabaho on ka na nila. Kaya ang giinom guna ng Brumit Space, ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Mao na'y kondisyon kina sila basta makainom ana atong kape. Kay nindot magyo kina para magyo na sa mga trabaho na to sa opisina. Mao na nga, kamong mga dunay mga problema sa inyong panibay. Brumit Space na Ma'am Shane Pipito. O sa tarang mga tao po ni Vice Mayor Choy Asdar, Sir Ricky Asdar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casmer Araw, ngayon ilang opisina, gipainom o gipagamit sa to ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan. Bam? Ati Press?
3: Oy, og pasalamatan ako guriyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnan og said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Iligpaniuto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule, imong imnon o nakamukaon sa imong paniuto. Mausap gyapon sa imong niyang pagpanihapon, inom na po daan og sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ay ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na na'y makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Okay, thank you Ate Pris. Kung sa tanan itong mga kaigsunan nga naghimog number one sa ito ang said liniment oil. Tinuol, kuning nga buwag ta sa itong panuot, pabaol para kids sa kalawasan, breakfast beans, katol, kutong sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi, kung mga haplas ta sa ito ang said liniment oil. O salamat kaninyong tanan nga paghimog number one sa ito ang haplas nga said liniment oil. Unya sa buta, kung mapalit mo ang said liniment, anak lang mo sa butik.
4: Tinood na sa butikar kita mga palit pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal o niya makita ta ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Send Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika kay wate ka sakyan nga motor kaya nalagitas ka bukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Mag-Shopee na lang, tabang!
5: Hello, kamusta to, Sister Lisa Conde? Mabagon, hindang lady. Kamusta yung mga sakop niya sa mong prayer meeting sa mong silda? Yung mga sab ni Mama Nading Ralios, tabunok ilungos lady, kinsa nag-birthday na itong last July 30 sa iyang 87 birthdays. Thank you. Ex-barangay Captain Bobby Ralios, Bonbon, tanang taga-tabunok ilungos lady. Kamusta ka mo diya? Yung mga sab ni Mr. Boy o Engineer Boy Autor at manager sa Bosco Waterworks sa Oslo. Thank you. Brother Veven Sulagahid ang unit head or chapter head sa Coffers for Christ din na sa Oslo. Sila si Christopher o si Inday Gamay sa kuwanis siya sa Couples for Christ, pero aray sila sa kanabitong mga imanganta, kanang mga choir. Salamat kayo. Kayo, dili ko mamalimot sa lili pa mamato sa inyong mga services. Sin celebrity Kojic Beauty Soap sa inyong pagpangaligo. Doon ang kini mga sangkap gulot at tayong papaya extract. At doon ay mga sangkap usap kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sin celebrity Kojic Beauty Soap. Magpabiling batanon younger looking cutis artista cutis porcelana. Panalitan lang doon ay itom-itom mo pugis-pugis doon ay up-up or katol-katol. Dili masabuti mo ang panit ni mo. Niya, conscious kita sa itong beauty care o skin care. Diretso, mauta na sa butika. Asa nga itong Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Kadagan niya mga daghan mga sabon nga baliga pero kanang na i-label yun siguro ha? Sed Marketing. Kamauna siya ay original. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya mga kaisunan. Ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas na tao. Ang atong blood cells important di kay tighatod sa oxygen nutrients ang tubig sa to ang kalawasan. Kung madaot kini pinaagi sa toxin mo, sticky mo, lapot at dugo mo lang, magkasasakit kita, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa na itong balatian. Murkinan lang yung kami ino mo G-Detox. Kay ang G-Detox, usakan natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, kamay makapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA, registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan ng minungdan sa imong balatian. O garoon ligod ka doon na itong vital organs inom yung tamatang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press!
3: Okay, ang sender ato ka ng adlaw.
1: Inday Dulce, Ate Press.
3: Dulce.
1: Oh, problema ning Inday Dulce, Ate Press. Kay, pero meron, nabuang siya sa kanang iskater-skater. O niya, karon, na-parcel sa Ate Press. Iundang siya. Mm-hmm. Mas naku, ino, gasto par... Oh, ang kanang skater, maoragyapon na. Parcel, maoragyapon. Ang buita parcel, kaya dili mo nang kapurdoy, magamit pag yun. Kanang skater, yun, lison yun kayo. Bam, Dong Pedro, kariot, Dong Kim.
6: Oh, sige.
3: Kapausa na yung skater.
5: Kanang duwa na sa cellphone, Ate Press.
3: Usa man duwa, ah.
5: Murag sugal ba na siya?
6: Game ba, game?
3: Ulig yung sa klase ba? Baraha o unsa man?
5: Unsa na siya? Duwa kayo ko kertan. Di mo ko kamaon. Unsa na siya nga duwa? Dili ka na na yung mga liso mo nagandagan.
6: Lain siya na. Di mo ko duwa ko na ng...
3: Ulig.
5: Basta kayo.
3: Madyo ulig yung ako.
5: Dito mo na ma... Mom, dito mo ito nagikan ka nang yung paldo-paldo. Kung na termino nga paldo.
3: Ano ba?
5: Oo.
3: Ah, di.
5: Na mo ba muda ako 18,000, 20 mil.
3: Ah, di.
6: Imlex anak beliar mo sa suito kayo si Ingrid sa Juan Pasa kay kamaom siya manugal anak.
5: Pero kanang maduwa ka ng scatter mo lagi tagtagal street sa kadaon mo undang. Dukan po nun
6: mo. Ang muslingan luspad na kay din amo undang.
5: Dukan po nun mo.
6: May pamahaw.
5: Dukan din na magdaon.
6: Hindi mo sila pwede mo undang ka nga kanang hapit na mo gawa sa imong daugunon ni mo.
5: Ang unsa siya?
6: Ang masun ginan mo usang ura sa ihatag.
3: Mauba?
5: Natingin ako kayong katukon nung akong amiga tagal street kadlaon di po mo. Muna ilikabuntag.
6: Basig na ko premium anang street kadlaon mo nang di gisya matog.
5: Muna ilikabuntag nga ilikabuntag. Kala siya, magkaguli ang mga bata. Kaya yung pamahaw mo skwila.
6: Awa na.
3: Balik ka ba? Balik ka ba?
5: Balik ta. Kung ari ka dre, sir, sa ito yung pangutana, ha?
6: Yung pangutana, sa iyang asawa nga, ko ana.
5: Okay,
6: iyang banan, problema siya kay labu ang parcel niya karon.
3: Scatter karon ang kuana po
5: kena
3: parcel po. Kasi
5: kung bana mai gani kay wa kung maigo sa plato.
6: Nagilabay siya.
5: Wa pa ko muli sa amo kay ne bao ko suko kay siya. So man na ko mobalik ba ko na mo balik ba ko dili na lang. Ma'am, kanang na ang lain kayo paminaw, ma'am. Kaya ikaw mangoy asawa sa panimalay. Ikaw mangoy asawa unta. Oo. Ma'am Dolce, ako kang basahan, ha? Kung ari ka diris panultihon 27, versikulo 15, gingon diri ay. Ang usag ka asawa nga, nga tagaw-tawan, sama sa ulan nga nagtagak-tagak sa tibuok adlaw. Akong busbon, ma'am, ha? Ma'am Dolce, ang usag ka asawa nga tagaw-tawan, sama sa ulan nga nagtagak-tagak sa tibuok adlaw. Wala man kayo ka magtagaw-taw sa imong bana, pero sobra pa sa tagaw-taw ni mong ibuhat.
6: Dakdako,
5: sobra pa. Matras na din sa laing Old Testament, Levitico 19, versikulo 17. Kun may kasilo kamo sa inyong isikataw, prangkahiya si rondili kamo makasala. Wa makasilo, apan ikaw may nakatag o kasilo?
6: No.
5: Oh. Kung may kasilo kamo sa inyong isikataw, prangkahisya rundili kamo makasala. Sa ako nang ingon, ikaw mo niyatag kasilo si mong bana, kahit tungkol si mong ibuhat ay mong bana na silo, nasag mo nyo. Mao nga,
6: pangayo, pasailos mong bana.
5: Imo siyang prangkahan, kayo wa makaman, sige makagpamakak, wa manin mo prangkahin. Kung ibayad niya, ipaadto pa nimo dito sa electric company.
6: Maawawa lang to, kayo wa manin kabayad.
5: Oo, may ganit kayo wa mo adto. Hilutan ni mong kinaya, ma'am, kay ikaw mong koy ginang sa pinimalay, ikaw mong koy asawa, dapat ikaw mong modelo sa usa ka inahan, sa usa ka isawa, usa ka isawa, asawa. Hindi naman ko kalito ko.
6: Isa, imo mong inilison, isawa.
5: Oh, kay gingon ra ba, nga ang mga bana, haligi sa panimalay.
6: Yang asawa?
5: Tigpatindog sa haligi.
6: Tigpagahi sa haligi.
5: Karon, wa na gyoy haligi na inyong balay kay imbot sa butan na tipatindog sa haligi nga ikaw mo suporta sa mga kalihukan sa imong bana nga ikaayo ninyo isip pamilya. Hilutan ni mong kinaya, ma'am. Wa pa man mo yung anak. Sa butog doon na naging anak. Bagayang nga ito ako na ibawan. Tag alas 3 sa kadlaon. Alas 4 sa kadlaon. Una pa mo undang ng iskater-iskater. Apa naging mura ako nung 20 mil. Unya ni ko mga mura. Sa kita yung hangin mo. Wam da yun.
6: Hapil di tayo
5: na. Gasto man po da yun. Tapos ginhawa. O saro ka agin. Ikaw sunod na wanay bugas.
6: Sina ka masiraan rin sa libito rin usa.
5: Oo. Sige kung kway uka. Aw, ino, ang kanang ukay-ukay, sige, pindot-pindot, kaya naman mo daw nga 20 mil. Katong akong pindot-pindot at tepris lain man.
6: Na naman?
5: Lain tong pindot, sige na kung ukay ako minakabayad. Salamat ko na dito naman doon.
3: Kura ko ang Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMM.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
10: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
9: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
10: Joe, maluway ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
9: Mateo! Scammer?
11: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay, wag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
9: Nga mas lalaki pa tan-awon kay nimo. Pero karon,
11: ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
12: Bisan ako?
9: Oh.
11: Lola?
13: Lula's Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: TTX 500! Mapali ang mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
6: Hey! Kidney care time!
7: Wala na ako mag-dialysis. Oo, oh, miyondang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oo, oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
8: Kini ng kidney care agamo gigamit para sa iya kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
9: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Pagustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahe daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
14: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
16: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
14: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Mao kining klase sa Sed Panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga motabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: sa tulad kong di mo dating iniibig.
1: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
0: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Iyon na nakagamanan si Jisa. Jisa gulat.
3: Iya go bugal-bugal, bro. Bagaw na.
4: Hello?
5: Hello, Mon.
2: Si Jessa.
3: Oh.
4: Hello, Jessa. Hey, what's up?
5: Magamusta lang ko ni Cho.
4: Well, well, well, okay, Roman. Recovering.
5: Good to hear. Si Mateo ang tanga kong tawagan, pero ikaw na lang to avoid misunderstandings. Sige, marunta akong tuyo. Bye.
4: Bye!
3: Dali, Aragon.
4: Ay, ikaw lang ang umusta ni Joe. Ikaw ang tanga ko ng iyang tawagan, pero wala lang ko, no? To avoid kuno sa kuan misunderstandings.
3: avoid.
4: Ya, si mong tanaw. Legit ng iyang kausapan?
3: No.
4: Mawa? So sa ato pa, nagtuo ra gyapon ka nga acting raning tanan?
3: Nga no. Dito de ka nga legit eh.
4: Nope. Nope. Nope.
3: Pareha sa data, bro.
4: Ala. Pero, ako pangata na. What if sayup ta? What if nag-usap na gin siya?
3: Well, fine.

0: Ayokan nyo ka. Pinaka the best nga orthopedic surgeon ang muatimanin mo, okay?
1: Sa labas lang po tayo, sir.
0: Okay. God.
2: Bro, sorry. Sa traffic ko.
0: Okay na, bro.
2: Ganun na nag-isod sa ORC, Joe?
0: Bag-urgit.
2: Oh, nang respond pa ka?
0: Iawan mo ko, bro.
2: Ang love, nag-gadini mo siya, bro.
0: Ha?
2: Huh? Mangyatatag sa amin. Para nga makita ni mo yung dagway. Mas ka matingal, gil?
0: Taraw eh. Worried lang yung kay Kunia.
2: Gan, eh. Love, ganini mo siya. Natural na.
0: Ma-worry lang. Love
2: bro,
0: na.
2: Bro, paminaw. Ikaw mismo ang mipili sa doktor nga miatiman niya. Kung dili na love ang tawag anang imong kabalaka karon, huwag kumahibaon sa. Kibaw ka ba unsa imong dagway karon? Mura kagbar na nga nagkuhat sa yung asawa nga ng anak.
0: Oh. Oh.
2: Mga pisa ta. Yawag na sad nga. Mubrown-brown ka ba? Para ma-relax ka.
0: Samud ang galos.
2: Katawa natin ka.
0: Kuya wana na. Ha? Samud. Anira ko, bro.
2: Diyos. Pila pala ka oras ang operasyon, uy. Tana!

Ay, karon na tong operasyon ni Joe. Ginoo, ayaw in town pasag din si Joe. Malampuson lang unta ang iyang operasyon. Ah, magnobena ko. Hain na ba itong akong antyohos? Katuman din ni grado ang akong gisulob. Pang games raman eh. Dili man din ni makabasa. Ay, hasula ba ining duha ang atong antyohos, oy? Nga do ba sang wa ko man paiskwilahan ni, oy? Wa man noon ni grado? Ah, dara, mauna ni akong antyohos nga graduhan. Maayo ni kay makabasa gyud ni siya kay gipaiskwila ko baya gyud ni college. Ay, magdobena na ko.

0: Uwa mo togaan si Mon sa tinood. Recovering ko na si Joe. Ha! Do they think wa ko'y mga connections? For sure, tuwa na karoon sa operating table ang buset na Joe. Pwes, I wish her bad luck.
1: Kineng nobina Ginoo, ako gyud ning ipahinungod alang sa kalampusan sa operasyon ni Joe. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
2: Mag-iapong ka mag-relax mo.
3: Bro, tiwaso nyo na itong kape. Pamalik nila sa ospital. Di na mag-iapong kumahimutan din eh.
2: Okay, okay. Ya, asa man ta? Tuwa naman ang guard dito.
3: Adada sa chapel, bro.
2: Okay.
3: Lord, bro.
2: Ha?
3: Tabangi ko gampo.
2: Okay. Kalitan ko na kalit magka-Diyos nun. Kuya, wani ito ha na maikog ma. Uy, damay man ta. Bro?
4: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
6: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2000 sa Bayugisik Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat Bayugisik.
7: Ako si Leonida Mabaga wadog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Bayugisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayugisik.
8: Ako si Maribeth Fernandez. Di pa kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayugisik Bitbit sa Swerte promo. Gamiton ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat Bayugisik.
9: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Bayugisik Bitbit sa Swerte promo. Gamiton ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat Bayugisik Bitbit sa Swerte promo. Og sa IFM o sa DYHP.
4: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Bayugisik. Ang Bayugisik Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Bayugisik. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Sorry. Sorry, bro.
2: Relax lang, God. Di lang kita pasagdan ni Lord. Labo nang maluwas ato si Joe. Di niya pasagdan si Joe. Ayaw palapi.
3: Okay, bro. Okay.
2: Lord in town. Doon ka lang ang iampo ni akong amigo, ha? Ayaw in town pasagdan si Joe.
3: Lord, salamat. Successful rigid ang operation.
10: Ano na akong gingan ni mo, ha?
3: Pero, unyaramaday ko na siya, makamat ng broken. Muhupas ng anesthesia.
10: Oh, ano ba gina? Ano ba gina? Pero, dadun naman na siya sa iyong kwarto.
3: Dadun na siya. Hmm. Lord, salamat. Salamat, God.
2: Hindi na ako mahuwat nga mamata si Joe, ha? Mabalik na lang ko sa kondo kay doon na pa ko yung ati Manon dito.
3: Sige, bro. Salamat sa mong pag-uyong ako,
2: ha? Wait, may problema. Eh, ako pa. Sama ka. Sige, ito na ko. Nabalik ko, ma.
3: Okay, bro. Lord, salamat yung kayo. Ingat man ni Mon. Love na kunin niya akong na-feel. Ikaw rin sa inahibaw, Lord. Unsag niya akong gibate para ni Joe. Ako mismo, dili sigurado yun eh. Ako sigurado lang na nahingawakay ko niya. Nahadlokay ko para niya. Kung di ko gusto nga may dawat ang mahitabo niya. If this is really love, salamat, Lord. Salamat.

0: Ni ako sa kwarto. Kumanali ay ang operasyon. Pero dili pa ko makalihok. Si Mateo ni nakatuok siya nga nag-akbo na sa kong kilid. Ganina lang kani siya. Mateo. Mateo. Mateo, balhin, uy. Mateo.
1: Tumata ka na. Take your heart. Sige, tas kong liog eh.
0: Ganina rin tingali ka nag-akbo. Balhin dito ka.
1: Ano? Nagmata ka na noon. Matug na noon ko. Wait, akong paibaw-o ng nurse. Hanggang nagmata na ka.
0: Uhaw.
1: Uhaw ka? Okay, okay. Pero mahuta na una takon. Pwede na baka mo inom. Wait lang kamay. Pwede ready ka mo inom, pero in small amount lang. Kay gitotal anesthesia man ka. Para pawagtan lang sa kaugas si mong tutunlan ba? Mahingon na sila kung pwede na good ka mo inom ugdagan.
0: Okay.
1: Kala na una. Ano sa'yo mong ipate?
0: Okay ra.
1: Kung may dili mayo nga pamati, sulti ka na. Kung doon na pa kay pangutan na kit.
0: Okay.
1: Si Lola, nag-video call. Hello, Lola!
2: Kumusta na si Joe? Beh, pakit ako niya.
1: Diara, Lola.
0: La.
2: Ay, pastilan. Salamat sa Ginoo kay malampuson ra gyud ang operasyon. Bibibi patanaw ako.
1: Nara, Lola. Napay bindahi.
2: Nagnovena ba ya gyud in town ko ni Senior Santo Niño?
0: Salamat la.
2: Pagpakaayog dali. Aron nga mapadayo na ang inyong kasal.
1: Ayaw na paghisgot, ana, Lola.
2: Oy! Anong di man ta maghisgot, ana, ha?
1: Focus na ito sa kaayuhan ni Joe.
2: Oo, siyempre. Magnovena ko kada adlaw aron mamaayog yun siyang dalik.
1: Salamat, Lola.
0: Salamat, la.
1: Lola. Bayo na, ha, kay na yung mga doktor. Tanawang panlas, Joe. Bye-bye!

0: ug mapagiday ka makainom o makakaon. Pero soft diet pa sad. Jo. Ayaw lang itong tagda ang gisulti ni Lola. Ayaw ka ba, Tarto? Ayaw ka ba lang ka? Di na ito iapura ang kasal. Ikaw rin niingon nga may laing plano ang ito. Focus lang kita karon sa imong recovery. Di una ta maghiskot sa kasal.
1: In 5 meters, turn to right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: of Paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
1: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
0: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
1: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
0: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na!
5: Drink responsibly.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio Editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Amini Del Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka ng kwarta sa banggo! Patali! Ang kwarta! Krip! Tama!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir
4: Boy! Mami! Ayaw! Ayaw! Inagpiyag ako ng anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Tara!
4: Wow!
5: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kisoy!
6: Down the rest, tara!
1: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
9: Wow.
8: Tutong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Gwanta pa!
10: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abti ka panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abti ka panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
12: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Apil na sa EQ Diapers sa e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
12: Ahibalo!

0: O karon sa sumpay sa naginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Marga. O, sir.
2: Okay na. Diyan na ako ang yawi sa vault.
1: Good.
2: Lihok na yun.
1: Yes, Marga. Buwan na ako. Aron pagkuha sa tanan. Gasapi ni Rafael.
2: Okay. Okay, pato nga imo kong gikidnap. Imo kong himoong taming para makalayas ka sa bot.
1: Oh! Mautak ka, Marga. Nagbantay ka na. Muana na ang takibot gang. Takibot gang will strike again!
3: Magpaabot ko, Federico.
4: Yes, Marga. Mami. Bye.
3: Bye. Sorry, Rafael. Pero gipulaan akong atiman o tigohang. Di na magkahi. Ubo na lang kahi.

0: Sir Mangkaw?
1: Oh, sorry, Shabel.
0: Padong na diri. Muadto naman unta to sila sa ilang New Rafael.
1: Mao ba?
0: Ay, niana sila, sir.
2: Sir. Niana mi, sir.
1: Salamat. Paibawon ta mo. Ngamitan niya nakog 1,000,000 pesos in si reward sa makadakob kang Federico.
2: Murang dako-dako, magiging ng 1,000,000, sir.
1: Hintayin nga ko kinigihimo aron musamot ang gadasig sa katawahan sa pagpangita kang Federico. Abel, sorry. Bisan tuunog, imo ka nang isungon, pero wa ko ilang bahimo. Kinahanglan nga masikaw na siya. Tungod kay dili ko gusto nga doon na pa'y daghang kinabuhi ang makalas tungod ka niya.
3: Nakasabot ko, sir. Okay na, sir.
1: Huwag na himaw, sabi ko nga niya yun na usanasad ko sa target niya ng Federico. Tungod kay ako, mitan niya ang magdakong kantidad para nga masikop siya.
0: Ayaw ka bala ka, sir. Ni ami nga manalipod ni mo.
3: Amo na ipasali ka ni mo, sir.
1: Salamat ka ninyo, Charity Ogabel.
2: Oh, sir. Lakip ko. Ni ako. Handang makipaglaban.

0: Huwag ipapalag, ha? Palagani ka! Patay kang buhangin ka!
1: Oh, Nyurito!
0: Masawin, may! Oh! Dali mo! Huwag ka ba?
2: Oh, ah!

0: Isa mo kayo nakasuod? Si Federico! Ginoon ko! Federico! Ginoon ko! Basta nasundan ka sa mga pulis, ha? Tinignan! Magpulatamay ka mo din, he? Nilito! Nilito! Nilito!
1: Hola!
0: Ginoon ko! Nga nung may anime town ka? Wanted na ba ka? Dead or alive?
1: Ay, bago ba? Basta mo palagyan. Mabatay ka. Samantay ka na. Yakibot! Uliti ba yun?
0: Yakibot! Saan ko ninyo? Ay, rugusan ko. Mata pa ko. Taban! Taban!
1: Kuya Pankali.
2: Marga, murag doon ako na bate. Murag tingog ka to ni Ulang na ngayog panabang.
3: Ha? Huh? Ay, what at Rafael, darling? Uy.
2: I guess...
4: Hello, Don Rafael!
2: Uy!
4: Hello! Hi!
2: Don Federico, salamat. Salamat kami, anhi ka na iyo.
4: Oh, ni anhi ko. Aron kuhaon ko ang talan. Bong sapi. Yan na si mong buhat.
2: Ang sayangan?
4: Kuhaon ako ang taran mong sapi. Kay, ako nang baunod sa akong paglayas ining dapita.
2: Unsa?
3: Federico, noong sagot ka o na yun yung magtulis ang imo amahan?
4: Yun, Marga.
3: Dili. Dili ko makatugot ngayon mo ka ng buhat on. Dili.
4: Mama. Mubabag ka?
3: Oo. Mababag ko!
4: Mababag ka, mami? Pwish, kilip! Oops!
2: Federico! Federico, ayaw pa sa kitang si Marga!
4: Adrit!
2: Saka ba? Ayaw pa sa... Ayaw!
5: Gaagay! Sakit ka ayaw akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, di ko ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Kailangan ko mag-withdraw.
12: Himala, may BPI dito.
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
12: Isang Himala!
13: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
14: Ang katingot sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pwes, kung di kay gusto masagitan, sumari ka. Ihatag na ko ang yawi sa imong bolt. Ihatag na ko!
2: Federico, iho.

0: Pagayag pa!
1: Negrikosyo ba? Ayaw pa sakitin si Darling Rafael! Ayaw!
0: Hilom! Barga!
1: Federico!
0: Ihatag na ang yawi. Gusto ba? Di mo ihatag? Tempusilun ko si Barga, mami! Ma? Mami! Gusto ba? Di
2: ba? Federico, ayaw ah! Ayaw, Federico!
0: Ihatag na ang yawi. Kabantay ka na! Pagdali!

0: Abalalit na mo, inting. Andam na ang pagkaon. Magkiksaw si Sir Mangkaw na to.
1: Oo, oo, charity.
0: Oh, Abel. Ano man ka? Higa pagkastukani mo.
2: Galit lang kung ikulbanda. Kusog ang pitik sa kasing-kasing ako.
1: Ah, isang kusog naman eh. Isa niyang dool charity mo.
2: Oo.
0: Karaan na inting, oy.
1: Karaan.
0: Dali na mo, mga ono mo. Ay, mga ono mo, dali na. Mga ono na ta, oy.
1: Mga ono ta, dali. Oh, gutom na ba, Bible? Gutom na mo, kibate. Kaon ta, dali na.
2: Kuwa nga, bitaw. Ang ako na una, tuwa kang New Rafael.
0: Unsa?

0: Dali na, kaki mo. Dali. Ha, pagdali mo, isuon sa balita ang kwarta. Dali!
1: Oo, oh, kaki mo.
2: Wa ko magdam. Ngayon ka ni ini, Federico. Galakip ko kahimong amahan. Imo panggiunay.
0: Ah, wala akong sinasanto. Kumantay ka na. Ha? Baya, tinungog ka. Ha? Wa, nakuyilhon pa. Ang importante na ko, mao ang kwarta, ang sapi. Mao ka na. Ganun ka.
2: Federico, eh.
0: Lambi lang ka.
2: Gihatag ko kanimo ang tanan. Tungod kay anak ko ikaw.
3: Dili ko sa anak. Don Rafael.
0: Oh, uy. Hola.
2: Oh, ose.
4: Hola. Ose, papagipasabot.
3: Kine si Federico. Dili anak ni Don Rafael.
0: Abog, gusto kang patyo di ka? Ula!
3: Ah, sige! Patya! Pero dili ko, mali mong mapungan, ha? Dili ka makapungkula ko sa pagtugaan sa matood. Sobra na ang kesalpahe si Federico. Giunay ni mo pagtulis ang imong amahan. Giunay ni mo si Don Rafael. O imo panggilu iban kaoban si Marga.
4: Ulaw, suba! Ayaw pa punta kang sulti, ha?
3: Wa ako mapapunta kang sulti, Marga, ha? Dili ko butang, wa ako makakita sa inyong pagbuhat o binuang ni Federico!
2: Ula, pasagta ko! Ganun na kasulti ka nga, dili na ko anak si Federico, ha?
3: Ah, goon, Nyor, kining, dili di mo anak, Nyor, tungod kay... Niatong nilarga ka sa gawa sa nasod. Ang kairing-iring sa imong asawa, mao ang inyong driver.
2: Oh, ula, usi.
3: O sa pag-uli pa ni mo, nanganak na siya, o ikaw ang ipaangkon nga mao ang amahan.
2: Ula, o, tinuod ba ka ni?
0: Mau ba? Uy, kapantay ko na. Ah, salamat sa imong kasayuran. Kahit dili ko tanto makonsensya. Nga akong giunay ang tulis si Don Rafael. O karo, Marga, tuyog ka na ko. Biyain na kining tiguan ka Don Rafael!
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ teen you mo. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
7: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?

Mga igalat ang iyang sumpay ning naginapustang sugilanon nga naguluhan, maskara! Sugilanon nga sinutugubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacorda Tayan. Audio Editor, Ariel Mangkao. Soundman, Alduin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

lang ako buhaton, ha? Unsa man? Lugusan ako si Piolo? Unyag dili madaglugos? Ang iyang kaluha nga maldito. Iya man ang ideya. Ah, pwede na! Kaya maura mang naunga? Siya na lang! Siya na lang ang muhilabot na ko aron mo mabdus ko! Dili na kinala mag-imagine ko nga siya si Piolo. Kay, dili yung ka magkakita kung on siya diferensya sa ilang itsura. Kung dili lang mulitok, ay wag yun kalahian! Ang batasan ra gyud og ang lihok ang managlahi nilang duha. Kulpa kay ni si Sir Paolo oi. Ug mao ni nakaapan ini ron. Kun unsa una ko nga hilabtan ko niya? Ay problema magud na. Ang lalaki magpakalalaki man gyud na siya. Siya ba nag-ingon nga mabdus ko? Uti, iya kong pamabdusan. Kanindot yung ihayang-hayang din eh. Walang dilit na tiyong ganahan mo biya inindapita. Pakapinan pa nga ni Asipiulo din eh. Barugan ko na lang yun ning akong pagpakaroon inon. Maangkon ko na si Piolo o makakwata pa ko.

0: Salamat sa imong paghatod nako. Makabiya ka na.
1: Can I just stay? Promise. Dili ko magsamok nimo.
0: Mahimo bang sa sunod kayo na lang? Naglabad ang akong oo.
1: Ah, tambal. May tambal ko sa kong medicine kit. Sasakinan. Magkuha ko.
0: Ayaw na. May tambal ko diri sa bay. Og ipahuway lang sa ninako. Mao nga.
1: Bantayan tika. While you sleep.
0: Pao.
1: Okay, okay. I understand. I will respect your privacy. Adon ako.
0: Salamat. Nga na bang mura maghihapon o gikumot ang akong dugana? Makalagot. Nga na apektado mga ayoko sa akong naibawaan karon. Bahin ni Clover o ni Piolo. Dugay na di ay nga minihitabo nila. Og ilarang gitago tungod ni Nanay Sedes. Pero ngano nga? Makalagot ka, Piolo. Ngano may pakita magkang motibo na ako sa una. Og ako sad si Kaka nga dili gyud unta angay mutuon niya. Na fall. Ay, makalagot ha. Nganong karon pa man ha? O nganong sa tanang tao, ni mo pa man kumibati pag-usab-usama ini Piolo. Angay ka ha, nga mubiya na lang ko pagbalik ini dapita. Pero si Nanay Cetes...

Nakamata ko sa katugnaw, sa kakutoy sa kuntiyan. O, bumakabante nga nakatug, namanday ko ganina. Higda-higda naman datong ako, uy. Ninanok na noong ko. Ano, nidagbuk na sa mga kuntiyan. Alam ko, pumanday ko ikaon sa kaginina buntag. Ay, lipat na lang ko sa pangitabo da. Ano saan mo kang orasa?

0: Napahimutan nga nako ang lamisa, Santa. Mahimo bang ikaw ni manawag nila ni Sir alang sa panihapon?
1: Ay, wala problema, manay, ay. Ako na. Mura man lang, og. Wa ang oras, oy. Halos wa matay biya-biya sa kusina. Human og digamo sa buntag sa iyo. Mangandam na sabtas paniud to. Unya dili madugay, panihapon na sab. Ay! Mona gini, balik-balik kung taog buhat matag adlaw. Hangtod nga musalop ang ato ang adlaw.
0: Ay, husto ka. Og talisawp na ang akong adlaw, Santa.
1: Wala, si manay, ha? Hisgot gina kus matag adlaw nga gimbuhato nato dini nga balik-balik, ra? Maninood bang sadahin ka?
0: Tungod kay mao ka na itinood. Talisawp na ang akong adlaw. Hapit na maupos ang akong kandila.
1: Ay, kalain ba pamatiyo ni anak manay, oy? Dili lang kata maghisgot, anak manay. Malibat o rin balibo ko ni ma?
2: Ay, salamat! Kanya anay hinukad. Gutom na ba yung kayo ko, ay? Hi, lola.
0: Maayo kay migawas ka na si mong lawak, Clover. Magsulti ta.
2: Ay, pwede ko niya nalak, lola. Gutom na yun kaayo ko, ay. Dili na yun siya matabang. Murag, kakuya po na yun kuska gutom. At, di, pahilo na ko, ah.
1: Oy, hala. Hala ka. Ana, day na, muling ko nagdiritso.
2: Wow! Kalami sa mga sudan! Ay, kini, ganaan ko, ani. Kaniw.
1: Uy, ginuo ko. Gikinamot mo na ni Mugkuha ang adobo. Nga may tinidur man unta diha, oy, nga alang ana.
2: Ay, okay na nang, oy. Gipunit ba sa nakuglahos, good? Wa man ako ni kanang pili-pili, adiha, aron nga magamo. Di lagi ni magamo. Lami ang timpla. Ikaw yung nagluto? Pero mas lami ni kung may patis og suka. Unya na isili. Kung ikupi.
1: Jualan?
0: Clover.
2: Hinamdami nga hapit ako mamahimo ninyong amo din eh. Mga silpihan sab ko ninyo. Masige na. Kuhain na sab ko para sa usawan. Aron nga, mas mulami pagkita nga akong kaon.
0: Nahala, sige.
1: Oy.
0: Biyae o na mi din ni Santa kay magsultime.
1: Ana, sige manay.
2: Ay, kalimot sa sili, ha?
0: Clover.
2: Lula, sad, uy. Kita na siya nagkaon ko. Da, bahala ka da, uy. Diligyan po masun sa kong utok ang imong isulti kay busy kay ko sa kong magkaon.
0: Fresh on lang sa pagkaon.
2: Dali ko, ay. Gutom kayo ko.
0: Unsa kining imong gibuhat, ha?
2: Nikaon! Hello! Klaro, anak! Gusto ka? Kung gusto ka, kaunok ni mo. Lingkod sa tiha.
0: Nga nung miingon ka nga uyab ni mo si Piolo.
2: Ay, kay uyab man bitaw mi. Wala ka kay baw.
0: Dili na tinood.
2: Nabahala kag unsay mo tuhuan. Basta kay uyab si Piolo. Dugay na may uyab. Og mabdos na ko sa among anak.
3: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This Time Check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: Pabirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Ayaw ko patuhoan sa imong mga baka, Clover. Mahimong matuntunin mo ang ubang mga tao dinhi, pero dili ako. Nakaila ko sa kong apo. Dili siya mamakak na ko.
8: Sure ka? Isulti gide niya ni mo kun mo jerjer siya.
7: Ba ni mo, oh. Naakatubangas ka na nan.
8: Hala, oy. Real talk, manggutaan ni good. O saan mo na ipag-ingon? Nag-jerjer ko. Mas lamig pa na paninaon kaysa mo ingon kong gitorja ako niya kada ato niya sa amo.
7: Oh, dili na tinuod.
8: Na ikaw, tinuod ka? Dili ba nga dili man sad? Kung tinuod ka pang apuhan ni Piolo, ano niya ang magkatini? Uban sa katabang o nagsilbi sa kusina?
7: Clover, kadali ba ni mong nausap?
8: Ay, da! Ustab ba mo ingin? Ani naman dyan ko?
7: Naong og kwarta? Maoba?
9: Ganong naglingkod ka niya?
8: Daddy! Sorry! Sorry! Gusto ni... kuan ka ng... gutom na dyan ka ayoko. Dili na siya matabang do. Gani na buntag pa kung away ka on good. Unya, naningil na ang ibid sa akong tiyan.
9: What did you say?
8: Ibid. Butod naman ko. Butod na. Ano ba? Mabdus na ba?
9: Pagtarong sa emosyonal tiyan. Kung ako ang imo ikatubang babae. Kay wa ka pa makailan ako.
8: Sorry, Daddy.
9: Don't daddy me. Kay wa pa ka mo makasal sa kong anak.
8: Okay, sorry tito.
9: Og frankly, wa ko'y gusto ni mo, aling sa kong anak.
8: Pero kami may magtipon.
7: Clover.
8: Tinukot man sa...
7: Pagtarong ha.
9: You think so?
8: I think so nga unsa dad aaw ay tito.
9: Gabagtipon mo.
8: Oo, kay mapdos naman ko. Huwag siya ang amahan.
9: And you think nga mutuo ko? What am I to you? A fool? Gadali, rani mong mailad.
8: Tinood mo na akong gisulti. Mapdos ko.
9: Kung tinood nga mapdos ka, then mangatto kitag doktor ug mangatlawa.
8: Magpaprinatal na ko? Alo, kanong di pa manggood. Gamay pa manggood kaayo ni good. Mo pala'y pagbuwan good. Dugo pa ni. Di pa ni maklaro. Pwede rin unya-unyaon. Kanang dako-dako na ba?
9: No. Continued man nga, may umabot na kong apo. Gusto kong healthy siya. Sood pa lang sa'yo mo sa baga. Kana ha, continued man nga mabdos ka.
7: Clover!
8: Asa ko ang ko? Tabi ang dana niyo! Huwag na nabuang na ni! Nabuang na ni! Shit! Asa ko manay na ako? Kung iagi kong pugso sa pagpacheck up ugma, mahibawaan ko nga na makakrak ko! Aakit ani, uy! Unsa may akong buhaton? Biskut! Magdito na ba kaayo ang takwis sa amahan ni Piolo? Kaletche ba ya ani, uy! Musulti na mo lang ako sa tinuod, no? Pero si Sir Paolo, patyon sab ko niya kung musupa ko
10: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon, hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
20: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
21: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpokrakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
22: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ECS.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: So,

0: mahal. Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay natong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa akin. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, didasig sa kabarangay sa Lakbayan kay padayon ng pagpatuman sa waste segregation ni ini. Hit and run sa kalalaki nga nilabang sa karsada sa Baray Kasambagan pasakaan nagkaso. DILG ni pagawas og bago nga mugshots ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga nagbarog na yung kini og sama sa naandan nga mga pagpahigayon og mugshots. Samtang dulan sa gibasura sa Quezon City Regional Trial Court ang motion for inhibition nga giduso sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte, may kalabutan sa kaso giatubang ni ini nga grave threats. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako believe.
15: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
16: In 5 meters, turn direct.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo kung nga nakadaog kung 2,000 sa Bayogisik Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat kay Bayogisik.
20: Ako si Leonida Mabaga wadog ko gadahom nga makadaog ko og 2,000 sa Bayogisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayogisik.
21: Ako si Maribeth Fernando, lipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayal sa kurente. Daghang salamat, Bayogesic.
22: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BYE.
23: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
24: Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
25: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
2: At oras karon, alas 12:40 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bump presyon si Budugoy, kabadunay hypertension. Basin taas imong sugar o basin may diabetes kanya wara ka may bow. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis ng arterial wall, sumapalapot si imong dugo ang sana karason. Nga na magka hypertension ka amung taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagkadaon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pa kayo sa mga samad, pagkaputulo sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Kung siya nagpaabutan ka, magrabe niyong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kutulado sa bagimong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni si imong katulog, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Always tao sa bangklinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutan sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karo sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, idasig sa kabaragayan sa Rakbayan, kaya padayo na pagpatuman sa waste segregation ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
14: CYHP, Tatak, RMN, Report.
26: Kining mga balita, hatong nato sa Life Extension, Vitamin D3, gidasig ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kabarangayan sa Dakbayan, ngay prayon ang pagpatuman sa waste segregation ni ini. Kinibisyon naman kung ang ubang barangay, gibalibaran sa paghatod din o balata ng mga basura diha sa Eco Station. Ipasabot ni Archival, nga limitado lang sa 30 katunilan ng basura ang kasandangang maprocess sa Eco Station matag-adlaw. Kinisamtang mamalit pa ugdugang composting machine ang gagamhanan sa Dakbayan alang sa maong katuyuan. Sa kasandangan, ang malata lang ng mga basura gikan sa 23 ka mga barangay sa syudad, ang dewaton ug i-process sa Eco Station matag adlaw. Mga kasama, unsa wa ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adto na itulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong painumdum, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Mo Nationwide.
3: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw ug pagpamhinot sa mga tiil.
29: Basin aduna kay diabetes.
28: Mag-DTX 500.
29: Epektibo sa pagpamubos
28: sa blood sugar level.
29: Di kaya ang diabetes.
28: Mag-DTX 500.
29: Karon dayon,
28: mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
29: DTX 500.
28: DTX 500.
30: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
31: Tulo pod ka capsules sa gabi.
30: Simana lang nawala jud ang sakit.
31: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
30: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
28: DTX 500.
29: Pabali sa mga butika.
32: Kumakapuhay, andam na bango. Kay ani ana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagunat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantinad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX-traordinary with MX3.
2: At oras karon, as 12:48 na. Ang musulod na balita ko nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Bagati mailhan, nga ikaw adunay daghang toksin sa imong lawas, mandili ka regular. Gamag pagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, mabuto na imong tiyan, makasinati kag insomnia. Adunay ka magsakit ang imong ulo para kita sa kalawasan ng lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, imong na pagkaluya sa imong lawas. Busa, pagtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong nga panlawas. Pagin matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lilain ng mga butika din sa Sugbo, Ingoman usab, sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Rayon ta sa tong mga balita ay pasakan ang kaso karong adlaw. Batong nito usa ka driver sa Toyota Vios nga naka-hit and run ug usa ka 42 anyos nga trabahante diya sa may IT Park kanitong Biyernes sa kadlawon. Ang naka-hit and run nga gialiasan lang og bili 22 anyos nga taga V Rama Guadalupe nakbayan sa Sugbo. Nadakpan kini sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa May Ayala sa Barangay Luz ning siyudad alas 10:41 sa buntag kagahapon. Kaso nga reckless imprudence resulting in homicide o abandonment at ipasaka sa TEU batok kang alias Billy. Una na gi-recommendar sa TEU nga to sa LT07 ang pag-revoke sa lisensya ni Billy. Lakip na ni atong kauban nga driver sa Toyota Raze atul sa maong hitabo.
9: Radyo Nationwide.
10: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo, usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: At oras karon, alas 12:52 na. Ang musulod na balita ito karato sa Vita D Plus Coffee Mix. Uman kanina nakapaniod to niya. Lami kayong ikapi-kapi sa di pa bubalik sa trabaho nga sa hapon na sad nga mga oras. Yeah, para mahimo kang energetic sa tibok adlaw ni mo pagtrabaho, ang imong imnon kini Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami sa kape o sa kahumot sa aroma ni ini. Maghatag paginigdugan nga mga health benefits sa lawas tungod sa mga sagol ni ini. Ang Vita D Plus Coffee Mix do na kini 200 IU nga vitamin D3 ang kada sa shay ni ini. O na makakapi na ka magka vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract na doon mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties na gitawag kinig mga polysaccharide sa tritterpene. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pag ikinag mangosteen na fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O kining dalig ang pagkadaos sa itong mga cellula gumikan sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix gyud. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Sa dugang pag mga balita, si Vice Gobernador Glenn Soko maunay magsilbing OIC Governor. Samtang si Gobernador Pamela Baricuatro mularga kini paingon sa China. Si ang Department of Interior and Local Government kung DILG Cebu Province niya aprobar na sa biyahe ni Baricuatro. O ang pag-issue sa designation ni Soko nga maunay OIC nga gobernador kagahapon September 14 si Soko mo asumer sa iyang pagka-OIC pagka-gobernador gikan karong adlaw September 15 gatuna sa September 21 gumikan kini sa biyahe ni Baricuatro paingon dito sa China. Samtang sa PICAS nga bahin gipagawas na sa Department of Interior and Local Government kundi DILG ang bago nga mga mugshots ni County Speaker Martin Romualdez. Ikuha kini sa wala pa siya i-commit o humani manlo ng Sandigan Bayan nga i-commit siya nga to sa Quezon City Jail sa Payata sa Quezon City. So kuhain na itong iyang gisulob nga orange nga color sa diyang unang gikuhaan siya mugshots nga naghigda sa ospital nga sa Cardinal Santos Medical Center. Hining iyang bago nga mugshots

0: sa Life Extension Vitamin D3. Uy, ay di mo kalimot ha, kay ugma naraban eh. Payday man karon ya ugma pizza size. Muna ka na ang mid-month sale sa Life Extension na clinic. Maka-available dito og mga discounted na mga produkto sa Life Extension. Tibok adlaw ugma ha, September 16. 10% sa mga produkto sa Life Extension sa Cebu City o Consolacion Branches. Uy, gawas na delivery ka ECG alang sa unang 30 ka mga pasyente sa Cebu City Life Extension Clinic nga makaabot og una. Libre nga sugar testing usab sa unang 20 ka mga pasyente nga makaabot sa Consolacion Branch sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City dali may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolacion, doon na po'y ADM Building sa may Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Ha? Mauna ang mga address or mga lokasyon sa Life Extension Clinic. So, mana na ng adlawa, pwede mo magkapamalit dito daghan ng mga Life Extension Clinic kay discounted. Lakip ng uban ng mga produkto ni ini. Kay musi na ninyo, ha? Kay payday karon. Oh, kinanglan nga maggahin sa gyud ka para sa imong maayong panlawas kay kining atong health money atong puhunan sa atong pagpanarbaho. Alas inyo dugang pag mga pangutan na pwede makakontakt mo sa Life Extension Clinic ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas nga ba, di ka ba kadunay nga ba constipated? Pag naman yung super fiber kay number one kinang pangontra sa constipation. Unya ang super fiber, sir po kay ning andamon, kung alam kag usa ka baso ka tubig, unya ang usa ka sachet sa super fiber, imong i-mix didto. Pwede kag moinom ani kun ari sa buntag kana before ka mamahaw. Kun ari sa gabi kana before pod ka nga matulog, para mas nilot pag ini epektos pag take nimo sa super fiber. Dugani ka ra ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit ka na sa mga butika, pero sab din na sa Life Extension Clinic. For tamo end, ha, mga kasama o mga idol, pag pailis na mo sa inyuhang mga resibo din na sa inyong napalit na 20 kabuok na tableta sa Biogesic, kaya mo na ito irisan o raffle coupon para makapil mo sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Unya, siguraduha ginin niyo hang ang inyong resibo sa pagpalit sa Biogesic. Ang petsa dito, Agosto 10 o sa nisunod ng mga adlaw. Ang Agosto 9, di na pwede ha. Kinala, magsugod yun ang Agosto 10 hangtod sa misunod pang mga adlaw. Unya, ito mo palit o Biogesic ni musunod ng mga partner pharmacies nato. Ang 360 Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug. Unya, mga supermarkets o convenience stores. Kailangan na sila yung mga butika po din ha, no, nga nagtinda. So, 7-Eleven, Alfar, Altura, Severcare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Kaya doon na patay, umaabot ng mga weekly draw. Mauna yung mga premium ha, sa itong mga weekly draw. Upat ka buog ang makadawat o 2,000 pesos. So, tag upat ka winners, yung premium 2,000. Ang major winner, usalasiya, pero 5,000 pesos ang iyang premium. Ang grand draw, doon na po yung mga minor winners gihapon. 10,000 pesos kada usa, upat ka buog ang bunoton or makadaog ni ini. O yung major winner mo na ito makarawat o 100,000 pesos. Dakuan na ani, oy. Tax exclusive. Busa, kung kamo din na nakapalit na mo atong 20 pieces ka Biogesic tablet, dalhan ninyo diri ang inyong mga resibo para mailisan na itong raffle coupon. Makapil pa na so maabot nga weekly draws. Una pa dito sa atong grand draw. Nya, ikalimot ha? Katong mapailis din yung raffle coupon, magdasi ilang mga resibo. Diba ni po niya, ikalimti. Damada na inyong mga email ad. Kayo sa raba na sa ipangutana din sa pagkuha na niya sa inyong mga info. Okay? Hala, sige, pas-pas! Kaya para makapil mo sa maabot ng weekly draw, nya, kinintana na ito ng mga raffle coupon nga na bola or na raffle sa mga weekly draw. Apil na po natin ito sa tanan. Ngayon na sa grand draw. Mauna, no, ang kagayunan makadaog og cash pinagi sa Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Uy, wala naman tayo igo nga oras. Kadali lang una, ha? Kay, dali ito'y kadali lang kaayo, ha? Kanari ito'y pamalihog sad si Ricky Garing. Ang mga pariente o mga higala ni Renante Garing, ipaibaw mo nga siya namatay na itong September 9. Unya, niyang lubong karong September 20, alauna sa hapon sa sementeryo sa Pardo. Tunay misa niya sa Holy Cross sa Parish, alas 12 sa Udto. Na ipaibaw ni ini, ay igsuon nga si sa namatay. Igsuon sa namatay, si kasamang Ricky Garing, ito taon niyang igsuon. Kunya pa shout out po gato ni Susana Bayadog na po Bonbon Aloginsan gikan ni Ricky Garing. Wa naman tay igo ga oras, uban ako diri sa control kasama Nestor Homesilio o ga Gerald Albius. Ako sa inyo Radio Man Ken Galinea. Salamat kay sa inyong pagpaminaw, maayong hapon. Unya tangi kay musulod na pud ang aton drama kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 5.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani-ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio,
13: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
14: duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape
14: na ayo na ako.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika.
14: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
15: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gano'n nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas mo sugar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
19: Ako nga sa awan ni goiter po na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ning panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid kya diay.
18: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
17: Living Testimonies.
20: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mga higala, karong September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
12: So, nang gamit na po, Ma'am. Paglikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
11: Uh-huh. Dili hapdos.
12: Okay na kayo, good, Ma'am.
11: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
12: Wala po, Ma'am.
10: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis good.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Kung sakay gayon nga makadaog ka og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y maghihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gyud akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
10: Available na sa Mercury o mga suking butika.
11: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
12: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
12: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
14: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win! more than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
15: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
16: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm Fab Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong pumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
19: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
20: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug ayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
19: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
20: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules. The wonder food supplement.
19: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Nita, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa amahan sa akong anak nga dili mo angkon nga siya mo'y amahan. Aron iya'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ita, sige na. Sugtan ako. Di lagi ka magmahay.
0: Brian Minyo, nalagi ka. Di lagi ko gusto magkaproblema sa umaampot.
1: Di lagi na may tabu. Di na tumusamo ka nga kong ex, eh. Nagkasabot naman god, may. Nga wala hilab tanay.
0: Sigurado ka?
1: Uligi, saligi ko. Saada ko ni mo. Nga dili ti kahatagan ng problema.
0: Brian!

0: Aywa man ay problema, nak ba? Basta siguro alang gyud nga dili ka maamong kung unsa isyo nilang duha.
1: Mao gani, ma.
0: Ay, makakita ra magyun ta kag single ba? Ano bang si Brian magyun ng imong gisugot? Ay,
1: nipasalig pun sa siya, ma. Mao nga ako lang sa siyang hatagan og chance.
0: Nita,

0: Dong, dong kadiyot lang.
1: Ano naman?
0: Ayaw lang sa siguro, uy. Umabdos lang niya ko.
1: Namakuidahan kong, Dong. Dili ka ngayon mabalaka. Sige na ba? Ayaw tuloy na ako.
0: Uy, Dong, magkondong di ay.

0: Nausakot ka, nagsuka-suka, magkaliha.
1: Ambot ma, lain man ang akong ginawaan.
0: Uy, pagtarong di ha? Mabdos ka? Pagpiti og siguro, oy.

0: kinuko. Positive. Mabdus ka ti ay ko.
1: Pahibaw a si Brian, ana, ha? Kinahanglan nga manubag yun si Ana.
0: Ma?

0: Ako ka na?
1: Unsa? Brian, ngano kung nakaingon mo ka na?
0: Nita, nag-amping ko. Hindi gamit ba yung kondom? Kaya di pwede nga mamabdus ka. Pasig, dalimot lang ang minyo ko.
1: Pero buwag naman ka mo. Unyan, sa amanin ako nga na naman eh.
0: Ay, ipakuha na.
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Jeritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ako si Lady Linta Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Tunay, natural, at original.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Tas pang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
13: Sa pinagabul ng butik sa yunga.
12: DTX 500.
14: Kung days Mario, na ako diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
12: DTX 500!
15: Pumali sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
19: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
18: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
19: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
18: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
19: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
15: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.

0: memories.
1: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
2: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-send Panyawan Coffee Mix.
2: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
0: Living sa memories.
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
0: Zen Living Testimonies.
1: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
4: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
4: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
0: Living Testimonies.
5: Apo, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay.
10: Pwede lang.
9: So anak ano, binta na ka.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: Zen Living Testimonies.
1: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zen Liniment Oil.
13: Tinood na ang Zen Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zen Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang Zen Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
14: Eric Ko,
15: pasarang gani.
0: Living Testimonies.
16: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
14: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
15: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Kung sakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
14: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nagduda gyud si Brian nga dili siya mao'y amahan sa bata, kay lagi naggamit siya kondom. Og ako sad, labaw na kung wa mahibaw kung sa'y nahitabo, nga nung namabdus ko. Pero ako magdahom, nga mo'y isuggest ni Brian nga ipakuha ang bata. Unya.
1: Magsige na kaghilak, ya? Wara kay buhaton?
0: Wala ko kay ba kung sayangin akong buhaton, ma. Hello, Yods.
2: Yan! Tatawag na mo si Brian?
0: Ha? Nga naman, Yods.
2: Ano, ano kita ko lang ito? Nakita na ko sila sa iyang asawa dito sa mall. Sweet, yung kaayo.
0: Unsa?
2: Wait, buwagin na ito ko eh. Ay, napagpuko na ito niya.
0: Pero Yods, mabdos ko. Og siya mo ay amahan.
2: Ha? Huwag niya, usawa mo na niyo mo.

0: Nak, di isad maayo, uy. Usan na mula ikasulti sa mga tao bahinin mo. Klaro naman kaayo nga nailad lang kang Brian.
1: Oma, naibaw ko, anak. Pero ang akong i-fight karon, ang katungod sa akong anak. Dili mahimo nga isalikway lang siya ingon ni anak kasayon sa iyang amahan.
0: Nita.

0: Nak, unsa maning ni agipadagi kan sa barangay para nimo?
1: Ah, unsa ma? Oh. Ambi ko nuna, mabi.
0: Oo, oh, dara, o.
1: Oh. Unsa man ni? Oh. Restraining order?
0: Unsa? Unsa?

0: Sa tinuod lang, mura kong nawagtangan o paglaom atong hikayuna nga nakadawat kog restraining order. Pero dili ko gusto nga mo surrender. Dili mahimo nga magpahayahay lang sila. Unya ako mo ay mag-abaga sa tanan para sa akong anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Napamabdusan ko sa akong uyab, pero may asawa siya. Og niingon siya nga buwag na sila. Unsay mahimo na kong ikaso niya human sa ingibuhat nga pagpangilad nako? Ikaduhang pangutana. Dili siya mo angkon nga siya mao'y amahan sa akong gimabdus. Gusto niya nga mapamatud-an nako nga iya gyud kining anak. Gawas sa DNA test, unsay laing paagi para mapamatud-an nako nga siya gyud mao'y amahan ani? Nga kanang ma-afford ra. Ikatulong pangutana. Gustong ipakuha ni Brian ang bata nga naa sa akong sabakan. Sa akong nahibawaan, illegal na din sa atong nasod. Mahimo ba nako siyang mapasakaan o kaso, ana? Ikaapat ug katapusang pangutana. Ni-file sila og restraining order batok nako. Pero, dili nako magpapugong bisag unsay buhaton nila nako. Kung masupak ko, unsay posible nga mahitabo? Mapriso ba ko? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nita.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog ako today. It's me, Attorney Elaine, ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, ng mga pangutana, mga problema, mga pangutana ninyo kag nakabayin sa balaod, anything legal, of course, mga personal nga mga pangutana, mga problema, kabayin sa inyong kapuyo, kapika sa inyong karelasyon, sa inyong kahimtang, estado, sa inyong panaghigala, wa barong kakasabot, any mga emotional nga mga pangutana o mga problema, guys, di maguol. Padayon, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad yun ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, amo ginang gisiguro nga naagyud mo daghang ways and means nga mapada ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo kay importante kayo na no sa ato ang kinabuhi nga naatay kapahungawan, naatay masturyahan, naatay masheran sa ato ang mga giagian in life. Dili ra gyud ta angay maguol or mabalaka kung naatay mga problema. Normal man na sa ato ang kinabuhi nga naa gyud tay problema, dili man na all the time perfect. Happy-happy lang gyud pirmi, di madaoy, naa gyud tay problema. Why? We don't get to appreciate what we have. And life and the world will never be perfect. We just learn to be content and happy despite its imperfections ug mga challenges. O, di ba? Letter sender na to karong adlaw si Nita. Di niya ipasulti ang iyahang address, punto legal, kay naaman ni siya, nabuntisan ni siya, no? Unya, di man mo angkon ang co-maker, di mo angkon ang amahan, guys. Di mo angkon ang laki, nga siya kuno ang amahan. Unya, kanira bas Brian may nga, no, sa ato ang drama. Minyo, unya, sige o pursige. No, unya, kahuman karon nga namin nabuntisan siya na nadarabag yun to siya, nag-ingon nga nagdalag kondom, na wata kabawag yun. So karon kadudas Brian, kay lagi ni gamit siya kanang kondom, na wag kita kabaw, no, kung kapila man sila po mahitabuan, no? Kay nakadawat pag yun kuno siya restraining order, pero di yun siya gusto mo surrender. Unang pangutana, napamabdusan kuno siya sa iyahang uyab nga naay asawa. Siya, ang ugniingon siya nga buwag na kuno sila. Unsay pwede niyang ikaso niya human sa iyahang gibuhat nga pagpangilad kuno niya. Number one, kanang, di man kumo ingon, Nita, nga kanang, saan pika pagtambag day ha? Una, kabaw man kang minyo siya. Nganong ning surrender mangkas ato ang bandila day? Nganong ning patulpog ka?
2: Sakto naman ka itong sugod nga sige kag ingon niyang minyo lagi ka, di lagi ko nimo. Nga nung nagpadamang yun kas ilad, no? Minyo good siya, nga nung ning patol mang yun? Nga nung ning patol mang yun ka? Unya,
1: well, of course, I believe, no nga, sa atong pagkababay po, pero nahitabo naman na, I don't, di siya ko gusto, wapun ko ito mo nga mahayon ka, pero giremind lang tika nga naman, kinaatay mga kababainhan nga naminaw po nato karon. Kung maybe in a similar situation as you, nga pwede pa, naa pa sila'y opportunity nga pwede nilang mapugngan, nga dili sila mapareho o dangatan nimo. That is my point. Now, going back sa imuhang situation karon, no, Nita, naa namang yun ni, mauna mang yun ni ang nahitabo nato, no? Di mang yun po ni nato pwedeng pugngan, di po ni nato pwedeng ilimod. Ikaw yun, ang babae mang yun, ang makibaw, kinsa yun amahan anang bataa. And if you know, and honestly, wa sa yun kay laing gi kahilawas, kay siya ragud imong uyab, atong panahon na siya ragud po'y nakahilabot ni mo, kibaw sa yun ka, nga siya ragud po'y nakapamabdos ni mo. Kana dapat klaro yun. Now, ug dili gyud siya mo angkon, then pwede man nato mo file tag support, recognition of paternity, og request for support after mahibaw-an nga siya di ay ang amahan. So kinahanglan gyud ta mo pa paternity test. Unya di man nato mapugos kung walay court order, no, nga magpaternity test ta. So that is the only way para makaangkon siya and ma klaro once and for all whether he is the father or not. Pero at the onset, ikaw Nita, you know in your heart, kinsag yun, no? Kay kung maingon siya nga nagamit siya kondom, mangutana sad ko, nga nung nabuntis ka kung nagamit og kondom, naasad yung instances nga di mo work ang kondom, watakabaw, no? Busloton ang kondom, or nagamit kag kondom round one, unya, kung pananglitan di ay, duwara mo na kausahan. Naada ay several instances. Mura mo nig boxing, usahin pagpakikilawas. Uy, ayaw pag-ingon na anak. Usahin, apo ni round 2. O grabe, dyan ka kusgan, o ka nang grabe, o ka nang, unsa na, endurance. Hala, usahin, maka round 3, ang pangutan na nag-condom to. Diba? So, kana, you'll have, kamugod ka ba? You have the, you know, unsay nahitabo sa inyuhang pagpakikilawas o sa inyuhang intimacy. Okay? So, mauni ang need ninyong dapat mahibawaan. Ikaduhang pangutana, dili ni siya muangkon nga siya mao'y amahan sa akong gimabdos. Gusto niya nga mapamatud-an nako iyan nga iyan ning anak gawas sa DNA test unsa may laing paagi para mapamatud-an nako nga siya mao'y amahan. Nga kanang ma-afford ra. The best way, and I'm sorry to tell you, it's really the DNA test. Nga nung mag-adto-adto pa man tag mas barato or any other means. No, well, aside from the fact, mag-inigawas niya, maog yung naunga, murag yung usa kahulmahan, aw kana, that's one. Second, and I remember na inisuting doctor na ko, it's a blood test. Ang blood test, it's a matter of kanang exclusion ba nga kung pananglitan. Di mo parihag blood type, sure nagyud na nga wa, dili yud ka mo. Pero kung pananglitan pariho mog blood type, di po na magpasabot nga automatic siya'y papa. It only says nga okay, level 1, check, basin, na ay dakog chance. Nga, kay tungod pariha mog blood type, no? Nga posible nga ikaw gyud ang papa pero di gyud lagi it does not kay pwede mag oo nya na timing lang di ba pero mingon kag oo ko nya ABC ya awa na gyud end of story na na pero again the best test is the DNA wag na tayong magpaligoy-ligoy pa DNA gyud test ta ato gyud ning tiguman paning kamutan nga makapa DNA ta ikatulong pangutana gustong ipakuha ni Brian bastos ha ang bata nga naas akong sabakan. Sa akong nahibawan, illegal na dinhi sa atong nasod. Pwede ba nako siyang mapasakahan o kaso, ana? Yes, pwede, no? As violence against women and children, that is also part of the physical, psychological abuse, mula gini problema. Okay kayo ta, kung pananglitan, walay problema, wa pa nagproblema, no? Hala, happy-happy, hala, pakighilawas dito, tilawag lami. Unyang nagproblema na to, ara. Kakak na, hadlok na, huna-huna nagdautan og di mao. Ang kanang pag-abort is a criminal offense, no? Mapriso mo
2: maasta ang doktor gani, mapriso pod, no? And, dili lang ito na criminal offense. Uy, no, sa ato ang relihiyon, akong i-assume nga katoliko ka, o di man gani ka katoliko, lahi imuhang relihiyon, na agyod kay gituho ang Ginoo, wagyod sa ato ang pagtuo or sa pagtuo sa uban. Niingon nga, okay ra, no nga mo, paaborta or atong ipakuha ang bata in town. Sa inyong sayop nga gibuhat, inyo pag yung dungagan ug sayop, mapagan pag yun ang way, labot. Ayaw na, no? Even if dili siya mo angkon nita, di ka mamatay, no? Di na nimo ikapubre, di po na nimo ikabati. I'm telling you, no? Dili jud ka magmahay the moment mataw ng bataa. And you will know the meaning, no, of the purpose of your life kung anong nahitabuan po ni. Ayaw patuo anak niya, buang-buang na siya. Sorry for the word. Yabag ka, wa kay ayong pagkalaki. Nga naman, hadlok siya kay minyo man, mauna din ha. Muna, kamong mga laki, minyo mo, sige mo, duwa-duwa din ha. Unya sa panahong may problema, biyaan ninyo yung kaduwa. Waga mo mga naong, oy, no? Ayaw mo pag-ingon, anak. Mo'y mga bayag. Ikaupat o katapusang pangutana ni file sila o restraining order batok nako. Pero di ko na kung magpapugong bisag unsay buhaton nila. Kung musupa ko, unsay posible mahitabo, mapriso ba ko? Okay, kung nakay restraining order, order manas korte, ato nang respetaran. Ato, dili ka pwede mo violate, ana, because lawful order mana, di ka pwede mo violate kay makontempt unya ka. Ikaw unya'y mapriso. Arita sa legal nga proseso ug pamamaraan.

restraining order nga dili ka pwede mo file og kaso for paternity and later on kung ma-proven nga siya ang papa for child support. No? So ayaw kabala ka ng restraining order. I need you to go to a lawyer or kaning mga NGO nga mga women's group, no, nga pwede nimo adtuan, di man gud nako pwede masibya ang imuhang address, wa man nato gisulti, so di lang po gumusulti og asa, but naa gyud nay mga women's group from where you are nga makatabang og tambag nimo, no, and fight for your rights. Naman na sila yung mga abogado din ha, mapasabot pud na nila nimo kung unsa ang proseso para mapaangko nato siya nga dapat siya ang kay siya ang papa. Okay, so ayaw kabala ka ana, no, ato ng paningkamutan nga makaangkon siya sa bata para makakuha kag child support. Anay kabala ka. But my advice lang, you do not violate the restraining order. But you have to see a lawyer. Mga girls, ha, careful ta with our heart. Di lagi ta magpadag ilad ani usahay mga laki. Kamu pong mga laki, pugni lagi ng inyong bakos. No, ay lagi mo padas. Agibs, lisod jud ka, ayaw yun. Uy, pastilan ka na ka mga badlungon, di rin kalimutan. Hi, anyway, matngon lang ganda guys. Ha, let's be careful. Dili tanan magung makapalipay sakto. Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namin na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Nagkadaghan na ang mga Pilipino nga gikonsidera nga obese o overweight nga naglakip og mga kabataan. Nitugan si Health Undersecretary Albert Domingo kinsa mausab ang Executive Director sa National Nutrition Council kun NNC ngadto sa House Committee on Ways and Means ug House Committee on Health nga base sa 20

RMN Drama presents Hanjumanan Sosok Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, ay kat. Ang atong magtatampo, dagdag singan nga, Danny.

0: para sa manipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tayo. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
1: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
0: TTX 500.
2: Ako si Jay. Siking kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
0: TTX 500.
1: Mabalik sa mga butika.
3: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Naay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
15: Ikilim mo ito niya? Wala ata?
16: Nanasa kayo pa ilailan ako, no?
15: Natural! Mahimo pa din yung wa?
16: Mugilig, ganahan ako ni mo.

0: Bye, si Lucy. Lucy, ako amigo, si Danny.
1: Sama din kay amigo nga guwapa, bay. Kanong pa man taon ni imong gipaila-ila na ako, eh?
2: Ay, sus, malag amigo kid mo, kay parehas mo, may kay mga ate.
1: Dili, oy. Kay ba wala may mutan ako, inuod na guwapa?
0: Ang kitaw! Asa ka na, asa ka na! Shot na da!

0: Se cada parasa kung may gani kay di off na ko ron. Bahala akong mag-i-dike dahil ako tibok at law.
1: Dog! Dog, mata na!
0: Nagmata na ko, ma. Abli na putahan.
1: Ani ako, nagluto kong sabaw para makahigop ka.
0: Salamat, taon, ma. Lamiki kang ihigop kong sabaw.
1: Ay, nahibaw kong hangover ka ron. Hubog magkay kang niabot gabi eh. Wala man gani ka makabantay na ako. Gilabyan ng kukunin mo.
0: Sorry, ma.
1: Nak, ako mo'y nabalakan imo. Sige ka lang yung galaag. Sige inom.
0: Kining ako lang enjoy ang akong kinabuhi, ma.
1: Ay, o, lagi. Nakasabot bang ko, ana. Pero kung dili ka maminiyo, hangtod sa hangtod na lang yung kang ingon, ana. Ha?
0: Ma.
1: Dong, tiguwang na intawang ko. Kung ikaw na anak ka sa hustong edad, kanusa pa magkamusod o kung sa karelasyon kung mamatay na ko?

0: Sige.
1: Ha? Masay, sige. Nisugot na nga manguyab ko ni mo?
0: Dili, uy. Nisugot ko nga uyab na ta.
1: Sayo na sa din ipayahana, uy.
0: Uy, ano mong kamutingong di ha? Ansa man, mupadayon ko or dili?
1: Mupadayon? Sige. Suwayan na to.

0: abi na kung di na ka makiglaag na, nga nakauyam na ka.
1: Lain siya kahit mausap ko.
0: Anya, okay na dahil slusi ba nga? Wani mo siya pa kuyo ba?
1: Hawa man siya, may baho nga milaag ko.
0: Patay ka niya. Mag-away, gano'n mo nga na ba?
1: Ano siya?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Daghan og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Dinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako believe.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ECS.
9: Zed Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukubso Tungaw.
9: Living Testimonies.
12: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxVit Kargado!
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
18: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Nalingaw uroy kasi mong laag nga wa ka mananghit.
1: Ha? Nga naman? Kinahanlan pala'y kumalanggit ni mo sa tanan ako mga ligo? Wa magkanimahibaw nga akong inahan?
0: Dani, uyab ko ni mo. Isip respeto ni mo na ako sa tong relasyon, magpahibaw ka. Mura raman taong kagwa, oy. Ug muragwa sa kay respeto, mo undango nato ni Dani.
1: Lucy.

0: siguro ar magagawa nga nagbuwag mo, Lucy, eh?
1: Ay, kayo. Wala bang gibitaw na ako? Huwag mo kumainab niya. Siguro, nasayo po sa kondisyon. Bay, pilip ako andam nga mag-ibuyab. So, lalagi.
0: Siguro, bay, dugka ka na. Pero, muta na mo ito, bay. Saman, nagtagusa ka bakit?
1: Sige, order ka. Order ko. Pwede. Diyan na lipong ko na.
2: Ay!
1: Ay! Sorry.
2: Sorry, sir.
1: Sorry, miss. Kakwapa na yan.
2: Sorry, ha. Akong sa... Nagtinanga po. Uwa ko sa kuna-una. Good, sorry kayo.
1: Okay ra ka? Asa mali mong mga kaoban?
2: Ako raw sa...
1: Ganahan ka? Ubanante ka?

0: Salamat tayo sa imong pagpaminaw na ako, ha?
1: Huwag problema, oy.
0: Imong kauban, na. Okay na to siya nga. Siya na lang usa?
1: Ako mas siyang gipahibaw. Okay na to siya.
0: Salamat kaayo, Danny. Hunta, makabawas ko ni mo po, hon.
1: Kining, mag-exchange na lang tayo sa itong mga numbers. Arong kung gusto ka nga makabawas na ako, one call away ako.

0: Manguyab ka na ako?
1: Oh, Crystal.
0: Pero Danny, uwa pa man ka makaila na ako. Bago pagutang nakaila.
1: Di pa nabasihan kung bago o dugay na batang nakaila. Ang importante, kung unsa gibati na to. O, in love na ko ni mo, Crystal.
0: Pareha tagibati, Danny. Love to sa

0: Nagagool ba yun? Pagka mo mga babae niya? Kanang tinuod nga babae? Yeah. Wa mo garay ka mag-uod magbuwag ninyo ni Lucy, diba?
1: Ay, si Crystal ba eh? Lay si Lucy.
0: Oh, lahi kay nabayan na lang si Crystal. Kanya, babae ba si Lucy?
1: Mahal na ko si Crystal.
0: Bay.
1: Usan lay kasulti sa kuinahan nga na-inlove ko sa kabayan.

0: ngando ba di agbayot?
1: Ma?
0: Nak, bisag pag-unsay gender sa imong magustuhan, suportante ka. Ayaw pa ko nauna kung unsay kasultis laing tao. Ang importante nga wak mo'y gitamakan. Ug sigurado mo sa inyong gibati sa usag-usa.
1: Ma?

0: Abi na ko gili na kagusto makikita na ako. Sige kog chat nimo pero huwag kay reply.
1: Sorry, Crystal. Naghuna-una lang ko. O sorry kay sa kong reaction. Nakalitan lang ko.
0: Nakasabot ko, Danny. O nakasabot ko kung mausap na imong pagbati na ako. Karon nga nahibaw na kas tinuod.
1: Nausap na kit. Kay mas mahal natin ka, Crystal.
0: Danny.
1: Bilib ko sa mong kaiso. Ngamitugan ka na ako sa tinuod. Mom. Gusto ko mangayo og second chance nimo. Tiwaso na to ang atong nasugdan.
0: Danny nga no. Wa ka mahadlok sa ikasulti sa laing tao.
1: Wa. Kayo ako'y labot nila. Di ba maingon ko, ang importante, ang atong gibati isa sa kusa. I love you, Crystal.
0: Oh, I love you too, Danny.

0: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule!
4: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
5: United Home. Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayoko.
9: Makabuhay. Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: At first I was afraid, if toyo

Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Mary Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadans. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanun, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitoro, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elusto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: pa ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na iko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali ang mga butika. It's a

0: Nigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, Boriba ko, ala, ang Sed Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay mababa man ang imong meeting.
0: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
5: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
0: Living Testimonies.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
0: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
5: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
0: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.

0: og karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Bay, nisakay na sa iyang kutsi ang big boss nga insig sa mga dragon, bay.
2: O bay, Sarge. Ula ginusara lang siya. Was ikaw ba na driver?
1: No, to na. Nilarga na, bay misail.
2: Sundin na yun, bay Sarge. Ayaw lang ipahalata. Nagisundan nato siya, ha? Bay Sarge?
1: O bay misail.
2: Itugot lagi doon ta sa higayon. Nung matapos na higayon na ang kinabuhi na nagkagaw ng busli.
1: Kwaong ginato, bay. Panagkamunta na to.
2: Bay Sarge, ayaw lang ipalipat.
1: O bay. Uy, puro paingunis bukid nga kasada nga yung kisubay, bay. Kaputaw area naman din, bay.
2: Asa magka siya paingon?

0: Bosley, daw sabi ka, dili mayo alang nimo nga mukumpiyansa. Kailan lang nga, doon naging kay bodyguards? Kung paglakaw lang ikaw ka.
1: No problem, Pedro Gaspar. Ako amping sa ako kaugalingon pa.
0: Ang amping yun, ha? Tambag lang gini nga ako. Aran ni mo, okay. Balang ka nga, hindi mo kayong ibaliwa. Sa sunod, nga mula kayo ka, pagka o mga mangtas ka dragon. Alang sa imong siguridad.
1: Okay, sa sunod, ako lakaw, ako ka na buhaton, Pedro Gaspar.
0: Pamayo, amping yun. O sige, bye.
1: Bye, Pedro Gaspar.

0: Wa mauli ang inship nga Big Boss. Asang ka de itong iyang lakaw? Umpiyan sarman kayo. Oh. Hello, Major Gaspar.
1: Glenna. Imingaw na ko ni mo. Nagkita niya ta. Sa dilip ako mo asumir o balik sa kong katungdanan.
0: Gimingaw na sad ko ni mo, Major Gaspar.
1: Hapiti kita magkita balik, Glenna.
0: Paabutan ko kanahi kayo na. Dawata di ay nga akong palipay sa imong kalampusan. Bubalik naman di ay ka sa imong katungdanan.
1: Salamat, Glenna. Taghan gikog panimaslan ni nga akong pagbalik.
0: Oh, Major Gaspar.
1: Maghawan mo niya ko. Apan ibilin ko katong mapuslan pa.
0: Naraon niya ako kanunay sa imong luyo, Major. Andam ko sa pagsuporta ni mo.
1: Salamat. Nalipay ko ni kadungog niya, Glenna.
0: Imo na ang tanan ka na ko, Major. Mao kanay akong gisaad ka ni mo.
1: Oh, Glenna.
0: Imo lang ko. Og pagkamatsyan ko ang pag-alaga ni mo.
1: Baya, ipahina mo ako pag-ayo. Sabi mo, naghinam-hinam na kong mugakos. Bahagkan ko'y kapagpalik, Glenna. Aong!
0: Niyara ko din ni sa baluarte sa Markang Dragon. Pabuton ko ikaw. Gimingaw na sad kaayo ko ni mo, Major Gaspar. Aong! Oh.

0: good kapagam po di karun sa mga insik bay aning mong Chinese temple.
1: O bay, Sarge. Ilado kay kining maong Chinese temple din sa bukirang bahin sa syudad.
0: Beverly Hills na yung babaw bahin na ni bay.
1: O bay, Sarge.
0: O, ikawas lang insik bay.
1: Bay, muna ka na siya sa matangan siya sa kinan.
0: O bay, misahin.
1: Uway, mausap sa itong plano, okay?
0: Okay, bay. Ako'y bahala sa kong kagalingon.
1: Sige. Pangandam kay sundan ko na siya paingon sa iyang kutse. Bye, Charles. Ayaw yung pagkita ulat ang liyok.
2: Ha?
1: Nagtiun ko ni mo nining kigulita na kong pistola.
2: Kisa ka?
1: Eskwadro.
2: Osa!
1: Uy. May armas man di ka sa imong hawak. Big Boss.
2: Ayaw ko patya. Ikaw ayaw pati sa ako. Ay, ako atang si ibon nagkakwarta.
1: Dili pati ka pati yun. Sige. Sunin ni imo sa kinan, Boss Lee. Mungun ko ni ko sun. Tumanda yun.
2: Oh, Eskwadro. Ako sun na. Ikaw huwat lang.
0: Tuwa na sa kinan sa insig nga kimaningo sa Eskwadro. Sundan din ako sila.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Lina, ako'y bahala sa imong kaso.
1: Major Gaspara, lisod na tingaling malutsyan ang mga kasong nasang at batok nako. Punan pa na ako ni gidaganan.
0: Pasagay, salig lang lagi na ako ka na bahina. Oh, ang Big Boss, nabalik na ba siya? Gikan sa iyang lagaw?
1: Wa pa siya mabalik, Major.
0: Purong dili na kinimayo na.
1: Major, usibot ni mo ipasabot.
0: Glina, kitawagan ko siya ganiya. Huwag ipa si Dan-an, nga dili mo kumpiyansag lakaw. Kaya may kauban niya bodyguards.

0: sakit pusas, ma. Kamu tangtang sa puso na huwag kamot. Kaya ka na sakit, ma.
1: Ngayon, hindi ka hindi pusasan sa sika ka. Kinaong plani mo. Suspik ng daan. Kagaw ka.
2: Ay, bawo ka ba? Nga dako kay kagkadaot nga nahimo sa mga tao nga nahimong adik sa inyong negosyo nga illegal drugs. Ha, kagaw?
0: Ako negosyo lang. Kala sila kasala, ay laki o galingon. Kala

0: que són uns vells, deixem-vos-se.
1: Quan hi ha el cellfón, baixats.
0: Ambil.
1: Angkau kau kini ngambil jur Gaspar.
2: Halo, Bosli, asing kau.
1: Bijur Gaspar, ia sesama yang mengakamot.
2: Kicika, ganung ikau mitobag. Ganung ikau mitobag, hain si Bosli.
1: Wa kepada ayah dia mahinom dum aning tinguga, Bijur.
2: Oi, oklok. Ayaw pagmugna ug imong mga tanghaga. Pagpaila kung kinsa ka.
1: Imong ubos nga alagad ang eskwadro.
2: Unsa? Bagnag sa ilong.
1: Maayong pagkasyat sa taro nining agaw ni mong insik, Major Gaspar.
2: Misael, ayaw yun pagpakasayop sa paghimog dautan sa Big Boss. Kaya magmahay yun unya ka.
1: Sukad, wapak yung desisyon nga akong gimahayan, Major. Kay ang tanan na kong gihimo, doon ay katuyuan.
2: Israel! Pagnag sa ilong!
1: Paabutan na lang ang dugang o niyang update ning akong karong gihimo nining imong agaon. Kay niya na kami sa lapit nga mo'y labayanan sa patay o niyang lawas.
2: Ayaw ka na buhat sa Israel! Ayaw yun!
1: Nagkapabay mahimo? Parang pugnan ko? Amin dyan?
2: Kimani! Usap kong yan ka rin akong buhato ni mo, Misael.
0: Ako silpon mo, ah! Kanay mo lapay!
1: Karon, una sabi mo may atong bukon, Busli.
0: Ayaw, ah! Ayaw, ikaw ayaw lang patay sa ako!
1: Ang sama ka ni mo, dili na angay buhion pa. Pero isyo, kamus katiling ban?
0: Ako hatag lagi sa imo, nangakwal kada million ako hatag. Plamis ako hatag.
1: Sagbut ka sa inyong nasod nga gilabay din sa Pilipinas, Pusli. Busa, anhi ka sa ilubong ang mahimok kang abulo sa yuta na inyong gibinaboy.
0: Ayaw ba ha? Ayaw ba?
1: Nakapos ng kasaysayan sa iyong mga buhat nga dautan, by Sarge.
3: Natusok-tusok sa dagang bala ang iyang kalawasan, bay.
1: Ang sama ka niya. Dili maayong ang angon.
4: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS, ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget, so

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nagplano ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP paglusad sa coin deposit machines dinhi sa Sugbo sa buwan sa Nobyembre. Kinihimuon sa dili pa ang nationwide rollout sa mga machine nga dunay mga maintenance support aron motabang pagpabilin nga operational ang mga machine. Posibleng ilusad ang coin deposit machines dinhi sa Sugbo sa Nobyembre 17 diin magtugot kini sa publiko pag-deposit sa ilang mga sinsiyo o i-convert ngadto sa e-wallet credits o shopping vouchers nga makatabang sa sirkulasyon sa mga sinsiyo. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, nga nailang natural ingredient, aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
4: Unsa man ano?
3: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
4: Oh, nga naman lo?
3: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
5: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
4: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
5: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
4: Bisag bubuan pag og tango, abay. Di good ka mahadlock ako.
5: Di lagi. Taon mong kungo!
6: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
4: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka paranaw,
8: ug pagpamilod sa mga tiin.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong yung butikin sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
11: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
12: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
11: Worth it?
12: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
13: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
14: Glow Pond's Miracle.
15: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
14: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nganhingi aman mo agi sa gate nga sa luyong bahin sa ilang bahay ang itong mga van. Di man ako malili ang sugod. Kay taas man ang kural din eh.
2: Isa na sa gate.
1: Ah, wala, si Puldo.
2: Tigo! Ah! Oh. Kinsa ka? Tigo!
1: Oh, nayabag na. Nga nung ni ama na sa luyo si Puldo?
2: Kinsa ka, oy! Unsa man ka? Tao ka o mananap?
1: Wala siya maklaro kung tao bagid ko. Ah, diligid ko malihok. Di ko malihok din sa kong hemutangan.
2: Ano niya magkapatingog? Saan ka? Ungo ka?
1: Mutuo, gano'y ungo niya akong igagaw. Pero, di lang gid ko malihok kung mutubag. Mas maayon ang magtuo siya nga, di ko tao.
2: O saan ka? Papuswil ka?
1: Oh. Awoo!
2: Ungo!
1: Ibang ko na! Napatawag ka! Mamasin!
2: Patay ka, ungo ka!
3: Ungo!
2: Oh! Murag dali ka ng ungo! Dali mo! Atugok dun!
1: Aray! Kadang-kadang ko garas. Aray, naligid pagin ko na.
3: Yasa ko po, saan sa
1: mga sundan, higit ko siya nalang yung puldo eh. Di lang ko muli yung tini. Ayaw na lagi ng blog sa mga rest. Ubus, puldo. Kay, makasukol lagi ko rin mo gawa.
3: So, ay ikaw lang ah.
1: Ay talawan. Kana. May kay, huwag madadi puldong yung mga kauban. Ano yung mga kumulok? Muloko din sa ilaw sa sagbot.
2: Upanay ko ninyo, sukbos?
3: Ikaw lang.
2: Tawag ka ba lang kita sa kwanim kipusin mo. Tawag Osam, tutaon mo eh. Ikaw ang upan ako.
3: Tanto ka!
1: Osam, ang puto din
3: eh! Alas bus din doon si Baboy. Nagaw! Tumaga na to! Tumaga!
2: Unsa ungo? Ay, murag ungo ginang ako nakita, bus. Mga nga, ako lang nang gitirahan ng shotgun.
4: Unsa man? Tao ang imong nakita?
2: Kuan, murag tao, murag dili.
4: Nga sa ato pa? Wa gid ko makaklaro kung tao ba gid kini?
2: Wa, boss.
4: Pero, nganong imo man kining gitirahan?
2: Oh, kaya tuo mo sa punga ungo ni?
4: Nga sa ato pa, may tuo gid ka nga lunay ungo?
2: Ah, basig, naagid eh, boss.
4: Ah, pagkatuntugok kini mo eh. Tuntugi kag utok. Nakuratas milchida sa pagpabuto niyo sa armas. Sa sunod, siguraduha yun nga doon na kay maigo kung mamusil ka.
1: Wala, ningaw na sa babaw. Muraog, di nagid ko balik ko ni Puldo din eh. Di na siya mangitag baling ako. May gani kay wagid ko maigo na. Unsa ning tapitang akong naligiran? Ah, uy. Niyemde ko sa nauganghang sapa, luyo sa mentiryo. Gusto. Ang mentiryo na nang naa sa ibabaw. Ah, unsa to? Muna mag may naglihok sa mentiryo sa ibabaw. Unsa to?
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ang lamig!
11: Tika, yakapin kita.
10: Sarap ng feeling.
12: Everest Air Conditioner.
10: Han, ano ever best place mo in the world?
11: Siyempre, right here with you.
10: Aww.
12: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
13: Zen Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga kong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
14: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya Zed Liniment, wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga-Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
5: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
16: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Mga higala,
2: karong September 16, Wednesday,
1: ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
0: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: Oh, kasi kaswin ng nasa babaw. Oh, mura og tunay kay tao sa gawas sa interior. Oh. Unsa man ang nagdagtong sunahan? Murang magtaw.
4: Oh, oy, labong rami na nga tanom.
3: Ah, matungas ako pa yung sementeryo. Ah, whew, hapitan akong maanhing karun eh.
5: Belchi?
6: Doon namin nagpabuto sa gawas din do.
5: Amda, yabag ni Spoldo. Nagtuaw siya nga, doon ay ungo sloyo. Iyang gipusil. Sige na, sige na. Pahuwi na. Ayaw nagkabalaka sa imong palibot.
6: Gusto kong makisulti sa doktor din do.
5: Unsa? Nga naman?
6: Gusto kong mahibao. Panunsay akong sakit.
5: Okay, okay. Ugma. Basig mo alin siya, ugma. Ako ingnon nga makigsulti kaniya.

Kaya mo gito kanina na ako makiti ang murag tao nga naglakaw. Usap ng hayag sa paril. Sugam din nagikan sa suod sa minteryo ang hayag. Oh, kadako ko din ay buslot din sa paril sa minteryo. Nga nang dako mo gini? Gitoyo ni buslot. Oh, kunmaw na. Tawag din itong anino nga kung nakita din sa ibabaw. Maagi ang gini din.

0: anilang ko din yung sbayag, eh. Pabuton lang ako sbay dyan, nga mabalik din, eh. Kumusta naman kang iyang lakaw? Si Johnny na tingalining nagpaingon din, eh. Bay? Ikaw na, Bay? Bay, Johnny? Ano tingog? Pero tunog kit sa tao tong akong napati. Kisa mo kang nasilong? Kisa na!
1: Ako ginibuslo, tas paril eh. Dito yung ang ginibuslo, karon di na kinahanan mo agi pa sa atubangan nga date, kung muso din yung sementeryo.
2: Yeah, sindikato ginibuslo, tanda. Mura na manonig na bantok gamay ang agianan din eh, paingon sa lungags paril.
1: Paingon man sa musulio sa mga patir ang daan paingon sa nabuslot ng paril. Unsa kay buti pa sa buti ni?
0: Maiko kinang agtang mo ining akong bunal ron kung musuway kagsakka din ni? Nana, nanang tono pa. Karun ka. Titikta mo tubag sang piton ha? Karun ka. Manukat ko taan, pi. Yeah! Bay?
1: Nga ba, Dega? Apin ako, may pauli ka na dito silang lula.
0: Kuhat ko ni mo.
1: Nagkuhat ka, aron ni mo kong lambusan na ng dos por dos?
0: Dili, uy. Abin ako, ikaw tong tao nga akong gisampit ganiha nga diligid mo tingog.
1: Unsa? Doon ay tao din eh.
0: Doon na.
1: Dili kasi mao ang tao nga akong nakita sa luyo sa mitiryo, bay.
0: Unsa?

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Nya, makasaka ko. Ang bukid ro. Gani ay, nag...
1: Ha,
2: sa kulian? Ang ama nga mo rin na.
1: Abusig sa...
2: Kaneng. Oh. Nya, sa uwa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
1: Taka ka sa bukid, di ko kasaka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya.
1: Pwede na magkaskat tayo ko sa bukid.
2: Magkaskat to ba? Oy, magrapag yun to atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Sige pa kanan ni Mulay.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo idad.
2: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
3: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
7: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
3: That portion was brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin!
10: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Galit sa RMN Production Center.

0: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mapanghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasay na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kay akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Dani. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na, ama.

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tul sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Let's go! Go with the flow!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow!
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
6: Charmy!
8: Charmy, let's go with the flow.
9: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
10: Tusiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alan sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
14: Maayo na lang na ay Kidilets.
15: Chewable paracetamol and candy flavors.
16: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
17: United Home. Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Again, Kidilets.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: yan lang ang magsulti ito, Randy.
1: Ay, ako ang kwendong, nanawa na ba si kami na kwendong James?
0: Ha? Wala naman ko, no? Kusa ba niya tuyo, ha? Unsa to, Randy? Randy?
1: Ambot dong, ambot.
0: Kasi ambot?
1: Ay, wag ko kay Bao, eh. Kay, wala man masulti.
0: Kasi wala masulti, matuti mo nanawag. Itawag lang siya nga, wala isulti.
1: Ako kukuhan, kwendong, kanang, siyang yuto ba? Nagtuwa kong siya gito.
0: Kawag iklaro ni mo eh. Siya nagtuwa kang siya gito.
1: Eh, kung anong gudong kining kwan manggut, ingon ini. Maya ko naman toon, nga, di pa dugay, nagmubang ako cellphone. May vibrate ba? Naman di mitawag. Pagtubag na ako, isug man. Nga, midritsuk ingon, ay nga, kwan, kumasta man trending? Nga, day ingon ay nga, di ba ako trending? Usta ka sinungdan nga nung way maayong buot ako Sir James. Ano siya?
0: Ha?
1: Di man kaayo na ako pamilyar ang yung tingog, no? Kaya man may magsigig story ya. Si Lermans de Chelsea, pero why lain, why siya ginto? O niya giyo na, huna sab na ako, kinsa mabukuloy mo solte na kong ingon ato, nga naghisgot bahay ni mo. Huwag may lain. Kuto naman, Rika May, di ba?
0: Ay.
1: Karang, kung may number ka niya dong ba? Itandi ko na palihog kung parihas brings number niya nga naani mo. Kadiyota, ako ipakita di mo, ha? Kini ay. Ngayon doon ay, kada, tanawa. Pamilyar ni mo dong, ha?
0: Ang yugi ng number.
1: No, logi. Siya gito na nawag. Silon. Oh, bihon no. Oh, wala. Sila na. Nakasturiyan ng Sorry, doon nga. Nakaingon kong ahok. Kuan ka na.
0: Sabi siya ni Motto, Randing.
1: Doon?
0: Ano siya na ko sa Chelsea siyang kwarto?
1: Ah, sige doon. Wala. Waman siya masumpay. Igor, magtanong sa number ni Rika May.
0: Chelsea. Langga. Abli ko.
1: Karagay. May sulti ni Rika May siyang pagpanawag. Nausok na ko sa hinungtan. Ganun, may maimbuot ako sa Dung James. Nas ato pa. Gidot lang yun sa Dung James. Akong pagbaot niya. Bahir ito mabihan na. Kay, panguba ay ginong pamilyang tuyo ato niya. Paayo-ayo ko na si Day Chelsea. Pero iya na yung paagi taktika. Aron magamit niya sa Day Chelsea. Ngayon, nasinti kayo. Aron madaninis dong James. Ha, grabe. Pagkawaybot ba bihon, no? Murag, ibaw na ang saging motibo niya.

0: Oh, bati turan. Lebagag na ang bayhanan, no? Minyo gitirad ta. Minyo kwartahan pa.
1: Manay kong duda, Daigurio. Nga nagpaibo ginasiya ni Dong James. Ipahimudsan ang higayon nga was day milan ni.
0: Ito, no? Bright kay yun tita.
1: Hilo mo eh. Kasimpula ng sabton. Ikaw good. Daga ka. Ikaw good, daga ka. Na may way sabit. Nga. Adugas minyo!
0: Oh, tana ka nako te.
1: Og daga ka, daga ka. Adugas minyo.
0: Tana ka nako.
1: Sabali ay, ama mo ka. May lain din kong ipangutan. Kita naman doon nagsulti.
0: Oh, bitaw no.
1: Oh, bitaw no, gaga.
0: Buyag.
1: Ay. Ay, ni mo, day guriyo. Wanagyo ka.

0: It. Ito na lang, God. It. Pag-God. Huna-huna ako na, it. Oh, it.
1: Lagi-lagi, kurik. Kurik, lagi ka. Huwag mag-galis din mo. Pero, unya, sigurado d'yo kang why gusto si Dom James niya.
0: Oh, oh, sure, Dugan. Sure na sure. Kabutan na Dom James niya. Usap pa. Mayon ka, tunagol si Rika Maynga. Usa sa inundan, nga way maayong buot niya si Dom James. Tungod na ako. Gon! Nahibo pa riyang?
1: Oh, bitaw po doon.
0: Oh, maugyon, maugyon.
1: Pero unya, sa on man na.
0: Nga?
1: Nga. Well, wamay kuta si Dom James niya na Milan eh. Sa on man na. Unya.
0: Unya?
1: Wala sabi yung sila'y kunta.
0: Bastos, ay!
1: Kwan mo ganti ka na, real talk ba? Real talk na mga gunati, kwan? Hagbira mong tao nang nagpastos si Dom James, ay. Wow, pala siya, ispong ha?
0: Oh, paim na.
1: Nga, nakukutaon. Katuwa mo ko mag-ulian sa ato. Ikaw ka tingali, kaya naara ka nag-ista din. Kamanga.
0: Kamanga, yabag, yabag, ay.
1: Pero bitaw, diba? Ato lang niya. Ang sabi na Dom James, anong wap na siya maibog ni Rikem, eh? Nga, wapa matuwabihan na. Puti, inutog lawas, siksi, o sige, kwan, bisan kinsa tingaling lakihan nga makakita niya, no? Posibleng di maibog, eh?
0: Oo, kay kaibogon ka. Angang, no? Loyal magkaya na si kwan ka na niya, si siya, loyal kaya na day Milan, eh? Ano ang magsuriya ba? Bisan to, anis layo.
1: Bitaw lagi na. Pero, kwan, kwan, di ba? Atong ibutang. Ibutang naman. Buset, di ato ibutang. Di tangagod siya. Kwan, kwan, di ba? For example, no. Kung pure gini siyang lalaki. Di gini siya uhaon. Di siya mingaw na ng anak. Be, tala ko.
0: Hoy! Saan mong kawin? Ibag ini, oy. Taka lang ng nga ng bapa ni Buddha.
1: Di ba, di ba? Saan mong yung tanawin yung gifts ba? Saan mong, kwan ba ka ng, saan di ka siya pares na itong duha. Di ka siya bayo! Ay! Unsa!
2: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: Maxvit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Gargato. Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Gargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Gargato.
2: Maxvit Gargato.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Gargato. Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Gargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Gargato.
2: Maxvit Gargato.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,

0: lanjut nga itudok din nato ni sa iya kay basic ra magumi niya kanang simple kay nga pamaraan unya malingaw sab ta.
1: Sir, karon usin na ta sa imong pagkadaog sir. Usin mo hang nabati pagkaibaw ni mo nga ikaw ang maong outstanding urban and peri-urban agriculture garden winner.
0: Pag sa pagkahibalo na ako, mula nagluksa ko nung no? Happy kay ko kay wala gi ko nagdahom nga kanang ako'y mapili kay daghan gumi ato nga gipili ano niya nang wala gi kita kayo sa ilang garden niya. Ako nagbasir ako sa kung kagalingan nga garden niya. Pagkahibaw na ako nga ako mula nakaluksa ko niya. Wala ko damha kay wala damha ba nga sa duha ka tuig kung uban dugay ng ganyan ng ginardina niya. Ako sa duha lang ka tuig na kung pag buhat sa garden niya akong day na women, so i-encourage kina ko ang tanan nga kanang kuan lang gid ka kining nagid ang persistence nimo nga nagid ang kining dili gid ka mawala ang pag-asa no nga kung may mga challenges nga mo abot ay mura gid nang harap kun nga kanang bigi ka magpa-aleluya nga kinahanglan jud nga kuan kining tagaan din na nimo og pagtagad kay ang tanan labi na og kinasingkasing nimong pagbuhat wala kay dalupigan murag hatag gid sa iya pagid sa imo ang kanang kalipay sama sa akong na agian karon nga wala ko nang dahom pero ako din napili so lami gid isya gitong thank you Lord,
1: thank you Lord. Ito, sir, congratulations sir no akong another question sir is unsa may mga challenges nimo sir nga sa pag-join nimo sa maong search for outstanding dawad sa ka?
0: Challenges nga akong na agian murag kuan man gud siya kining okay ra gud sa ako murag wala kay ko na pisyo wala tanan kay tanan mo gumi nang pangayo na ara man gud niya ang ako lang jud ato nga kung unsa ilang mga kailangan, ako rin ihatag nga, wala, huwag ito yung nga, nag-lisod ko, wala dyan, pag-ari, mas happy pa kayo katong interview ko nila diri sa taga Manila, katong pag-validation na, happy kayo ko kay, ang tanan na kong mga kahaguban, na tagaan nila, o, kanang pagtagad niya, kanang, willing kayo ko sa ilang nga ni accept, happy ko nga ni accept, na niabot sila diri kay, kanang, malipay kayo ko kay, pinabang hatagan o pagtagad ang akong mga singot na agas diri mga sakripisyo mora. So wala di ko na kuan sa ila, wala ra murag okay rin ko sa kuan na sa akin sa gawad saka.
1: So pag ano nila, pag visit no, wala ka na kuibaan. Mas na-happy noon ta.
0: Yes, na-happy noon ko kay na-excited ko pag-ari nila kay ang akong pag-excited din kay mudaog ko kundi yes, makita na din nila ang akong kahago. More dito akong kuan, more to akong kanang na-feelings atong May 11 nun to siya.
2: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
1: Unsa may message ni Moron sa akong mga listeners nga encouragement makaha or advice nga mananom gayud sila or magsugod sila sa maong micro garden nga bisan gamay lang ang iyong space no nga makatanong gyapon ka o sa mga uban pang mga eskwelahan.
0: Yes, oh. O sa tanan nga mga listeners karon labi na sa mga

0: ginikanan nga naa diya sa tagsa-tagsang panimalay, na pwede rin saan nga tubuan na to ang atong mga anak sa pagpananom, na ikaw sa mismo ginikanan, malapak. Mananong bigtano kay kanang sa pagpananom, nagitay maani, labi na kong imong ma, at imanon. O nga, sa mga schools na nakapaminaw karon, dili pa gid ulahi ang tanan. Daghan tag masugo kay daghan tag mga bata nga ganahan makakat-on. Ato na silang tubuan. Nga tubuan tong tarong, tubuan na tuog sa pagpananom para sa atong pagtudlo dako kay nagkatabang sa tagsa-tagsang panimalay. Instead nga, o maka-minus pagit sa budget, kay instead nga mamalit ang gulay, labi na kung natin tuwahon di ang isda, nga nakay sa kapunuan nga malunggay nga tanglad, so daog na. So maiba na pa imong budget. So, margin na akong ika-advise sa mga listeners karon, sa mga ginikanan, sa atong community, o sa atong tagsa-tagsang eskulahan.
1: So, yung si plano ni mo after nga makadawat ka sa maong dantin pala?
0: After sa makadawat ko aning dantin pala, itawag nila, no, kung naamanggali gamay nga cash, so gusto na ko nga padugangan ako ni og mabutang ko diri og siguro kining among manukan, among butangan og kuan siya, butangan lang mo ni siya, o nakuo na mo ni manok, ang manok na namo nga, Bisaya, kay mahal ko ni Bisaya, no? So amo ni siyang, di lang, kay mura lang siya na piso niya, kundi maragwatan ko ni balay-balay dyan na comfortable sa ilang kahimtang, na para mo daghan nga, muna itong gamito niya po, kung gusto na tampo. Tingot ang sabaw.
1: Daghan kay salamat, sir, no, sa imuhang mga inspirasyon gayon nga mabalon nato, no, sa ilabi na sa itong mga kabataan-unan nga naminaw karon. So ari jud ta sa pagpananom og pumakadawat ng ganitag award, dili ta mo undang, no, padayon gihapon ta sa pagpananom. Daghan kay salamat, Sir Jojo Ehem, og sunod na pod nga gayon hinaot nga ikaw gihapon among mag-guest, no, sa lain na pod nga tuluman nun kabahin sa pagpananom.
2: Kung dili natapos kining tuluman nun, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagtitigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at na kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippines are dime at 4:43 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. DILG Secretary John Vic Rimulyan ikumpirmarga si Kanye Speaker Martin Romualdez arana sa infirmary sa Quezon City Jail. Uga doon ay kauban nga laing tulog ka mga PDL.
4: Rosie Goshomi, ito kay pagtaas sa assets ni Vice Presidente Sara Duterte basa siya sal-en kika sa 2007 at tuna sa 2025.
2: Sa mga balita, lugkang kagamanan sa rakbayan sa Sugbo ng plano pagpataas sa discipline zone sa Manila Talampan kung Bantaleria.
4: 1,500 ka mga habal-habal driver sa probinsya sa Subur at Tagalog Fuel Aid sa Kapitolyo.
2: Balita gawa sa nasod, Iran gusto ga makakabot og diluman ang Amerika. Kinitalawa sa nagparangkar ang tensyon sa Middle East.
4: Samta sa negosyo ice cream, frozen yogurt, uban pa gipaabot nga buhisan na.
3: Headlines karon.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas!
2: Mga mahinong danong,
4: Lago na ka, Unang Radyo. Unang Balita.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Atong mga impormasyon ng inyong masairan.
4: Ang ayari mo madunggan,
2: Una sa Radyo.
4: Una sa Balita.
1: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one. Number one.
1: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
4: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide.
1: Nationwide.
3: TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gising na!
3: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Adlaw ra may kalang Miyerkules, pitsa 16 na sa buwan sa September 2026. Sa ngayon, sa kanitibukang paro sa Siniwa HP, aramin sa buka, mayang mga tigbalita.
4: Kirahin ni Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Miyerkules, Radio Man, Arnold Bustamante. 100 days na lang, Pasko na! Ato tabi ka na sa Rasay, santak na sa munta, pagkatulog ka rin sa mga lampas ng mga balita. Sugo na ta sa atong Christmas counting. Christmas countdown. 100 days na lang, may gala. Sa dili pa ang Pasko. Sus, dali aras panahon. Wala. After na ni 100 days, ini ka 101. New Year na. Oy, di pa, di ay, di pa, di pa. 101, mga 111. 111. 112. 112, mga higala. Wala na, 2027 na. Wala, eleksyon na sana. The long wait is over. May buntag, may buntag sa ato ka mga kaksunan dali sa ato, sa dakbayan, sa sugbo, sa ato ka mga siringan, ka mga dakbayan. Dakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Tarisay, Naga, Karkarok, sa dakbayan, sa Bugo. Sa ato ka mga kasikpit, ka mga nalabigan. Litos, Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinagkabayan, may kanas sa Mr. Vicente Visayas, Karigurasa. Aminog na mati na may kanas, tulungan ng unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? May buntag, may buntag, may buntag sa mga nanay. Kaling rasa, naminaw, namati, namigalas, tulungan ng unang radyo, unang balita. Nabinatong nga nangandam na sila ang mga gimbohaton de eskusina. Narikay sikay na mga igala, nagdigka muna para sa pamahaw. Karong buntag, kay doon ay mga membro sa pamilya nga manglakaw sa iyo. Doon ay mga membro sa pamilya nga mangiskwila o sa iyo po mga kasama. Aron nga di balit sila ng mga trabaho, kinanglan mo sa iyo o lakaw. Ay, traffic. Kagabi, grabe ka traffic. May gala panungan to sa Ayala. Kanang muuli ka, may gala paingon nga to sa Apas. Ang dari ka muagi, may gala sa may Archbishop Reyes. Perting traffic ka yun, tungod sa pagbunok sa uwan. Pero kung dari ka muagi, may gala sa may UP, panung loud, ngantos lahog, panungan to sa may IT Park, murag luag kaya ang karsada. Why mga sakinan? Sa ato pa ang mga sakinan dito pa noong sa Ayala. Nagdasog tanan may gala mga sakinan. Paingon nga to sa Ayala kagabi. Tungod kay 15. Doon ay mga sales. Kaya mga makapatintal may galang sale diha sa mall. 50% sale. Ang uban di ha, 75% sale. Na ganin, agi-anak ko, patosan ka sa mangke. 75%. Ang kanya itong 10,000 karo 3,000 na lang. Grabe ka nga sale. Grabe ka nga sale ka sa mangkin. Ang tag 10,000 nga sapatos, tag 3,000 na lang. Pero pila po, pila na nakatuig saan? Mga 3 years, 4 years na nakatuig. Sakto man saan ba? Kanami taong sa una, mapalit ni mo og mahal. Pagbalik ni mo, uy, hala ni barato lagi ni. Tag 1,500 na lang. Pila man ni sa una? Tag 6,000 ni. May pagkaroon ko ni palit na. Duhaon tali ka mo. May taon din maayo nga na mag-dali-dali kang palit. Kaya naking kwarta, may palit rin siya. Onya na, anay, pag-abot sa unahan, may gala. Uy! Bulabay ang tulog kabuan. Uy, gisail man. Wala niyong mahalin. Pandamay, mga gala. Muna nga... spend wisely. O itong marag magpa-kuangitani ka sa mga case. Magpa-seminar ta o how to spend kuan ba sa itong financial literacy. Mana siya. Kaya hindi ka magpataka bita o gasto. Hindi ka magpataka o walda si mong kwarta. One day millionaire ka. Swildo ni mong kakahapon. Karon wala na, pobre na ka. Parang, ah, grabe ha itong kwartahan ni Agi naman sa kamot. Maamanggin mo hapit. Nga naman, kay one day millionaire ka, nagtukang dato ka. Nagtukang ang kwarta ni mo nga wak na ikabutangan. Wak ikabutangan kay ni Agi ra. Wala nga ginanglan ta, may galang mag-save, mag-ipon, mag-bangko. Ha? Aron nga... Aka na mga laag-laag, ilan sana. Ay, kaya bitong mga laagan kaya nga mga tao. Hindi na ito. May gusto nga, mabitong na narbaho tayo para malaag. May mana, sa batanon pa ka? Kung naanak ka, pangidaron, may galag 40 pataas, marag. Maghuna-huna na ka. Ay, gusto mo, iwa man dyan ko naipon sa gamay. Wala nga... Nindot ang magkuan ka na magpa-seminar ka o ga. Financial literacy. Ayaw gasto nga sobra sa imuhang kita. Ayaw gasto sa... Ayaw kaon mga higala o glamian nga mga pagkaon nga bisobra na po sa imong inadlaw nga sweldo. Kaon ka mga higala tag 500 o nga imong sweldo tag 300 kwintara. Lugi incheck ana do. Ito dapat malapas, okay. Ato si Check, may galas kasamang Jane Galliardo karoon tataon. Labot may galas sa mga kasikas sa gawas. Doon na ba yung mga natala na ito may galang mga insidente? Mga vehicular accident karoon mga orasa? Si kasamang Jane, nakastan may lang. Kasamang Jane, good morning, Jane.
5: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Bari kasamang gisolde kasamang Arnold nga. Ito mukaon o sobra sa ato ang sildo kasamang Arnold. Pero, pero may ginaan na ito, ilaro na itong kaugalingon kasamang Arnold. No, may nga na ito, deserve ni na ko.
2: Deserve nga? Deserve nga ma? Hurot yung kwarta?
5: Para deserve din ako, dapat regaluhan ako ang ako ang kaugalingon.
2: Kausa lang, kausa lang. Sa katuig burag, kausap, okay na.
5: Bagay na kasamang Arnold, do. Dapat gada.
2: Kina ako ha, kasamang Jane, kay 24 months nga ako. Anto sa 24 months, ha.
5: Hinahinay ka sa mga Arno. Hinahinay, ragid ka sa mga Arno.
2: Hinahinay lang.
5: Abuhay naman kita ginana. Pero bitaw ka sa mga Arno, natakaroon din yung sumay. Kasi sa drive, so far, wala pa maninun tayo nadawat, or hopefully, wala tayo nadawat, pero handlawa ka sa mga Arno, no? Mag-vehicular accident. Kaya murag may asan, iaging sumana, murag ubay-ubay po dito ang natala ka sa mga Arno, no? Nga doon ay mga vehicular accident. So far, karong mga orasa, na naman naman tayo nakita din ng mga nag bus-bus na sa ato ang kadalanan ka sa mga Arnold. Doon natin mga nakita din nga itong mga habal-habal drivers at mga jeepney drivers o kaming mga private cars na ito ka sa mga Arnold na ginaginay na po o biyahe karong mga orasa. Wala po tayo na sinabi nga pagpanaligsik dito sa mga Arnold, no? Karong mga katmaas sa ito ang pagsubay po din yung may katotol drag niya. At po yung lakbitan ka sa mga Arnold kaya tungod sa kakusog sa uwan kagahapon, murag na di bundang po dito, because bukid ka sa mga Arnold, dahil doon ang 9 years old na bata nga gipangita kagahapon, kagabiki. Mga na ito ang nakuan ka sa mga Arnold, no? Murag ikuanto ni Kunti Hal Dave at Tumila kagabiki na padayon ang ilahang search and rescue operation sa mga ipod gusag update ato ka sa mga Arnold, no? Kaya nagisag sila pangita kagabiki tungod sa rakusag sa bulog sa tubig. Pag naanag niya, nananadala sa tubig ng dataa ka sa mga Arnold. So ato po din susunod kung isa good ang istorya ani, nga itag-update po da, ka sa mga Arnold. Karon, natagal ito mangan sa may capital po sa mga Arnold. Makita po nato sa ato ang video. Medyo maihap pa good ang mga nagyahi karong mga orasa din no, ka sa mga Arnold. Nga kagabi, maga po dahil tayo naalarmahan niya o sa kasunog ka sa mga Arnold. Dari sa may provincial spente. Dito ko ang dalira na kumbati po da, sa ato ang mga kagumbiruhan. Sa second floor to mapid pa ka sa mga Arnold. So, nag-amping hapon ka kanun ay, muraga, wala yun dahil nakuha na haze ka sa mga Arnold. Murag, naningaw na. Naningaw na ang kaming alarma na to sa haze ka sa mga Arnold, no? Gani ato mga nakita po sa ato ang mga kasama o ato ang mga idola na ang tumugawas na gani sila. Wala, hindi na sila hilid magmas ka sa mga Arnold. So, wala ko man yun gani sila. Labi na gusto ato ang mga estudyante. Ato ang mga trabahante na mulakaw po sa mga Arnold, wala na ta kayo nakita nga magmask. Pero doon naman, titila ka sa mga Arnold, maihap na lang po pero kasagaran, wala na dito sa mga Arnold. No? So karon, lain na po niya adlaw, adlaw merkulis ko sa mga Arnold, nagbahas na po ka sa ato ang kadalanan na Dinis Dakbayan sa Subo. Ingon na na magkuha po sa mga update sa mga police report na po ka sa mga Arnold. Aron po mahatag niya po ang mga impormasyon niya na angay niya itong ihatag sa ato ang mga susi niya. Tiga kami na. So mo na nga po ang update sa mga Arnold. Mabalik lang po siya. Matagkaroon na niya o gadi na tayo makuha nga kasika siya. Kanilang sa pagkakaroon ako inyo, Rajman Jane Galliardo, D.W.A.T.A.T.A.T.A.T. Parliament.
4: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kining bahina hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayo nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
2: Nagasalamat sa mga Jane Galliardo. Okay, ito nakatod sa itong oras. May galala, 5:56 na may galala sa itong pagpanaguman. 57 na. Sa itong pagpanaguman sa tulong mo ng unang radyos na unang balita. Standby sa mga balita, may galala. Kuman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-lum at oras, alas 5:57.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay, pati na iyaha.
11: Pwede na, makakasbilay
10: mo ito. Anak ko, 90 na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alan sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
13: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni Bus, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
13: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
17: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
18: Bugas-bugas, akong katul-katul,
19: TTX 500 na.
18: TTX 500.
19: Aduna kini antimicrobial properties.
18: Nga makatabang sa pagkuha.
19: O pag-ayos sa bugas-bugas.
18: Akong katul-katul,
19: TTX 500.
18: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
19: TTX 500.
20: Ako si Janice. Dukay kayo muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500. Gito capsules a day. Lintin lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500!
18: Kumali sa mga butika.
21: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang o kao pong pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
23: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
22: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
22: Living Testimonies.
26: Hey!
0: Kidney Care Time!
1: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
2: Okay, so nga nagka-kidney stone nga og UTI?
1: Sa sige na ko kaugbarat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
2: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
1: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
3: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin pang gamot saan makuwi ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
27: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayas ang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
28: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
29: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
30: Ang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag hingop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matang buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready-to-drink Coffee Mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City o Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City o Consolacion Cebu Branch.
31: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
32: Oras sa mga kasama, alas 5:06 na. Tayo po itong time check. Agarin na may gana, alas 5:57 ba ito? Alas 4:57 ito. Karon alas 5:06 na mga kasama.
33: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Live of Liberty ko si Riel. Gilagway ni Remulya ang galawag ka ni Himutangan ni Remualdes nga 50 square meters nga dunay hospital beds. Karigwaan na nag-exhaust fan. Ang mga doktor nga ni-examine ni Romualdes sa Philippine General Hospital na rekomendarog 30 minutos ka exercise matagadlaw. Alang ni Romualdes nga mahimo niya ang mabuhaton samtang anak ni sa Quezon City Jail.
1: Samta sa mga balita, gisusi sa prosecution ng mga dokumento na pagkita sa gineclear ng net worth ni Vice Presidente Sara Duterte na misa kagikan sa 7.25 milyones ka peso sa tuwing 2007 ngadto na sa 98.66 milyones ka peso sa 2025. Nakita sab sa record gaway gineclear ang Vice Presidente nga cash on hand o na sa bangko gikan sa 2019 o sa bisunod ng mga katuigan. Ang officer in charge sa Central Records Division sa Office of the Ombudsman nga si Attorney Karen Bato ni basa sa mga figures gikan sa mga statement of assets, liabilities, and net worth of SALN sa Vice Presidente. Samtang sa cross-examination, ipakumpirmar sa depensa gato kang bato nga walang lahi nga linya alas sa cash and column, alas sa gikita agika sa business interest o negosyo. Si Presiding Officer, Senator Francis Jesus Cudero, sa imbahing subli nga ni pahinumdo nga ang SALN nga gifile sa wala pang 2022, magsilbi lang kini nga baseline. Tungod kay si Duterte, nakasugat ng mga reklamo, diha na siyang termino sa pangka-Vice Presidente.
0: Nagabit ako nga nagsugod sila 2022 2007 kasamang Ken.
1: No, nakasamang Arnold.
0: Ang mga vice president
1: sa Surat 2022. Iyahapang pagka-mayor, vice mayor. Yang complaint, di rin naman sa iyang pagka-vice president.
0: Kung boto na yung huna-unaan kasamang Ken, napay mas kanang adunahan ni Sara diha.
1: Senador. Senador, oo.
0: Senador. Kaya si, kwan, si Tulpo.
1: Kasi Tulpo, pila to iyang assets.
0: 400. 400 million.
1: Erwin. Pero si Rafi, naabot og billion.
0: Billion si Rafi. Oh, si Erwin, 400 million. Tara siya, asan na ikikuha ng kwartaha siya pagkamid dyan. Rabiha, sir. Nala, doon ganito tali sa mga balita. Nag-isog sa PINA ang Department of Justice gato ni Senator Rubin Padilla. May kanabutan sa reklamong ipasaka bato kaniya sa kapulisan. Ang kaso may kanabutan si Kung Obstruction of Justice sawan sa pagtabang nini. Gamakapiya si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado tadawa sa ginawatan ng warrant of arrest sa International Criminal Court yung ICC. Ang DOJ ni sa PINA ni Padilla ang matubang kini sa panel of prosecutors ug murusong sabo sa ihang counter-affidavit. Karong September 25, Oktubre 9, ang PNP Criminal Investigation Detection Group dinuso og reklamo batok ni Padilla o gubang individual tungod sa gigog pagtabang ni De La Rosa aron makaiskapo gikan sa Senado niatong Mayo 14.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gipagibakak ni kanhi presidential spokesman Harry Roque ang pag-angkon ni Interior Secretary Junvic Rimulya nga ang iyang petisyon alas sa asylum sa Lagnasod gibasura. Mato ni Roque nga fake news sa mga pamahayag ni Rimulya. Mato ni Roque makadaghan na kay gayon nga namahayag si Rimulya nga na deny iyang application alang sa asylum sa Austria. Gibasabot ni Roque nga iyang application submitted for resolution na sa gobyerno sa maong nasod ug nagpaabot lang kini sa desisyon. Si Roque nangayog asylum sa Netherlands sa panghi-refer kini ngadto sa Austrian authorities. Tungod kay ang maong nasod may nag-issue kaniya o ga-visa.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya ito nga papaliguman, may galing panahanta sa arbantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koi herbal capsule, supplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kabay mga tag, may galing sa lawas, kaligun sa atong immune system. Aro ka rita, dali nga masakit. Busa matasara, ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule nga bumatok sa mga baritian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa labing galang pagparigon sa atong immune system. Aro ka rita, dali nga matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Lubigan sa mga vitamins nga narin ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyuring maparit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule maparit kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Durai Pharmacy, Calo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimaw sa ninyo may gala mapalit ang original koi herbal capsule sa Balonha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Everdrugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iskario. Original Koy Herbal Capsule.

0: Atura, epic tibo pa.
1: Tas bon prison si Maligoy kabay dun ay hypertension na basa na si mong sugar og basa may diabetes kanya warak may bow. At tas nga level sa blood sugar magkapagay kinis material walls mo palapot si mong dugo sa nakarason nga na magka hypertension ka mo tas si mong dugo. At diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkadaos si mong kidney og daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busi ang nagpabuta nga magrabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagad daw. Ang DTX 500 dur kini charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kon bubo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP ang paginom sa DTX 500 matagad lang magkapanindot ni simong katog magkapugong pag hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bisitahon sa bag klinika di alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gamit ang computerized na general machine analyzer na kini mimutan ni sa may dia Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alas 5.13 na, mga kasama, nakasin natin na ba mo anang mga naakas trabaho? Focus ka sa mga gibuhat kay doon kay giapas ga deadlines? Kaya manunta kaayo apan karit lang doon ay panakit sa imuhang ipon? Makapangawot na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kaugnayan ana mas busamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sa gamal nga sakit na sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data, MAT, December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Magbalik dayon sa trabaho. Human sa deadlines, mutarget sa hinungdan sa sakit sa sangipon, mangwagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa sangipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang garisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mu work in as fast as 15 minutes. Dolphinal, mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas nga makaboost sa atong immune system. Ang like benefit na makuha natin sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mao kini pagbeno sa risgo nga ikaw masakit og cancer ha. Lain-lain lang mga cancer nga konektado sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na batud-an sa lain-lain nga mga medical nga pagtuon nga ang mga cancer patients mutaas usab ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang palawas ug mabalik pag function ang immune system samtang gani nakigbatok sa sakit nga cancer. Sa mga cancer patients ha, gawas sa inyong medication, pwede ka magwainom mag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, human ka makatake sa inyohang pagkaon. Gawas na mga cancer patients makatabang sa bugdako alang sa mga nagmaintain ng mga tambal kay dure diabetes, hypertension ang pag-inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong ha, pwede mo inom aning Life Extension Vitamin D3 unya affordable sa kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kang magkapamalit din sa butika or sa Life Extension Clinic. Di sa mga Life Extension Clinic ma-avail po din mo ang libre nga consultation dini sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Karong adlaw na ikalimutan September 16, tibok adlaw nga mag-sale din sa Life Extension Medical Clinic. Mag-avail kag discounted nga mga produkto plus libre nga pagkakonsulta o mga medical examination. Sa pikas gabay ni kamakanunay nga makonstipated pag inong mag-super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation ang pag-ready sa super fiber sa yun ra kaayo. Wala kag usa ka baso nga tubig imong i-mix didto ang usayod ka sa shay. Pwede kag moinom ani ko dari sa buntag before ka mamahaw, kun dari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Ug para mas tindot pagiring epektos pag take nimo sa Super Fiber, dungani ka nag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika para subdi na sa Life Extension Clinic.
0: Ay, lamig kay pangapik karong buntag ka mga kasama kay alas 5. Disisayis na ang takna sa buntag, oh. Kinalang tabay ka lang nga makapangapi. Before tamo ato may gala sa tong trabaho ka na buntang. Sabi na tong mga nag-inad na may galag, kung naman, nanay pangindaron ba? Magusay, maluya na. Ano tamo may gala sa kape nga makapalagsik na itong matagadlaw. Ang kape may gala nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sa gana sa antioxidant. Napamatunan sa may gala sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o guban pa. Maka-increase up kini megala sa energy level, maong dilik na ka magluya. Abtik ka kanunay mga kasama. maka-increase up kini magana sa energy level mag dili ka magluya gawa sa ginseng dun sa kini native purple corn arabica spirulina ginger turmeric ganoderma mangosteen malunggay kanela bayabas ug rosehip dili ni basta-basta nga kape mga kasama di ba kada ang EXL coffee mix 17 in 1 vegan o gluten free mang recommended ni magana sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Philippine Standard Time, alas 5:17 na.
2: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguaychurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay! Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na nga akong guiter.
8: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrof Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pahibalo na!

0: Mahilti siyo ka. Automatic doon na bagay ang palaya. O balunggay, imo pamati mo raghayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan. Gasa kini, sa kahitasan. Ang original Koi Herbal Capsule. Makaingon siyo ka o sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all, sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang?
2: Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
1: Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ni makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitin.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado, gina, kung tasi mo bitin, mababa na niya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try ako. Unya try tinul magid siya di ay.
8: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Paghikap niya sa tutunan, wala naman.
7: Living Testimonies.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga na tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humuot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
12: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
13: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
12: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
13: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
12: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
14: Oras sa alas 5:28 na. TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Mga kasama unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, labi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o guman pang matang sa cancer, na doon direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot anang akong ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao, o sa nika factor sa pagtaas sa risgo, na magkabatun siya o cancer. Base sa daghan ng mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga sagot rason. Kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot anang kung ang usa ka cancer patients, doon ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahag na quality of life o ginihinay mo balik ang ilahag na immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilahag na sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung nasa butubo ang cancer cells. I-block o putlon sa vitamin D3 nga may nga way maagyan ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini nga mapugngan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o ang mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients na mapugngan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang ilang survival o ang survival rate sa usa ka cancer patient. Aron maubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung doon siya ay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nito ng mga cancer patients, unom nga ito na sa CM ka soft gel, matag-adlaw ang ilang immun. Ang Life Extension Vitamin D3, mamahimong immun kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan. O sa mga individual na tunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, o guban pa, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa Cantiland nga 11 pesos sa matag soft gel. Mahinungdanong pahinomdom, dapat siguruhin na ito nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalita sa mga butika. Mag-amping sa mga peke nga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Atong sigato na itong kabuntagon nga kanunay positibo nga panlantaw pinagis pag-inom sa lamian o dugatay daghang mako nga mga health benefit nining maong kape. Kini pinakaunang kape nga dure sa goal nga vitamin D3. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Matang sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dure ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus rich mushroom extract nga dure mga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties. Nga gituwag kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagkikinig mangosteen fruit extract makabato sa oxidative stress o kining dali ka pagkadaos sa itong mga cellula gumikan usab sa sober free radical sa atong lawas mo nang sa isbuntag mga pita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain na mga butika kung nasundin na sa Life Extension Clinic
14: RMN D
17: DYHP Police Platter Ronda Presinto.
16: Naitanod, nag-amukog ng hulga, gipadakop ni kasama mo sa balita ni Man Jane Galliardo.
17: DYHP Tatak RMN Report.
18: Yes, kasamang Ken, kasamang Arnold, balhog sa Mabaling Police Station. Ang usa katanod, human gireklamo o gipadakop ni DK giingong nag-amukog ng hulga. Mamupatay sa may city o Buso, Puso, Barangay San Nicolas, sa Dakbayan, sa Subo. Gila lang ang dinakpan ni si alias Ryan, writer of Soanyos, o residente ra sa maong lugar. Base sa investigasyon, nakadawat og tawag ang ubang tanod sa lugar, gikan sa usa ka concerned citizen nga nagpahibaw nga gasigi o syagit-syagit si Ryan, di nakamugna na kini kasabok sa dapit, mga alauna pasado sa kadlaw na matoda dali matod pa ni respondi ang ubang tanod o ilang naabsan si Ryan nga gaapok pa gihapon sa nahisgutang dapit. Gipakalma kini sa ubang tanod apat giingong nang hulga naman hinuon kini nga pakyon iyahang mga kauban hinungdan nga gidakop na lang kini. Pangatarungan ni Ryan nga ni Saka matod pa iya kabungi maong nakabuhat siya ingon ato. Kasong alarms and scandal o grave threats ang posibleng atubangon sa maong suspitsado. Kasama mo sa Mabaling Police Station, ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP, Tatak,
17: Parliament. Radyo mo, nationwide.
15: Samtang konsiyo sa sunod sa Sugbo, mga inaog listahan sa mga panibahay sa Dakbayan, nga doon ay mga septic tank. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilimodon.
17: DYHP, Tatak, RMN. Report.
19: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mangayo na ulistahan ang konseho sa Sugbo sa mga panimahay sa Dakbayan ni dunay mga septic tank. Gusto masayon ang City Council kung compliant pa ang mga panimahay nini base sa nalating sa Zip Page Management Ordinance sa syudad. Partikular na regular nga paghabwa sa hugaw tungod sa risgo nga matag nini sa groundwater o environmental contamination. Kinisamtang nag-ung-ung sa konseho ang emendatory ordinance labot nini nga magpahamtang mas bugat nga silot sa mga malapason. Ang City Council pinagin ni Consul Jose Avellanosa, ayaw sa listahan gikan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kung si Sandro.
20: Submit to this August body an updated or a complete list of the number of households with septic or septic tanks in 30 days upon receipt of these motions.
19: Si Consejal Jose Avellanosa, og na nang ikitahaw nga makapinsan o 20% sa mga panimahay sa syudad andun ay mga septic tank apan subra sa katungan ini ang giingong wa madislodge. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
17: Radyo mo, nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni paibaw si US President Donald Trump nga gusto sa Iran makakabutog deal uban ang Amerika nga sama og nagpakita og signal sa posibleng diplomatic opening taliwa sa paglapad sa kagubot og tensyon sa Middle East ug mihulga sa supply sa lana lukob kalibutan. Gipadayag kini ni Trump human gipostpone sa Gulf Arab States ang usa ka giplanong meeting uban ang Iran o grupong Houthi sa Yemen taliwa sa paglusa niini og bag-ong pagpangatake ngadto sa Saudi Arabia nga nagpakita og kabalaka og kahadlok nga mukatay pang kagubot sa tibuok rehiyon. Gibutyag sa Houthis nga nitira kini og daghang missiles og drones sa usa ka military airbase sa Khamis Mushai sa southern Saudi Arabia mitarget og mga aircraft hangars, radar systems, runways og ammunition depots agid parimaos alang sa giingong Saudi airstrikes ngadto sa Yemen. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies. DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones,
0: typhoon, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic o 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: Radyo mo nationwide.
15: Mga kasama, alam nyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Philippine Standard Time, alas 5:38 na.
22: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
23: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Pagbasa sa 9 ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Di ba yan ang pulubing bulag?" sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yun sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag dami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
1: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Nay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: time.
1: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miundang ko. Mitumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhang lawas. Balik bang pag-kondisyon?
0: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin. Waya na siya mag-dialysis.
2: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Igala, nakakape na ka?
6: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka?
8: Mga higala, karong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Naay 10% discount ang tanang mga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
9: Oras, alas 5.49.
10: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Baliktad sa ito mga balita, mga children in conflict with the law kung si ICL sa Operation Second Chance sa syudad sa Subo, ikabalakang mahut na ng pagkaon karong sunod si Mana. Kasama mo sa balita, Diman Eli Bolono.
10: TYHP Tatak RMN Report.
12: Gikabalak-an nga mga pasmo ang mga children in conflict with the law kon si ICL sa Subo nga naa sa Operation Second Chance. Kinimulong kahibaw ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga mahutdan na og konsumo ang maong pasilidad sunod semana. Ang Operation Second Chance ginuma sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS. Okay, ni gigong dunay 1.9 milyon pesos alas pagkaon sa mga si ICL. Apan nasutan ni Osmeña nga nawagtang na ang maong kantidad. Hinungdan niya paibisigahan nini ang DSWS sa Committee on Social Services sa konsehyo.
13: There's a major problem DSWS now. Operation Second Chance has no food. I don't know what happened to the money. 1.9 million pesos disappeared. So I'd like to ask the committee to look into that. They have no money for the food next week.
12: Si Vice Mayor Tomas Osmeña na sayang ngang Operation Second Chance doon ay kapin sa usang agatos ka mga CICL ngang ipaubos kagamahan ng sakbayan sa rehabilitation program ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiningin nyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
10: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, posibleng magatubang na ubuhi sa ice cream, frozen yogurt o gubang bugnaw ng mga makakalaman. kataon ubo sa sugyot sa Finance Department pagpalapad sa coverage sa sweet and beverage tax sa nasod. Ubo sa sugyot sa Finance Department ang mga edible ice sama sa dairy ug plant-based ice cream sama sa ice milks, water-based ice sama sa ice cream ug ice popsicle ug ang flavored ug walay flavored nga frozen yogurts mao yung mahimong bag-ong product category nga subject sa sweet and beverage tax. Tinguha usab sa Finance Department ang pagtangtang sa exemption alang sa 100% natural fruit juices ug 100% vegetable juices with no added sugar gumikan kay dili kini kasamtangang covered sa excise taxes nga gimandato sa train law. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies. EYHP tatak Arimen. Katong mga malita gihatod kanato sa Said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Said Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kini tungod kay ang Said Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaod sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Said Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Said Marketing, Said Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ratcho mo nationwide.
9: Samtang kanunay ka bang nagluya, posibleng kulang ka mga kasama sa B Vitamins. Makuha ang B Vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan nga bugasto ka paog dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B Vitamins kay imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Bakabuhay Plus Capsule. Gawa sa B Vitamins, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Mangkong nga makatumar ka rin eh. Mahimagid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyunit tibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Bakabuhay Plus Capsule. Mapalit ka ni may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang...
9: Samtang kagamanan sa nakbayan sa Sugbo, nagplano pagpataas sa discipline zone sa Manila Talampan, Bantal area. Kasama mo sa Manila Rajaman ng Bulon.
10: CYHP, Tatak! RMN Report.
12: Nagplano ang kagamhanan sa Sugbo nga patasan pa ang discipline zone sa Manila Talamban kon Bantal area. Kini tungod sa giingong ka-epektibo nini pagpaluag sa dagan sa trapiko, gawas kay diminuo sa mga disgrasya sa maong napit. Ang discipline zone nagsugod sa eskina sa Texna, paingon ngadto sa barangay Talamban. Apan matud ni Mayor Nestor Ajimal, kay gitun-an na sa Traffic Management Coordination Committee kon TMC Board ang pagpataas nini paingon sa Ayala.
14: Sa atong tan-aw ni kuan nung General Edmund, na report ang sito na inilis ang disgrasya. 90% na itong mga motor mo agi na dito sa lane. Basin ma-extenta pa doon sa unahan. Pero gistudyuhan pa sa TMC.
12: Si Mayor Nestor Achival, ang city government posibleng mapatuman usap sa discipline zone sa upang kadalanan sa Tagbayan, kumanay na Bantal area sa maong palisiya. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
10: Chumo Nationwide.
9: Ay! Alas 5.55 na may kalantak na sa buntag na natin winner. Ganabuntag na sakpan ka na minaw sa NYHP. Makarawat o pahalipay. Kasamang Julius Malini na kasanbay na kasamang Julius. Good morning, Yos!
15: Good morning, kasama ka Good morning, kasama ka Good morning, Sugbo! Alam mo,
9: mahala
15: ito winner, eh. Kinsali!
9: Kinsali!
15: Isa ka ba yung mag-iisip? Wala! Baglang ko!
9: Kisa may nagatiman?
15: Kisa
9: may nagatiman ni mo?
16: Gusto na kati mani mo, Nay?
17: Ako yung suon.
9: Ay, mag-suon. Nasa ba nila yung suon? Sige
16: mo ni pagmangkon. Ganaan mo yung day.
17: Sige, gulgon nyo. Pagmangkon nyo, may si Dita Igot.
9: May nga nalis siya, ma'am?
17: Gani, daga niyo siya.
9: Ah, daga. Kamo na yung nakatiman niya, ma'am?
17: Oo, oh, naroon ni Dora ni Samua. Ngayon, yung ikso na babae po.
9: Ay, aha.
17: Uy, pero... Ay, di ba yan ni senior?
9: Permi na siya mamilaw, di ba, HP?
17: Oo.
9: Permi, di ay.
17: Nag-antablaan niyo niya. Mamilaw niya ako, last time.
9: Ah, di ay. Tungkol na dawata mo, ginagbay ng pahalipay. Congratulations!
15: Nahilig sa bak na house. Magnayo sa sumagat ng chorizo!
9: Sama ka diri. Oh, kini akong kapamanaguman mga panuntas sa naman itong Herbal Capsule sa Kabisaya ng Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento ng bubatok mga gala sa tanan ng mga maritian. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
2: Mga kimailhan ngayon ko, doon ay daghantoksin si Malawas mo dilig ang regular na magpagawa sa imong hugaw. Doon ay kamahilis na magbutoy muntian, magkasilap na kaging somya. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kids sa kalawasan ng glutahan. Dili pa ginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingo man ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, magdagan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong kapalawas. Pag ina matagadlaw o G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusul.
9: Kaya salamat kasama ang Julius Malilihaug sa mga kabanan to sa Research Department. Wala ba't oras may gala sa nga na lang sa kanito mga forsa sa Riva HP at aming sabuk kami ang inyong mga ting balita.
2: Kinagaling Radio Man Ken Galinea.
9: Ako sa inyong Radio Man Lord Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw at aking kalas kasama ka Tony Rufil Fernandez Manyok na masunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot patagal ang tarang de gang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka dali.
10: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
18: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
19: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
22: Hi, ako si Tia, sales lady. Cool din na kating dogs, mild kaayo, business stress na. Para sa benta girl, kurdiligid malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customer.
23: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
21: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Dapig sa Kamaturan.
1: Straight to the point.
0: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa pabot sa Tosibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini lang yung boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dayang makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakibisog. Adlaw karong mahigala nga Miyerkules sa og pizza 16 na. Buwan mahigala sa September tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas tumay sigutanan karong nga buntaga mga kahigalaan na usa ka 9 anyos nga bata nga naduwa-duwa sa iyang bula. Napunta kini sa sapa og naanod og dakong bulog sa tubig. Iya mo kuning gigukod ang bula og sa diha mahigala nga iya untang kuhaon ang iyang bula na apil siya pagkaanod sa baha.
1: Straight to the point.
0: Yani sa may sitio Gawad Kalinga Barangay Budlaan Bukirang Barangay ning Dakbayan sa Subo.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagadubutaga mga higala sa atong pagwanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Gilusa dayon ang search and rescue operation apan hangtod kagabi. Padayon kining namising.
1: Straight to the point.
0: Ato tagay pagtagad ning buntaga mahigala sa atong pabanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang mga yuta og dagkong bato ni dahili sa puro kakao, Barangay Manipis ning Dakbayan or Dakbayan sa Talisay atol sa pagbunok sa kusog nga uwan kagahapon.
1: Straight to the point.
0: Kaya na nasa ni mahigalang uwan-uwan, no? O niya ang mga landslide prone areas mabantay gyud. Bakwit na nandaan katong daplin sa kasapaan kung magsigig uwan-uwan. Manang matagkaroon ugun niya atong ihatag ang update mahigala gikan sa pag-asa. Kumusta ka ang kahimtang sa panahon?
1: Straight to the point.
0: Unya magsigig uwan-uwan, maulagi na yung mapahinumdum na po nato sa natural nga mga pamaagi labot sa anomalya sa flood control project.
1: Straight to the point.
0: Kagata sa nagpagtagadubutaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin batanon nga nakahitandran og usa ka trabahante sa IT park gipasakaan na og kasong reckless imprudence resulting in homicide.
1: Straight to the point.
0: Ni angkon nga nahadlok kini maong wa dayon may patimaw sa kapulisan.
1: Straight to the point.
0: Kadasmag mahigala ni sibat ni mamabatanon kay nahadlok matod pa. Pero patay man mahigalan inang iyang nadasmagan in taon. Tagantanig pagtagadubutaga. Kay kining mga batanon kadlaong dako nagracing-racing mga higala. Nagda sila mga sakinan, kini mga rich kids, mga sukid di paminaw, na naglumbaan na idas kalsada.
1: Straight to the point.
0: Ragikan sa ning tagay-tagay siguro ni, ha? O may hinungdan nga nakadasmag ni, o usa mga higala ka batanon mga kailaan na nga ilapong nadasmagan, hindi mao mga batanon mahigala kini usa katrabahan tira ba sa IT park. O may resulta mahigala sa iya nga hinanaling kamatayon.
1: Straight to the point.
0: At naling pagtagad sa karong abutaga sa atong pagwanuban, hindi atong tulumanon, hindi inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang Metropolitan Cebu Water District kung MCWD napugos pag-deploy o mga water tanker sa lugar nga Y Agas tungod sa mga power interruptions.
1: Straight to the point.
0: Kini aron mahatagan og tubig ang mga residente.
1: Straight to the point.
0: Kini nga power interruptions may gala por bida. Nagka-grabe na sad ni mga sukit ni Paminaw. Tagantanig pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pagwanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan kanhi House Speaker Martin Romualdez gitugtan sa Sandigan Bayan nga makatambong sa arraignment o pre-trial sa iyang nga kaso karong adlawa pinaagi sa video conference.
1: Straight to the point.
0: Masi na mag video conference si Romualdez, may gala maghigda lang gihapon. Kay tuan na gibalihin na sa Quezon City Jail. Pero wa pa man gihapon masood sa silda day, ha? Naara siya mahigala sa infirmary ni anang mao mga higalang prisuhan.
1: Straight to the point.
0: Air condition man gihapon ang iyang nabutangan dito sa infirmary.
1: Straight to the point.
0: Tuod man nabalhin na gikan mahigala sa Cardinal Santos sa Medical Center sa San Juan City, gibalhin sa PGH dito sa Philippine General Hospital. Apan ang mga doktor dito mahigala miingon man nga stable mga higala o white problema si Romualde sa iyang panglawas. Matod pa sa mga laboratory exam results. Mao nang gibalhin na siya karon sa Quezon City Jail. Pero pag-abot sa City Jail, tuwa pa gyud mahigala na sangit sa infirmary. Antod ron, wa pa mabutang behind bars mahigala si Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagad na butaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: Samtang gipagawas usab sa DILG ang mga bag-ong mugshots ni Romualdez nga nagbarog na gid kini og nagsuot og yellow nga t-shirt sa Quezon City Jail.
1: Straight to the point.
0: Atong pirmiro mugshots nga ni Gawas Mahigala, naghigda pa man to. Karon ni Anagyod Mahigala, nagbarog na gyud niya, di na po'y pinatakilid. Takilid sa tuo, takilid sa wala. Ora Mahigala, gantas para pampam, ha? Lingi-lingi sa tuo, lingi-lingi sa wala. At ang pagkagad, lumutaga sa matuman, usap nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: samtang sa pikas bahin opisyal sa Office of the Ombudsman gipresentar isip testigo sa prosecution. Din gipakita nini ang pagtubo sa sal-in ni Vice Presidente Sara Duterte sukad sa 2007 atol sa pagka-Vice Mayor pa giutingkay na tanan. Gikan sa pagka-Vice Mayor ni Sara bisag dili pa siya mga higala impeachable official at the time, pagka-Mayor dili pa impeachable official apan giutingkay tanan. Hangtod karon nga nahimong Vice Presidente.
1: Straight to the point.
0: Unsa may nahitabo mahigala sa iyang sal-in. Nagatanig pagtagad robotaga mga sukid ng paminaw, no? Atong i-discuss ng labot sa sal-in. O ato sa i-discuss mahigala ang pagkumpara sa sal-in sa mga senador. May maginan doon ay comparison para masabtan o maayo. Masabtan o maayo ang gusto nilang tanggalon sa pwesto pilay sal-in. O pilay sal-in mahigala sa gusto nga mo ay mutanggal. Atong tagad-tagad rubutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ug samtang sa pikas kabahin mga sugid ti paminaw ang Department of Justice ipagawas na og subpoena batok ni Senador Ruben Padilla sa kasong obstruction of justice nga giatubang niini tungod sa pagtabang ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga makagawas sa Senate building natong Mayo 14 sa kadlawon.
1: Straight to the point.
0: Anaw nako mahurot yung pasakag kaso nila sa minority ani. Hotdon o pasakag kaso, ha? Nangapriso na si Marcolita, si Estrada. Kanya sunod-sunod na Miguel, matod pa isunod ang mga Caetano. Karon na po'y subpoena kang Ruben Padilla. O hangtod isunod sa mga Villars. Duda ko mahabilin ni si Amy Marcos na lang away kaso. Atong pagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Unya, ang ato sa paghisgot mahigala may labot sa 2/3 votes. Unsa man gyud mahigala kay paubsan man ang mga boto. Dire sa impeachment court, ang 2/3 votes sa 24 is 16. Gusto nilang paubsan mga higala kay dili lagi constant ng 16. Ako uyon sa ko nga dili na constant ng number 16. Ang 2/3 mo ay constant pero kanang 16 dili kay depende na mahigala sa denominator. No, atong i-discuss karong kabuntaga ang with all due fairness sa atong diskusyon noon mga kaigalaan labot ani unsa man gyud ay pila man gyud ka senador ang kinahanglan aron pag-convict 2/3 votes mga gyud kinahanglan pero dili mga higala constant nga 16 gyud no ako uyon sa kuno nga dili gyud 16 nga mao gyud na sa mahigala nga gitaga sa bato na ang gitaga sa bato 2/3 dili 16 pero unsa man gyud mahigala ang pamaagis pag-ihap karon buntaga tagantanig pagtagad sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Iniguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: 150 over 100 man.
2: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
1: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
2: Ay.
3: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
4: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
5: Kidney care!
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Ang galing, pangmatagalan.
23: Parang tayo lang han.
24: Everest Appliances.
22: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
24: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
26: Atong attack na may gala alas 6:26 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
26: At sa tagan mahigala pagtagan ang report karon sa atong kauban on board sa patrol na truck na nagkarga og daghang simento na limbuad dito sa siyudad sa Toledo. Paminawang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
27: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
28: Yes, sir, Rajuman, Atty. Rufiel, nalimbuwad ang usa ka truck tractor head ang adunay karga ng mga simento human na wadan kini o balanse o nakaangin pagid kini o multi-cab mga alas 12:30 sa tungang gabi dito sa may National Highway sa may barangay Puog, Jakbayan sa Toledo. Ang maong truck, dinaniho ni Loneco Redoble, sindunta anyo sa tagalungsod sa Mindanilla. Samtang ang multi-cab na naangin, didrivan sa 46 anyos na si Ramonito Sabroso o aduna kinisakay na si Elvin Laurel ito, 43 anyos na puro sa lumulukyo sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo. Base sa investigasyon, ang truck nagbiyahe gikan sa barangay Tinaan, siyudad sa Naga, o padungunta kini sa lungsod sa Tabuelan na puno o garda sa mga simento. Ato sa pagliko ni Redoble sa kapadahong bahin, niwadaan kini og balanse tungod sa kabugat sa karga hinungdan nga nalimbuwag kini. Di kataho nga ang multi-cab na biyahe sa at mga direksyon og dihang nakabantay siya nga nalimbuwag ang truck, dali-dali siya nga mi-apply og brake para unta makalikay sa panagbangga apan giingong na alanganin na si Sabroso og nabangga itong multi-cab ngadto sa truck. Tungod sa impact, gidusok pa atras ang multi-cab og nalahos kini sa kanal. Gumikan sa mga aksidente, parehong makaangkon og kadaot ang mga sakyanan, o wala pa matino ang kantidad sa damage ni ini. Hinoon, wala ra gikatako nga naangon sa maong panghitabo. Sa pagputlo ni balita ka sa mga tenerofil, ang driver sa truck giisuhan og temporary operator's permit tungod sa mga disgrasya samtang gikong iska iyahang lisensya o giturn over sa LTO o Toledo City Office. Kasamamos, Dakbayan sa Toledo, ako ang inyong Radyo Manjin Galliardo, DYHP, Katak, RNN.
25: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo Boy Nationwide.
26: Okay, salamat, Jane Gallardo, sa mga report. Atong attack na alas 6:28 na sa ato mo, uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
26: Aritas to mga hisgutanan karong nga buntaga mga higala, no? Atong hatagag pagtagad ang nahitabo mahigalang impeachment kagahapon. Nga itong mga topics ron, mga importante kayo, mga sukitig paminaw, niya itong balikan niya itong taon si kasaman Jane Gallardo alang sa dugang pang importanteng report in Daiken. Kos dili pa, alis at mahigala sa atong isgutanan may labot sa impeachment, mahigala. Sa may nitabo sa impeachment gahapon, kaya ang uban mangod, maingon na lang nga, kaning attorney, taga-imig update ha, kay muragwa na may ganahing paminaw god, ha? Ang uban, giburingan na mga sukitig paminaw. Ikapila naman ng adlaw gahapon, eh, ka 25 days na, uy. So, ika-25 kaadlaw na mga higala sa impeachment, no? Unya sa ato pa, kung ato mga higalang 25 days sa 25 million per day, na nasa 625 million in the can. Ang nagasto mga higala ni ika-25 adlaw trial sa impeachment court, mga sukitig paminaw. Unya gahapon, ang gipresentar nila mga kagalaan, maukini mga higalang usa ka empleyado sa ombudsman, nga siya mga higala maoy in charge sa paghipos ini mga salin statements of assets and liabilities and net worth mao ni ang iyang trabaho mga higala gipresentar kagahapon didto mga higala sa impeachment court kining usa mga higala ka kinini ang trabahante sa ombudsman nga si attorney Karen Bato Officer in charge sa Office of the Ombudsman Central Records Division, mao'y second witness sa prosecution under Article 2 sa Articles of Impeachment.
1: Straight to the point!
26: So, kining Article 2 may labot ni mahigala sa unexplained wealth. Allegasyon mga kigalaan nga unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, mga sukintig paminaw. So, tuod man, ang iyang salin, gi-discuss mga higala o gi-testify ni ining in charge mga higala sa officer in charge sa Office of the Ombudsman's Central Records Division ang gi-file nga salin ni VP Sara sukad pa ni adtong Vice Mayor pa siya hangtod niya na mayor siya unya dunay panahon niya nabalik sa civilian indiken unya nabalik siya mga vice presidente og unya hantod karon no vice presidente man siya mga kagalaan
1: straight to the point
26: so mo ni ay lang gipresentar although ang salin nga covered mga kagalaan kadto nang panahon nga impeachable official na mahigala si Vice President Sara Duterte apan ila magyud mahigala gipresentar ang katong vice mayor pa sige gay pasagdan lang mga kagalaan so gipresentar gyud no Kini ni ang maong matawag nato mahigalag salin ni Vice Presidente Sara Duterte. So pagpresentar mga kaigalaan, gibutyag ni anang 2007, nagsugod sa 2007, anyang pag-file og salin, nga diin siya mahigala Vice Mayor pa dito sa Davao City. No? Nagsugod kini 2007 og ang purpose ini para pag-establish sa baseline mga sukitig paminaw. Si Presiding Officer Chief Escudero mitugot ni ini bisan pa man mga kagalaan og inyunta bisi mayor pa man sa to pamanay labot sa impeachment kana pagka mayor niya wa dili man sa impeachable official pero gitugutan nga mapresentar so ilang gipresentar kini maumbutang. para pag-support sa Article 2 ni ining maong impeachment trial, mga sukid tigpaminaw. O gunya, gipaagi o cross-examination, human sa cross-examination, gipapangutana ang mga senator judges, mga kahigalaan. Palihog ko no ko itong katawanan sa ito, iandam ng tulaan itong mga pangutana ni Lito Lapid. Ika itong mga pangutana ng Lito Lapid, mga practical kito mga pangutana ha. Onya ang taon-taon lang nung ato iandam itong Lito Lapid, mga sukitig paminaw. Now, niining maong presentation, nasuta mga higala nga kini si Vice President Sara Duterte ni anang pagkabisi mayor pa niya dito sa laba pagsugod yun niya mga higala pagka-intas politika ang iya mga kaigalaang net worth doon ay 7 million kapin nga net worth 2007 na unya isip elected as vice mayor sa Davao. Kining 7 million nga salin as vice mayor sa Davao, masabot na ito, may gala, more or less, medyo ma-explain na dai. Abogada man sara, unya ang iyang bana, abogado sad. O unya ang iya mga higalang, actually, di man po anak sara, yun o ka nang nagsugod yun sa kwan, di man parihasan nato yun mga higala nga, sugod yun ta mga kagalaag. Kini ni apatipatin ula ta. Kini prangka-prangka balang pag-istorya ba? Kita mahigala. So good, may gintag pang ngitag pamiyabas ito para pabaylo ang papel. Bisa kinis digong, di man na ingon ni so good yun nga, pobre. Ang kinis Duterte lang, kasabot siya kinabuhi sa mga pobre kay medyo bugoy-bugoy man sa good. Unya, kini ni ang iyang amahan ba ni Presidente Duterte, Governor ba sa Davao? So, dili gano'y sugod nga scratch. No? So, kining Sara, og dunan ni mahigala, kana og i-appeal na i-declare ang sakinan palandaan, kung i-declare ni mo, niya dunay balay nga, loon baka kagbalay sa pag-ibig, ma-explain na, niya imo bana abogado, sa kamunduha, lawyer, so, ma-explain na lang napita. So, 7 million ang iya mahigalang sal-in pagka-busy mayor niya dito sa Davao City. Ugunya, kini nga presentation nga dunay unexplained kay mitubo kini ang iyang sal-in. Mani klaro-klaro lang gini nga atong kuan ha. Mitubo ang iyang sal-in mga higala gikan sa iyang pagka vice mayor na himong mayor. Unya karon nga nahimo sa vice presidente kay di man ni tanan nga kuan dai nga nahimo sa mayor ni adto man sa private sector. Wa man ni mga higala taw ha ang atong record mga kagalaan sa presentation nila. Ang records gi-present atol sa hearing nagpakita ang net worth ni Sara mga kagilaan pag 2022 kay Pirmiro, vice mayor siya, pag mag-vice mayor na mayor siya, umani undang man siya dai. Kay kitugong iya pagka vice mayor o katong iya pagka mayor ni puli man sa mahigalang digong kay nahuman na tong termino ni Mayor Rodrigo Duterte. Si Sara magipapuli niya. Timing masal may galang abogada Sara di daling madawat sa mga tao sa Davao ba? Nga di akong anak, may akong padaganon, anak. So, noto na Mayor Sara sa Davao. Ang presentation lang maong nga, sa dihang na elected siya as vice president, nitubo ni ang iyang salin. Pero pa takabati sa side sa defense, no? Kay ang initial nga sultis defense, doon na may mga negosyong gapilan si Sara in Dekin. Doon na may mga negosyo-negosyo ginagmay nga giapilan hasta iyang bana nga si Man Scarpio doon na giapilan apan ang iyang sal-in karon ni Vice President Sara Duterte ni abot na mahigala karon og as of 2025 ha mao ni ang ilang giingon nga unexplained wealth kay ang records nagpakita nga gikan sa iyang pagka 7 million pa vice mayor siya for 17 years dai 17 years masad. So, sud sa 17 katuig, ang iyarong sal-in mahigala, ang pinakalitis nga sal-in ni Sara Duterte, pag-abot mahigala sa 2022, nag-file siya, matod pa, misaka ang iyang sal-in og 71 million in 2022. the year she was elected as vice president, unya ni increase kini further mga kagalaan gikan sa 71 to 77 in 2023, ni increase pa gyud og 88 million in 2024, og karon 2025 ang iyang sal-in is 98 million kapin mga sukin tigpaminaw.
27: Straight to the point.
26: So ang statement of assets, liabilities and net worth ni VP Sara gikan mahigala sa pagkabisi mayor. Kwintana yun. Gikan sa pagkabisi mayor. Susod sa pipila ka mga katuigan. 2007 yun nagsugod. So kana 2017 sa ito pa 10 years. 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ibutantag, pagkwintana na ito ang 8 years lang dahil. So 20 na ay mga 8 years. 18 years. Sold sa 18 years. Niya mga higala nga kwan, niabot og 98 million ang sal-in ni VP Sara.
27: Straight to the
26: mauni
27: point.
26: Ang ilang basis nga dunay unexplained wealth. Ang vice presidente mga sukintig paminaw. 98 million sold sa 17 katuig ni Vice President Sara Duterte. Wapata ka dungog sa side ni VP Sara kaya di pa man panahon sa defense ang pagpresentar sa ilang mahigalang side. Ang initial nga giingon nga abogado iyang bana, si Sara sad abogada, niya doon na sa mga business mahigalang giapilan sa Davao, naning kamot mahigalang hinay-hinay lang muna nakakuha sila ining maong kwarta. No? So, mauni ang initial nga explanation, but dili pa ni formal explanation sa korte. So, mauni ang dakong issue karon. Nganong niabot og 98 million ang kang Sara? Gusto siya niya patangtang mahigala sa mga senador, labi na si Erwin Tulfo. Gusto siya ipatangtang kay si Tulfo mga higala, ingo mapausban, paususan ang iyang, ang voting threshold gikan sa 16, ipaus-us ngadto na mga higala sa, basig 13 siguro gusto ng Tulfo, igo-igo nga maigo, gusto lang ang 13. Si Sara nga doon ay 98 million, gusto ipatangtang sa mga senador. Kaya ba mo pila isal-in sa mga senador? Ang kinikang Mark Villar nung siya may pinakadato, ma-explain ni Mark dahil ako matuok ko ma-explain ni Mark na kay anak Manny Villar. Si Mark may pinakadato, 1 billion ang sal-in. Kaya ba mungkin sa ikaduhang pinakadato? Ambo ito ma-explain ba o di? Rafi Tulfo, 1 billion sa... Ikatulo mahigala, Erwin Tulfo, 400 million kapinday. Ha? Ipatangtang si Sara, nga 98 million, ang iya 400 million ato paminaw ning interview ang Jessica Soho sa Dongbei. Katong kang Jessica Soho sa interview with Erwin Tulfo. Kay suko sang Sara nganong 98 million? Ang nasuko dunay 400 million. Maybe ato sa paminawon kuno to dong. Nana diha tong interview ato sa paminawon to. Kani. Bebe, kani sige kuno. Sa papahinom dong sa tagalali. Dinhi natug ani Erwin nga do na say 400 million ha. Natigom ko no niya, ma-explain wa ka ning Erwin. Sige, karon to taon may gala standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 6:41 na.
2: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
3: Katali lang, nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
4: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: daycare time.
1: Ako si Tere Robles, 59.
0: Unsay na sinatay na ito nga problema sa kidney?
1: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
0: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
1: Antod na, ubos ko'y saka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalaga ng paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit number FTEB-263388 series of 2026.

0: Celebrate the best birthday ever with Gold.
1: Hey! Kidney care time!
2: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka-kidney stone mga og UTI.
2: Sasige na ako kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
3: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
2: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
4: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na la 6:46 na mahigala sa wanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Na atong balikan mahigala to mga isgutanan rumbutaga. Muna ang mga tao, so far ha, so far like in Article 4, Article 1, medyo alanganin gihapon ang prosecution. Gihapon, ilang establishan nga 98 million ang kang sarang net worth? Ang sal-in ni Sara. Muna mahigala nga initial nga gisulti atul sa mga interviews kaniadto, wapay formal, kaya wapay may time sa defense, nga ingon si Sara o kining iyang bana, pulos abogado o abogada, daning kamot sila, nga doon na po sila mga businesses nga ilang giapilan. Muna nga ilang ma-explain ang kanang maong kantidad sa ilang panagtiayon nga nagtinabangay sila. Tingali madara magtinabangay ang magtiayon abogado o abogada nga makakuha ka na for 17 years. Pero maumang higala gibugbog yun nilag tira nga mauna nga unexplained wealth. Ato paminaon unya si Sara Duterte sa actual na ang iyang side mahigala sa actual ana nga presentation sa defense. Pero kana mga higalang gusto pod niya mupatangtang niya ang mga senador kung imong tanawon ang salin mas dagko ilang mga salin. In fact si Erwin Tulfo nga maoy gusto mahigalang paubsan ang threshold sa voting karon tangtangon yun ni Sara. E suko sila nga na 98 million si Sara, pero si Tulfo 400 million ang iya. Yeah, ato paminaw itong interview ng Jessica Soho, ha? Asa man to dong, sige dong. Ato i-acknowledge may ilang GMA, ane. Ato sa interview, mahigala kang Erwin Tulfo. Okay. Kani-kani, sige ko no.
10: Ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi. Or kurakot, depende or corruption.
11: Kung, depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao.
10: Uh-huh.
11: And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw, kung siya, sana siguro, dapat tignan din ng mga tao na bago ba naging politiko ito, mayaman na ba ito? So, bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? And I would say yes. Meron na, di ba?
10: Uh-huh.
11: Kaya nga po, yung sal-in ko, hindi ako natatakot na iprinsinta ko na meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician.
10: So you have clean hands? Malinis sa mga kamay mo, Senator Tulfo?
11: Yes, actually.
10: Literally and figuratively.
8: Tay pa, mo ni ungot mahinoon. So ang iyang sal-in mahigala 650 million dunay iyang liabilities nga 200 million so nasa 400 million. Dako gid ay. Ato lang mahigala ang aging katawa kay tanggalo nila mahigala Sara kay na 98 million ang iya na 400 million. Ato ni tagapagtagat niya. Ato sa ipakitag balik tong kwandong katotoang mga sal-in sa mga senador be para ma-explicar na to mga kagalaan kine-kine. Asa man tong mga kwan. Ato sa picture nga na ato dito ang mga kwan. Ato sa acknowledge kine GMA man ni atong acknowledge. Ato acknowledge ang ABS kay ila tong picture san. Ha? kanidong. Oh. Kini salin mga kagalaan, no? Ang kang Mark Villar, kini ma-explain niya. Panan ako, ma-explain ni kang Mark Villar kay dato man daan si Mark Villar. Kini ni ang anak man ni Manny Villar. Malagmit kung ipa-explain no ni Muni, maka-explain siya ani. Ang kang Mark Villar, 1.2 billion. Ang iya mahigalang net worth. Ang kang Rafi Tulfo, 1 billion kapin. To be exact, 1 billion 52 million kapin. Ha? Ang kang Erwin Tulfo, 497 million. Hapit mo na 500 million na eh. 497 million. Ang kang Mig Subiri, 431 million. Ang kang Camille Villar, 362 million. Kining kang Camille, hinoon, ma-explain po ni kang Camille. Anak mo ning money dahi. Ha? Daghan man sa mga negosyo, mga sugiting paminaw. Ang kining kang Ping Lakson, 244 million. Kapin, no? 244 million kining iyang sell-in. Kuan kini kana na ang matawag nato mga higala o na niambak po niyang sell-in inday na ato sa record niya 56 million pa to niyang sell-in karon niambak og 244 million angay po niyang i-explain mayo siguro o pa-explain nun po tingali ni mga senador kapil ha og mupasangil kag unexplained wealth. Kay aron ba nga credible niya ang mga tao, moingon mga tao nga angay judi ay nga ilang ilansang sa Cruz si Sara kay naay 98 million. Nya sila pod kana na ang maka-explain pod sa ila. Tanawa, ang kang Ruben Padilla 244 million. Pare-parehas lang Lakson. Ang kang Jingo Estrada 221 million. Aray patas ubos dong. Lito Lapid 202 million. Vicente Soto 188 million. Dako gyud pod kang Sara. Ang kang Amy Marcos, 164 million. Tinood gani kang Amy? Tinood gani kang Amy, 164 million? JV Ercito, 137 million. Pia Caetano, 128 million. Alan Peter Caetano, 109 million. Sherwin Gatchalian, 89 million. Tinood gani kang Sherwin? Rodante Marcolita, sunod ni Sherwin. Bam Aquino, 86 million. Lauren Ligarda, 79 million. Rodante Marcolita, 51 million. Joel Villanueva, 49 million. Bongo, 32 million. Ronald De La Rosa, 32 million. Francis Pangilinan, 26 million. Tinod ka kang Kiko Pangilinan nga, 26 million, ra? Ay, yun ang tagra, mga higala, ha? Kay kinini ang dugay-dugay naman is Kiko. Niya mga dato, masaning kang Kiko, day. Ug maka, mabutang si Kiko, dako-dako nga salin. Medyo ma-explain sa siguro ng Kiko sa adunta, no? Pero ang iyang gibutang, 26 million. Risa Ontiveros, 18 million. Mo ba? 18 million ang kang Risa. Francis Escudero, pila, 18 million. Muna ako, makatuo ko gamay sa gisulting Lito Lapid, Japon, nga kini politiko, og mo file, og salin, di man yung tugas, as tinuod ba? Ako yung paminawang si Lito Lapid ay dong na nakakuha ka ganang kuha ni Lito Lapid. Yan na ang na-splice ni mo itong kang Lito Lapid. Taas mong gusto kayo yung kuha ng Japon niya. Ako lang gitanaw mahigala sa itong mga puntos ba nga kanana ang di mausik atong oras kay kung atong i-play tanan mahigala. Niya pilago ka oras to. Ang impeachment gikan sa alas 10 buntag na humag alas mahuman alas 2 sa 3 sa hapon. O gatong i-play tanan din, hindi maigo sa program. Kagahan talamog sa Maria Mahigala sa mga importante bang nahitabo sa impeachment. Muna, ang ikinis Lito Lapid, pa inani-nani lang ni, pero medyo, medyo tinuon niya ang gisulti siguro na. Gawas, ang empleyado kas gobyerno nga, empleyado lang ka nga, kung sabay ni taga-ombudsman, ingaw ang taga-ombudsman, ako sir, ni file yung kong tinuon. Pero ka na mga politiko, kadudahan kayo, malagmi tinuon ni gisulting Lito Lapid. Niya ito, paminawan sa Lito Lapid, be? Nada dong, sige kuno dong. Sige. Audio daw, audio ba?
9: Interjections by the Senator Judges. Senator Lapid is recognized.
12: Ayan na naman kayo. Panonoorin nyo na naman ako eh.
9: Ilang minuto gusto mo?
12: Walang limit ha. Madam Witness, Attorney.
13: Good afternoon, Paul, Your Honor.
12: Alam niyo po, nakapasa ako ng batas ng pre-legal assistance. Kaya magkukonsulta rin po ako ng libre. Kasi po, kanina, may dalawang kasama na ako rito, nagkonsulta sa inyo kung meron silang dollar account kasama ba sa Sal-N yun. Pag nag-submit sila ng Sal-N, kung dollars account.
13: Kababasa ko lang po nung Omnibus Sal-N guidelines, ang nakalagay po doon parang kailangan natin siyang i-declare pero in peso, converted in peso na po.
12: Kahapon pa po hanggang ngayon, nagdi-discourse na yung mga prosecutor tsaka defense tungkol sa Sal-N. Mula 2007 hanggang 2025. Nagmula sa 7 million kay BP Sara hanggang sa 98 million umabot na 2025. Tama ba ako?
14: Yes, Your Honor. Based on what was identified.
12: Alam niyo po, sa tagal ng discussion natin, maraming nakikinig ng mga kababayan natin na hindi naintindihan kung ano Sal-N. Yung magsasaka, mag-taxi driver, mga mangisda. Discussion tayong discussion dito, hindi natin alam. Ang konsultasyon ko po, alimbawa kami, ang nakakaintindi lang sa Sal-N, kami lang po, kami mga politiko, yung nagtatrabaho sa gobyerno, yun lang po nakakaintindi sa Sal-N. Ngayon, ang tanong ko po, kung hindi ka makasubmit, kami po ha, ng isang beses sa Sal-N, anong kaparusahan?
13: Meron po tayong provision on non-filing of Sal-N. So, violation po yun ng RA 6713.
12: Para malaman po ng ating mga kababayan na ang Sal-N ay masyadong mabigat sa amin. Lalo-lalo na po kung hindi kami nagdeklara ng tama. Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, iwan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit na Sal-N na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun? Sasabi ko po, kung magsasubmit ng totoong Sal-N.
13: Kami po, ako po, nagsasubmit po ako ng totoong Sal-N ko, Your Honor.
12: Hindi joke yan, ha?
13: Hindi po.
12: Okay, salamat po.
8: Kanang empleyado kas gobyerno o dili ka politiko, okay, ra, pero pagutan ng lito lapit nga politiko nga dili mo tug-an sa Sal-N, tinuod ba na? Nakatawa in taon, may galang taga-ombudsman. Kinilandaan mahigala mga Sal-N, ining ubang mga Sal-N, panalitan kini sila si Escudero, gagmay kay mga Sal-N na gibutang ba? Si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros, 18 million ang Sal-N day. Kini mga kwan. Ang kanang mga middle class karon nga naminaw sa kong programa, maka more or less makarelate sila nga ha? Makana ka ba ha? So si Sara Duterte ilang ipatangtang kay nasuta kagahapon, nauting kay gahapon sa record sa ombudsman nga naa siya ay 98 million nga Sal-N. Apan, ug atong ikumpara sa mga senador, mas dato di ay ang mga senador kontra ni Sara. Nakuha na hinoon man, naukay na hinoon karon. Tanawa o, mas dato man sila kontra ni Sara. Mayo siguro mo appeal po sila explain kay mabutang manggod ni mga higala nga ang credibility ba ni mo? Murabag ka ng kanang mao lagi nigingon sa kanta bitaw nga bago mo linisin ang dungis na inyong kapwa, hugasan mo muna ang putik sa mukha. Mantay ka? Kay ugili gani ka na makakuan? Kanabang mag-akusar ka sa tao, ikaw labaw pa din ikang, mas labaw pa din imo? Sama ini. Kaya si Irwin yun, kasi Irwin may gusto nga ipaubos na yun ang threshold. Di nila kaya makuha ang 16, ipaubos yun. Pero unsa man, balikan na to interview ni Sarah Ani Kwabe, ni Jessica So, katong portion niya kwandong. Ingan san Jessica, so you're rich? 400 million good. You're rich? Aman to dong names, balikan ko na to gamay noms. Sige, sige, kamay lang ha, katong video ko nobe. Ato sa balikan mga kaigarana, gamay lang kayo. Kani, kani. Sige dong.
10: Sal-N mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash?
11: The total na po yun. Minus debt. So that will be around, places around 400.
10: 400 million ang Sal-N mo. So you're rich.
11: Naipon ko before I joined the politics.
10: So ang sinasabi mo, hindi na kailangan kumita.
8: Pause gamay. Naipon ko dyan. Before ko dyan sa papalitik. Napunga-punga yung taon si Erwin Tulfo. So you're rich, ah? Kang Sarah Megala 98 million man sold mga higala sa 17 years. Ikan pagka vice mayor ni Saka Santo na himong vice presidente, ipatanggal nila kay nganong 998 million. Si Tulfo ipukutan nandiyan si Kasuho. So you're rich. Sa naipon ko before I join the pupulit. Tanaw na ko may higala kini si Erwin na may pinakakuan. Dili, wa kakuha si kwan na nila. Ibu ito ingon si Jason sa indikin nga. Telisura na kwaon. Bisag sila si Nuli de Castro sa Mike Enriquez, mga higala, mga kwan mas media, wa kakuha ng mga klasihaw eh. Kailan si kini mga Tulfo ba? 1 billion guning kang Rafi. Unya kini kang Erwin, 497 million ha. Hapit mo 5. Gamay na likon, 3 million likon na. 497 million. Ang kang Erwin, 497 million ang iyang net worth. Managin yan sa ni kwan. Ni Gigi Casuho, you're rich. Kaya bisag Gigi Casuho, usan ni sa mga sikat na higala nga media personalities, Gigi Casuho, kuha siya na. Kung kurat si Gigi Casuho. So you're rich. Sana naipon ko before I join Popopopulit. Balik ko no gamay dong, names. Sige ko no. Asamatan
10: mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash?
11: Total na po yan. Minus debt. So that will be around, places around 400.
10: 400 million ang sal-in mo. So you're rich.
11: Naipon ko before I joined the politics.
10: So ang sinasabi mo, yung kailangan kumita ng pera sa masamang paraan sa pangurakot.
8: Okay. So sinasabi... Balik.
10: Malinis kang politiko. Sal-in mo is pag 650 million ang assets mo, tama ba? With 400 million in properties or cash?
11: Total na po yan. Minus debt. So that will be around, places around 400.
10: 400 million ang sal-in mo. So you're rich.
11: Naipon ko before I joined the politics.
10: So ang sinasabi mo, hindi mo kailangan kumita ng pera sa masamang paraan o sa pangurakot.
8: Okay.
10: So ang sinasabi...
8: Ato sa nang undangon, unya, balik lang taon niya ha. Balik lang taon niya kay ato sa ipadangat ng RMN 558 Manila ha. Basta mo ito, gahapon nga, gusto lang tanggalon lagi sa rakay, 998 million nga sal-in. Pero mas dagko man din ilang sal-in. Muna, ang mga tao, maingon, kuwan dyan mga tao. Prangka-prangka, pagka-istorya ba, mga tao nga nagsunod, maingon yun niya, oy, saan yung kalakiha? La City 3 na, standby lang sa ato sa ibarangat ng RMN 558 Manila, musunod na kanon dayon.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: Issue ng 16-vote rule sa impeachment trial tatalakayin sa impeachment court. Mga retiradong hukom haharap bilang Amici Curie o sa Amici Curie hearing ngayong araw.
16: Paglobo ng yaman ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang 2025 sa mahigit 90 million pesos nabunyag sa day 25 ng impeachment trial.
15: Itong RMN Power of Hyperlocal, 7:04 ang oras ngayon. Nagsumiti na ang Department of Energy ng certification sa economic managers ng Marcos Administration na lumampas na sa $80 ang threshold ng average price ng kada bariles ng krudo sa Dubai. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, umalo na sa $99.41. Ang presyo ng kada bariles ng Dubai crude oil mula August 13 hanggang September 11. Pasok yan sa requirement para magsumite ng rekomendasyon ang DOE na suspindihin o tapyasin ang excise tax Gayunman, nakadepende pa rin sa Development Budget Coordination Committee ang partial o full suspension ng excise tax bago aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon ay tila malabo pang matapos ang tensyon sa gitnang silangan na siyang dahilan ng paglobo ng presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado.
17: Based on our assessment, based on what is happening in the Middle East and not only in Iran or the surrounding areas, but an increasing area of the Middle East, it seems to be not, hindi po mukhang matatapos kaagad.
15: Si Energy Secretary Sharon Garin.
16: Inaasahan po na masusundan pa ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo next week. Sa abiso ng ilang mga kumpanya na langis, maaaring tumaas pa ng mula 4 hanggang 5 piso ang kada litro ng diesel. May mahigit 4 na piso rin na pagtaas sa gasolina. Ang muling pagsirit pong yan sa presyo ay bunsod ng panibagong girian na naman sa pagitan ng Amerika at Iran dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Sa pinakahuling ulat, binomba ng puwersa ng Amerika ang patrol boats ng Iran na naglalayag sa Hormuz. Nitong Martes, nagpatupad ng mahigit 4 hanggang 5 pisong taas presyo sa produktong petrolyo.
15: Sa ikalimang pagkakataon ngayong Setyembre, muling sumadsad sa panibagong historic low, ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang halaga ng piso sa 62 pesos and 92 centavos ngayong Martes, September 15. Kahigitan nito ang naitalang all-time low na 62 pesos and 87 centavos kahapon, September 14.
16: 7 minuto nakalipas sa alas 7 ng umaga, 7:07, posibleng lumalim pa ang hamon sa pagkatuto ng mga estudyante dahil sa sunod-sunod na suspensyon ng klase dahil sa masamang lagay ng panahon. Lumabas po sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na naapektuhan ng mga ipinatupad na blanket class suspension maging yung mga paaralan na hindi naman apektado ng kalamidad. Pinunto rin ng EDCOM 2 na nagiging routine ang dumaraming class suspension sa school calendar. Nitong August 1 hanggang September 15 lamang halimbawa, kinansila ang 12 sa 28 class days sa Metro Manila at kalapit probinsya dahil sa epekto ng habagat. Katumbas yan ng 43% ng kabuuan pasok sa eskwelahan at lubhang naapektuhan ang pagkatuto sa term 1 ng school calendar. Kaya po inirekomenda ng EDCOM 2 sa pamahalaan na lawakan pa ang framework sa automatic class suspensions, kaya din ang pagbibigay ng mas malinaw na panuntunan

0: Lahar mula sa Bulkang Canlaon, rumagasa sa La Castellana, Negros Occidental. Bunsod ng walang tigil na pag-ulan, may mga inilikas na hong mga residente. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: 83 individual apektado sa naganap na lahar flow sa barangay Biak na Bato, La Castellana kasunod ng walang tigil na ulan. Ayon kay barangay kagawad Andrew Tumakin, walang tigil ang ulan sa barangay kung saan nagsimula ito alauna ng hapon hanggang lumakas alas 2 ng hapon at unti-unting bumaba ang tubig na may dalang lahar mula sa bundok. Dagdag pa niya na naging malakas pa ang pag-agos ng lahar kaya napilitan ang 22 pamilya na lumika sa kanilang mga tahanan at temporaryo na sumilong sa health center at iski hall ng barangay. Sa ngayon, humupa ng ulan at tubig sa creek pero nanatiling madilim pa rin ang parte ng bukid at Bulkan Canlaon. Nakipag-ugnayan na rin ang barangay sa local government unit ng La Castellana para sa ayuda. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak Remen. RMN
2: Network News. 9 taong gulang na bata naman ang inanod ng malakas na tubig sa isang sapa dyan po ito sa Cebu City. Naku, makibalita nga tayo mula kay Radyoman Ken Galinaya ng RMN Cebu.
3: Patuloy na pinaghahanap ngayon ang isang 9-anyos na bata na inanod ng malakas na daloy ng tubig sa Sitio Gawad, Kalinga sa Bukirin Barangay ng Budlaan sa lungsod ng Cebu. Ayon sa hepe ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na si Councilor Dave Tumulak, naglalaro ng bola ang bata kahapon ng hapon ngunit nabitawan niya ito at napunta sa sapa. Sinubukan pa ng bata na kunin ang bola ngunit nadala ito sa malakas na daloy ng tubig sa sapa na tumaas din dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Kagad na naglunsad ng search and rescue operation ng mga responders mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Bureau of Fire Protection, mga barangay rescuers at tumulong na rin ang mga rescuers mula sa Karatig na Mandawi City upang hanapin ang bata ngunit hanggang kagabi ay nananatili pa rin itong missing. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinaya, Tatak RMN.
0: Pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Dagupan City, Pangasinan, tinalakay ng DPWH. At naroon, si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
4: Hihigpitan ng Dagupan City Government ang pagpapatupad ng mga regulasyon laban sa mga bar at iba pang establishmentong patuloy na nag-ooperate ng walang kaukulang business permit at hindi kompleto ang requirements. Ito ang sinabi ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez kasunod ng pagkakadiskubre ng sanggunyang panlungsod na may ilang negosyo sa lungsod na umunoy nakapag-ooperate kahit walang permit. Ayon kay Fernandez, tinawag niya ang atensyon ng One Stop Business Center o SBC kaugnay ng usapin. Sinabi ng alkalde na may ilang establishment ring hindi pa nakasusunod sa requirements ng Bureau of Fire Protection. Bibigyan umano ang mga ito ng sapat na panahon upang kumplituhin ang kanilang mga dokumento. Ngunit iginiit ni Fernandez na hindi maaaring patuloy na payagang magnegosyo ang mga hindi sumusunod sa regulasyon.
5: We will give them enough time but it's too much already. They have to comply with the requirements. Kailangan na nilang kumuha ng permit.
4: Partikular ding binabantayan ng lokal na pamahalaan ng operasyon ng ilang bar dahil sa posibilidad na makapasok ang mga menor de edad at sa iba pang aktibidad na maaaring lumabag sa mga ordinansa at kondisyon ng kanilang permit. Ayon kay Fernandez, hinihintay din niya ang magiging aksyon o ordinansa ng sangguniang panlungsod upang magkaroon ng mas malinaw at mahigpit na mekanismo sa pagpapatupad ng regulasyon. Inihalin tulad ng alkalde ang posibleng hakbang sa ginawang crackdown ng lungsod laban sa mga pisonet at iba pang internet-based establishments na nakita nilang maaaring maglantad sa mga minor de edad sa mapanganib o hindi naaangkop na online content.
5: Kung ano ang ginawa natin sa pisonet, gagawin din natin yan sa mga bar na hindi sumusunod.
4: Binigyang diin ni Fernandez na hindi lamang usapin ang koleksyon ng business permit fees ang pagpapatupad ng regulasyon, kundi kasama rito ang kaligtasan ng publiko at proteksyon sa mga minor de edad. Sa ngayon, inaasahan nga harap sa mas mahigpit na inspeksyon at compliance checking ang mga establishmentong walang permit o kulang sa requirements. Kapag nabigong sumunod matapos ang ibinigay na pagkakataon, sinabi ng alkalde na dapat nang ipatigil ang operasyon ng mga ito. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak RMN!
2: Network News. 12 minuto na ho nakalipas, alas 7:12, posible namang maharap sa kaso ang kapitan ng nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasama sa nakaligtas ang kapitan na voluntaryong nagpakita na kahapon at ngayon po ay nasa pangalaga ng shipping line na may-ari ng passenger ferry. Ay kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nakausap na ng mga otoridad ang kapitan, ngunit hindi muna raw isa sa publiko ang kanyang pahayag. Tiniyak po ni Cayabyab na sakaling mapatunayan na nagkaroon ng kapabayaan, mananagot ito sa batas.
6: Una-una, kailangan po natin malaman muna yung resulta po ng investigation. Pero binabanggit ko nga po, Ma'am Dudes, with the

0: numbers of casualty na meron po tayo at meron pa po tayo mga missing. Of course, meron po liability yung captain. Yan naman po ang sa kanyang sinumpaan din sa ano no, sa kanyang trabaho. But as to the degree po nung kanya magiging liability, depende po yan sa magiging resulta po ng ating investigation.
1: Kinumpirma naman po ni Kayabyab na pahirapan pa rin ang pagpasok sa nasunog ng barko, particular sa engine room at cargo deck kung saan posible nagsimula ang sunog.
0: Yung area po, Ma'am Lourdes, ng cargo deck na kung saan accordingly dito na nagsimula, ay yung halos 30% na natira ay puro debris. So, ibig sabihin, kailangan dahan-dahanin po talaga natin yung pagpunga na sisiguraduhin po natin yung integrity po ng mga evidence na makukuha po natin. Pangalawa po dyan, yung engine room na flooded pa rin po, may tubig pa rin po. So, kailangan po talaga natin muna i-dewater, i-siphon, no, ito mga tubig nito para talagang makita po natin yung kabuuan nangyari sa engine room.
1: Yun po ang tagapagsalita ng Coast Guard Commodore Noemi Kayabyab sa panayam ng D6L Araman, Manila. Sa pinakahuli pong datos ng Coast Guard, nananatili sa 76 ang bilang ng nasawi habang patuloy na hinahanap ang 12 iba pa.
2: Halalan sa Barm, the RMN News, Parliamentary Elections, Special Coverage.
3: Malapit nang matanggap ng COMELEC ang lahat ng 5,212 na election returns sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa datos ng COMELEC dashboard, natanggap na ng poll body ang lahat ng 108 na certificate of canvass mula sa mga bayan at lungsod sa rehiyon. Isang provincial o district COC na lamang ang kanilang hinihintay. Nagsimula nang magdeklara ng mga nanalong kandidato sa makasaysayang halalan. Sa Tawi-Tawi, nanalo bilang 1st District Parliamentary Representative si Julbert Ke ng Bangsamoro Federalist Party, Hajimar Matba ng Pro-Bangsamoro Party sa 2nd District. Nanalo naman si Tina Matolo ng BFP para sa 3rd District at Nur Mahadil Ahadja ng BFP sa 4th District. Nagproklama na rin ang mga nanalo sa mga distrito ng Maguindanao del Norte. Abdul Rauf Makakua ng 3rd District, Maguindanao del Norte, Prince Khalid Tumawis ng 1st District at Doc Ibrahim Ibay ng 2nd District. Para naman sa 40 party seats, nangunguna pa rin sa pwesto ang Bangsamoro Federal Party na may 16 na pwesto, United Bangsamoro Justice Party, 15 pwesto, Barm Grand Coalition na may 8 pwesto, at Raayat Democratic Party, 1 pwesto. Masaya naman ang COMELEC sa 84.34% na voter turnout o yung mga bumoto, matapos niya hong bumoto ang mahigit 2 milyong registered voters sa Barm.
2: Halalan sa Barm, the RMN News, Parliamentary Elections.
1: Sa kaugnay pong balita, hati ang opinion ng ilang election watchdog tungkol sa hiling na ideklara ang failure of election sa ilang mga lugar sa kauna-unahan ngang eleksyon sa Barm. Maalalang nanawagan ang United Bangsamoro Justice Party na magdeklara ng failure of election sa Cotabato City dahil sa mga insidente ng karahasan at irregularidad. Ayon kay Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano, sa kabila ng ilang kaguluhang iyan, naging maayos naman sa pangkalahatan ng Barm election dahil sa mataas na voters turnout.
4: Napakadami ng ating naging botante sa ating kauna-unahang Barm parliamentary elections voters turnout. At sa kabuuan, maliban lamang doon sa nangyari noong Linggo ng gabi at saka noong araw ng halala ng umaga, ay naging maayos naman generally speaking.
1: Sa kabilang banda, sinabi ni National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL Secretary General Eric Alvia na hindi lamang karahasan ang pwedeng maging batayan nito, kundi maging yung mga insidente ng pandaraya.
5: Wala nga dahas, pero ano naman, dinaya naman o kaya kinuha yung ano, election paraphernalia. Tapos tatangkang isilid nyo sa loob ng makina. So yung mga example, hindi, doesn't necessarily mean na violence. No? Yung talagang hindi lang naantala, no? Nawalan talaga ng pagkakataon na lumabas o patakbuhin yung halalan sa lugar na yun. Hindi natin masasabing matiwasay o kaya alinis, no? Yung halalan.
1: kaugnay po ng mga isyong yan, nakabukas daw ang COMELEC doon sa mga maghahain ng apila para sa pagdideklara ng failure of election bilang bahagi rin ng due process.
4: Ang failure of elections po ay may legal definition po yan. Meron na pong Supreme Court ruling dyan. Na ibig pong sabihin dyan, hindi nagkaroon ng botohan, massive na walang ng disenfranchisement, o di po kaya ay yung mga boto malawakang pandaraya. So kung wala pong makikita ang ebidensya po niyan, at nakita naman po natin na nag-progress at nagtuloy po yung halalan, nagtuloy ang ating mga transmission, nakikita po namin wala pong basis yan. At anyway, kahayaan po namin sila, parte ng due process, i-file lang po nila yung gusto nilang i-file, pero titingnan po natin yan po.
1: Yun po si COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, at kanina ay sina PPCRB National Coordinator Dr. Arwin Serrano at NAMFREL Secretary General Eric Alvia.
3: 7:18 ang oras ngayon. Kasado na mamayang alas 8:30 ng umaga ang arraignment o yung pagbasa ng sakdal sa 7.4 billion pesos na plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makadalo si Romualdez sa kanyang arraignment sa pamamagitan ng video conference. Dahil dito ay pinag-utos ng korte sa New Quezon City Jail sa payatas na ibigay sa kongresista ang kinakailangang pasilidad at kagamitan. Sa kasalukuyang nananatili si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan na walang aircon at may kasamang tatlong kapwa persons deprived of liberty na mayroong medical condition.
1: Batas at proseso ang dapat daw masunod sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang sa balitang ito, Rajuman Chanel Salazar.
6: Iginiit ng Palasyo na hindi dapat magkaroon ng special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong ilipat sa New Quezon City Jail. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng nahaharap sa kaso, mayaman man, mahirap, ordinaryong mamamayan o dating makapangyarihang opisyal.
7: Kung ano po ang sinasapit ngayon ng mga di umanong sangkot, iyan naman po ay walang dapat sinisino. Mayaman, mahirap, ordinaryong tao, may kapangyarihan. Kung nakagawa man ng mali sa taong bayan, kailangan lang din pong pantay-pantay kung ano po ang naranasan ng mga akusado. So wala pong dapat na special treatment. Hindi po kailangan mag-rally kung saan-saan para hindi mapanagot ang sinuman. Dapat po pantay-pantay.
6: Gayunpaman, binigyan din ni Castro na nananatiling inosente sa mata ng batas ang isang akusado hanggat wala pang pinal na hatol ang korte. Ang pagkakakulungan niya ni Romualdez ay alinsunod sa utos ng korte, kabilang ang rekomendasyong walang piyansa sa mga kasong kinaharap nito. Sa ngayon, wala pang personal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa paglilipat kay Romualdez sa New Quezon City Jail. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata, RMN.
3: Abangan sa aming pagbabalik, isa patay sa sunog sa Lucena City, mahigit 70 na wala ng tirahan.
1: Yun po namang issue ng 16-vote rule sa impeachment trial ay tatalakayin na sa impeachment court. Mga retiradong hukom, haharap ngayong araw sa hearing.
2: RMN Network News.
1: Mayubundag, Pilipinas. Ito po
3: si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan. Huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan. Kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
2: RMN Network News.
3: Balik sa mga balita. Sa patay sa sunog sa Lucena, Quezon, mahigit 70 naman ang nawala ng tirahan. At naroon si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: 17 kamahayan ang natutok ng apoy sa naganap na sunog bandang alas 4 ng hapon nitong September 15, taong kasalukuyan sa Pulok Atin-Atin 1, Barangay Market View, Lucena City. Naapektuhan ang 34 pamilya o 73 individual na nakatira sa tinatayang nasa 500 metrong kwadradong lupa sa nasabing lugar. Ayon sa Bureau of Fire Protection Lucena, umabot sa ikalawang alarma ang nasabing sunog ng alas 4.20 na kontrol ng alas 4.45 at idiniklara ang fire out ng alas 5.38 ng hapon ang sunog. Nagtulong-tulong naman ang 6 na fire trucks ng BFP at 8 auxiliary units para lubusang mapatay ang apoy habang 2 ambulansya naman ang naka-standby. Samantalang isang 72 years old na babae ang nasawi sa nangyaring sunog, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng BFP Lucena. Kasama mo sa Arman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Arman.
1: Meron daw simbahan sa Iloilo na pinasok ng kawatan. Makibalita nga tayo mula kay Rajuman Rezi Bordon ng Armen Iloilo.
6: Pinaniniwala ang pinasok ng magnanakaw ang St. Jerome Parish sa Duanyas, Iloilo. Ayon sa advisory ng parokya, tinangkang nakawin ang ilang mga gamit, ngunit walang nakuha. Dagdag pa dito, pilit na binuksan ang ilang bahagi ng simbahan, kasama ng tabernacle sa repository, ngunit wala itong laman. Porsahan ring binuksan ang vestment cabinets ng pari at choir. Kagad naman nagsagawa ng investigasyon ng otoridad upang matukoy ang salarin. Kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatak, Armen.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Walang sasalang, walang isasalang na testigo ang prosekusyon ngayong araw sa Day 26 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa halip ay pakikinggan ng Senate Impeachment Court, prosekusyon at depensa ang pananaw ng Amici Curie o Friends of the Court hinggil sa voting threshold para makonvict o maacquit si Duterte. Sa ilalim ng saligang batas, itinatakda ang 2/3 na boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa unang araw ng paglilitis ay pinabura ni Presiding Officer Jesus Cudero na 16 votes ang kinakailangan para sa conviction. Dahil dito pakikinggan ng pananaw ni retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno, gayon din si retired Associate Justice Adolfo Azcuna hinggil sa probisyong 2/3 of all members of the Senate. Lalahok naman si dating Chief Justice Hilario Davide sa pamamagitan ng isang memorandum. Bibigyan naman ng pagkakataon ng bawat senator judge na magtanong sa mga retiradong hukom at idadaan naman ang tanong ng prosecution at depensa sa presiding officer. September 23 naman itatakda ang oral arguments ng prosecution at depensa bago ito pagbotohan ng senator judges.
1: Alas 7:26 na po, binusising maigi ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa 25th araw ng impeachment trial. Sa pagsalang po ng ikalawang testigo sa Article 2, ito yung hindi may paliwanag na yaman ng bise, inilahad ni Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu ang paglobo ng deklaradong yaman ni VP Sara. Simula raw nang pumasok sa politika si Duterte bilang Vice Mayor ng Davao City noong 2007, nagdeklara ito ng 7.2 million pesos na net worth. Pero noong 2025, kung saan siya ay Vice President na, umakyat na ito sa mahigit 98 million pesos o halos 13 beses na mas mataas sa net worth nito noong 2007.
11: Labag ba sa batas kung tumaas ang SALN ng opisyal, ma'am?
12: Sa akin pong palagay po, nagkakaroon po talaga tayo ng increase sa ating mga SALNs.
1: Wala rin pong idiniklarang cash on hand at bank deposits ang Vice President sa kanyang 2019 hanggang 2025 na SALN. Bukod dyan, nalaman din na walang exit SALN si Duterte nang matapos ang kanyang unang term bilang alkalde ng Davao City noong 2013 na iminamandato 30 days bago umalis sa gobyerno ang isang opisyal. Pero ang sabi po ng depensa, pinagsama-sama ito sa ilalim ng item na others. Yun po yung line item ng SALN na labag sa batas. Samantala, ibinunyag ni Senator Judge Lito Lapid ang realidad na wala umanong politiko. Pero ay napanood niya sa isang interview na sabi ng isang lawyer, walang politikong tapat sa pagdedeklara ng kanilang yaman sa SALN.
12: Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, ako lang po kung tama ito, walang politiko o magsasubmit ng SALN na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo.
1: Yun po si Senator Judge Lito Lapid.
3: Si Attorney Michael Poa ay mananatiling abogado at tagapagsalita ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
13: Nilino ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na mananatili itong abogado at tagapagsalita ng defense team sa impeachment trial na nagaganap sa Senado. Ito ay kasunod na pag-anunsyo kay Attorney Paolo Panelo bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Poa, pagdating sa impeachment ay siya pa rin ang magiging tagapagsalita kasama ni Attorney Justin Gular, lalo na sa usapin estratehiya.
14: Pagdating sa defense team, ako lang po yung magsasalita. Pagdating sa all other matters that involve the Vice President, that will be within the purview of Attorney Panelo.
13: Ayon pa kay Poa, maaari namang magsalita si Attorney Panelo patungkol sa opinion nito sa nagaganap ni impeachment. Kumpiyansa naman si Poa na same page sila ni Panelo sa pagsagot sa mga posibleng tanong dahil na rin nakikipag-ugnayan din naman umano si Panelo sa kanila. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyoman Marjo Domingo. Tatak
1: RMN. Alas 7:30 na po ang ating oras, 7:30. Ibinasura naman ng Quezon City Regional Trial Court ang mosyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte para mag-inhibit ang presiding judge na humawak sa kaso niyang grave threats. Hindi naman nag-comment ang Department of Justice hinggil sa desisyon ng korte bilang paggalang daw sa sub judice rule o yung hindi dapat pagtalakay sa merito ng kaso. Sinabi naman ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang legal counsel ni Duterte, gagamitin nila ang iba pang available na legal remedies singgil sa kaso. Nagugat po yung paghahain ng motion to inhibit ng kampo ni Duterte kay QCRTC Branch 98, Presiding Judge Angelica Ramos dahil ito raw ay bias at tinulungan daw ang prosekusyon na makabuo ng probable cause o sapat na batayan para umusad ang kaso sa paglilitis.
3: Sa iba pang mga balita, maring pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na na-deny ang kanyang asylum application sa Austria. Sa ulat ng DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi niyang denied ang asylum ni Roque at agad itong huhulihin sakaling maglabas ng red notice ang Interpol. Subalit sa panayam ng DZXL RMN Manila, iginit ni Roque na fake news ang sinabi ni Remulla dahil wala pa siyang natatanggap na desisyon mula sa gobyerno ng Austria. Paliwanag pa ni Roque, siya ang unang makakaalam sakaling hindi pagbigyan ang kanyang asylum application dahil ito anya ay highly confidential.
15: Wala po siyang pinanggalingan na impormasyon. Ang sinabi lang niya, dahil hindi pa naaktuhan ng 5 o 6 na buwan, deemed denied. Wala pong ganung rule. Wala pong ganyang impormasyon na ibibigay sa gobyerno ng Pilipinas. Highly confidential po dahil ang mga bansa na nagde-decision sa asylum, kinikilala nila na posibleng may banta sa buhay ng asylum seeker na nanggagaling sa sarili niyang gobyerno.
3: Si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa amunoy koneksyon sa operasyon ng Pogo na Lucky South 99 sa Pampanga. Samantala, binanatan din ni Roque ang planong pagkumbinse ni Remulla sa mga otoridad ng France na huwag pagbigyan ang umano'y asylum request ng dating mambabatas na si Zaldico
15: Ang tingin ko magbabakasyon lang si John Vicrimulya at kailangan bigyan ng opisyal na rason dahil kung asylum seeker din si Zaldicot, hindi ko maalam kung siya ay asylum seeker, wala rin siyang makikita sa ganyang biyahe kung hindi ang libreng biyahe papunta ng France.
3: Si dating presidential spokesperson Harry Roque sa eksklusibong panayam ng RMN.
1: Sa kaugnay pong balita ay nakikipag-ugnayan na ngayon ang Department of Justice kaugnay ka po dyan sa hiling na asylum ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa Austria. Ayon po kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakikipag-coordinate na sila sa Office of the Chief State Counsel ng Austria para sa naturang usapin. Una na rin sinabi ni Justice Secretary Eric Vida na bagamat iginagalang nila ang proseso ng paghingi ng asylum, umaasa silang hindi pagbibigyan ang hiling niya ni Roque at mapapauwi na agad ito ng bansa para harapin ng kanyang kaso.
16: Si Attorney Harry Roque ay isa rin ng fugitive from justice. Siyempre, ginagalang po natin ang proseso ng pag-a-apply nila ng asylum sa kanilang mga bansang pinag-applyan. Pero ang ating pong panalangin ay sa lalong madaling panahon, matimbang na nila yung application ng asylum at pakita nila na walang dahilan ito para sila ho ay mapabalik na dito sa Pilipinas at makaharap nila yung kaso na dapat nilang kaharap. Meron po tayong informasyon na meron po siyang application doon at ito po ay kasalukuyang ina-evaluate pa yung kanyang application.
1: Si Justice Secretary Frederick Vida.
3: Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque dapat bumalik sa Pilipinas. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
13: Hinamon ni dating Surigao del Norte, Representative Robert Asa Barbers, si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso at huwag nang magbigay pa ng kung ano-anong rason. Mensahe ito ni Barbers kasunod ng pahayag ni Interior Secretary John Vicrimulya na ibinasura ang hirit ni Roque na asylum sa Austria. Si Roque iniugnay sa human trafficking case na kinasasangkutan ng Lucky South 99 Offshore Gaming Hub sa Porac, Pampanga na kasama sa mga inimbestigahan ng House Squad Committee sa ilalim ng pamumuno ni Barbers. Pinaalala ni Barbers kay Roque ang hindi nito pagtupad sa pangakong magsusumite ng mga kaukulang dokumento sa Quad Committee sa ilalim ng 19th Congress. Binanggit din ni Barbers ang ginawang pag-insulto ni Roque sa Quad Committee na tinawag nitong Kangaroo Court sa halip na sagutin ang mga tanong kung may kinalaman ito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.
17: Kailangan niya lang bumalik dito. Wala na siyang ibang rason. Kung hindi, he has to face all these charges against him dito sa atin. Wala nang charo-charo. Wala na siyang rason na hindi harapin niyan dito sa atin, no? Kasi kung if he claims he's been saying he's not guilty of anything, wala daw siyang kaso, politically persecuted daw siya. O ito ngayon yung pagkakataon, umingi kang asylum, dininay yung asylum mo, bumalik ka rito, harapin mo yung kaso mo. Magaling ka namang abogado. Diba? No one is saying, in fact, no one is saying na ikaw ay may pagkakasala. Kaya nga maraming tanong na iniwan mo because you did not or you failed to submit the documents that was asked of you.
13: Yan po ang payag ni former House Squad Committee Chairman at dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace, Mariano, Tatak RMN.
1: Alas 7.36 na po ating oras. Sa ibang balita, pinahaharap na sa Department of Justice si Senador Robin Hood Padilla at ang Chief of Staff nito na si Retired Colonel Gene Robles para sagutin ang reklamong obstruction of justice. Kaugnay po yan sa muli pagtulong ni Padilla at Robles na makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang shooting incident sa Senado noong Mayo. Ayon kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, isinilbi ang sabi na kay Padilla sa Senado kahapon. Kinumpirma naman ng senador ang pagdating ng sabina sa kanyang Facebook post. Pinadadalo sina Padilla at Robles sa DOJ Panel of Prosecutors sa September 25 at October 9.
3: Pasaring ng dalawang senador sa social media hindi pa tapos. Senador Alan Cayetano sinita ang paglaban sa korupsyon ni Senador Ping Lacson. Kasama natin mula Senado, Radyo Man Conde Bata.
18: Tinuligsa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson sa paglaban nito sa korupsyon. Ang pahayag ni Cayetano ay kaugnay sa sinabi niyang may mga banta sa mga miyembro ng Minority Bloc na sinagot naman ni Lacson sa kanyang ex-post na kung nasisindak ang mga tiwali sa kanyang kampanya ay nangangahulugan lamang na may ginagawa siyang tama at mabuti para sa bansa. Sa Facebook post ni Cayetano, sinabi niyang ang paglaban ni Lacson sa katiwalian ay lalo umanong nagpapalakas sa mga nasa likod ng korupsyon at sa mga may pinakamabigat na pananagutan. Patuloy anyang pinatatahimik ni Lacson ang boses ng mga tumitindig para sa bansa, sa konstitusyon at sa demokrasya. Anya pa maaari anyang mabuli at mapatahimik ni Lacson ang iba pero hindi ang mga tulad nila. Hinikayat ni Cayetano si Lacson na magbago ng direksyon dahil minsan na rin anya siyang naniwala sa mga pinaglalaban nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Batak RMN.
1: Idaraos naman po ngayong araw ng International Criminal Court ang ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magsisimula ang conference ng alas 10 ng umaga, oras sa The Hague, Netherlands o 4:30 naman ng hapon dito sa Pilipinas. Doon, tatalakay ng kaso ng prosekusyon kabilang ang listahan ng mga testigo at ebidensya, gayon din ang bilang ng oras na ibibigay sa prosecutor. Pag-uusapan din ang schedule ng paglilitis na magsisimula sa November 30 at ang panukalang magkaroon ng setup ng paglilitis na may break o kaya'y pahinga. Hindi naman po tiyak kung physical na makadadalo sa status conference si Duterte, pero una nang sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na umaasa silang dadalo ang nasasakdal maliban na lamang kung may medical issue na pumipigil dito.
3: Fashion icon Heart Evangelista naki-join sa production crew ng concert ni Yeng Constantino. Go na go si fashion icon Heart Evangelista. Item pala to, no? Wala pala si Myra Jane, nasayaw.
1: Ikaw si Myra.
3: Go na go si fashion icon Heart Evangelista sa pagsama sa crew ng Biyahing 20 concert ni Yeng Constantino. Sa binahaging video ng Cornerstone Studios, makikita ang pagiging hands-on ni Heart bilang production staff ng concert. Kinakiligan naman ng John Heart fans ang tila Biyahing Year 2002 sa likod ng kamera dahil sa pagsasama ng aktres at ng dating Kalove team na si John Prats na siya ring direktor ng concert.
2: Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nagbabagang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabya.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
19: sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival, midasig sa kabarangayan sa Lakbayan, gipadayon ang pagpatuman sa waste at segregation ni ini. Samtang ang kapulisan sa Lakbay sa Sugbo, duha ka adlaw na nakatalag zero crime, sulod sa upat ka mga adlaw gikan na tumiaging simana. Balita sa sports, PMI, andam nga mo host sa ka world title fight ni Rigi Sugano. Kini ang headlines sa ato mga balita.
2: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This newscast is brought to you by United Home Kitty-Lets, chewable Paros Animal in candy flavors.
20: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, duna gyud mo bira nimo paubos. Mataglihok, murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kayo, non-stop nga ubo ug katulo sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Mag-tusiran forte. Stop non-stop dry cough ug katulo sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Mag-tusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
22: Ako po'd. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
22: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
23: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
24: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
25: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that
26: mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
28: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, add to palit o vitamin D3 sa Life Extension Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
26: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: At oras karon, alas 7:48 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Alas 7:49 na ukaros detalye na sa atong mga balita. Cebu City Mayor Nes Archival, midasig sa kabarangayan sa Rakbayan, ipadayon ang pagpatuman sa waste segregation ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
2: CYHP, Tatak! RMN Report.
3: Gidasig ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kabarangayan sa Dakbayan nga ipalayo na pagpatuman sa waste segregation niini. Kinibisan naman ko ang ubang barangay gibalibaran sa paghatod dinhi og balata nga mga basura diha sa Eco Station. Ipasabot ni Archival nga limitado lang sa 10 ka tonelada ng basura ang gisamtang ma-process sa Eco Station matag adlaw. Kini samtang mamalit pa og dugang composting machine ang gagamhanan sa Dakbayan alang sa maong katuyuan.
4: Dili na ta kag more than that because dili na nato ma-process 30 tons sa junta, so at least natin mas 180,000 a day is mo kuha dag mga malata. Hindi na ito na ma-process. Duma kaadlaw, manimaho man. So, ang atong lang yung ipaabot na mga increase ang atong kapasidad through sa composting machine.
3: Si Mayor Nestor Archival sa kasantangan, ang malata lang ng mga basura gikan sa 23 ka mga barangay sa syudad ang dawaton o i-process sa Eco Station matag adlaw. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
7: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, sa Ennis Cario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. For DOH FDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
0: At oras karon, alas 7:54 na. Balik na sa itong mga balita, ang kapulisan dinis dakbayan sa Sugbo, duha ka adlaw na nga nakatalag zero crime. Sulod sa pagkadlaw gikan nito miaging semana. Kasama mo sa balita radio man Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
7: Sa upat ka adlaw nakatalang na usab ug ubos sa krimen ang dakbayan sa Sugbo, gani duha ka adlaw ani, wala gyud natalang index crime gikan sa September 12 ngadto sa 14, 2026. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa duha ka adlaw nga dunay natalang atag usa ka krimen pulos kini slight physical injury, din aga mga suspitsado pulos usab na dakpan. Sa index crime may basihan, ang index crime may basihanan sa matag police office sa pag-ila kung unsa kaluwas ang usa ka dapit sanglit naglangkob kini sa crime against person o crime against property. Ang crime against person naglangkob kini sa murder, homicide, physical injury o rape, samtang ang crime against property mao ang robbery, theft, carnapping o motor napping. May pasabot si Pilari nga kining mao nga mga krimen hugot nila nga gibantayan nga dili mahitabo pinagi sa pagdeploy sa daghan nga mga pulis sa kadalanan o mga dapit nga crime zone area. Kung duna may matala nga krimen ang kamanduan sa lang hepe nga si Police Colonel Ricky Sumalde, kinahanglan nga dali kini nga masulman pinagi sa pagdakop sa labing dali nga panahon sa responsable o pasakaan kining kaso sa korte.
5: Number one, ma-prevent gid ni nga mga krimen. Okay, these are directly determinative of the peace and order situation. Ikaduha, kung mahitabo gyud nga naay matala nga krimen, we make sure nga maaresto ang suspitsado ug makapile og kaso.
7: Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, tungod na digiting sa kapulisan sa sunod sa Sugbo nga ilang makuha ang pagsalig sa katawhan nga ginahanglan nga mo-report gyud dayon sa mga police station kung dunay mahitabong krimen sa ilang lugar. Ang ilang nakabot nga accomplishment kay pasabot ni Pilare, nga dili lang kinigumikan sa gimo sa mga police kundi dili lakip na usab niini ang aktibo nga partisipasyon gikan sa local government unit ug sa publiko. Apan dako og natampo sa kaho sa kalinaw sa sunod sa Sugbo ang presensya sa mga police sa karsada nga nakapugong sa krimen lakip na niini ang kaabtik sa pagbantay sa katawhan. Kung wala muhatag impormasyon sa mga criminal activities, dili usab makadakop ang mga police. Giangko ni Pilare nga lisod kini nga mahitabo ang zero crimes sa litan dakbay sa Sugbo, gilaman nga usa sa labing marambuon nga syudad ug naosab dinhi ang sentro sa ekonomiya sa Central Visayas. Gitingwa sa kapulisan sa sunod sa Sugbo si ni Pilare kay dapang pariguno nga ilang anti-criminality operations ug police visibility aron nga magpabilin nga hapsay ug malinaw nang tibok dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong radyo man Arnold Samante ni WHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
6: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato nga paminaon karon ang atong balita sa sports. Pinagay sa itong sports analyst ng international boxing judge. Kasabag Edward Ligas, linya na ito ron. Kasabag Edward, may buntag!
11: Mayong buntag kasamang kyan, kining atong balita sa sports, katulgan nyo sa DTX 500. Andam nga muhos, no, ang PMI boxing promotions. Akong madayon yun nga si Regis Huganob na ang mandatory nga challenger, no, sa bisan kinsa nga mudaog karong September 27 kali sa defending champion na si Tanem Sak Simsri kontra ni Marc Bisilies. Matud pa ni boxing promoter sa PMI nga si Attorney Floricel Chavis Podot nga ni adtong Mayo pa sa dihang adunay convention sa IBF dito sa Vietnam, nakigasulti na siya, no, sa team Simsri. Apil na ang kadagkuan sa IBF o ni adtong miaging simana iya usang na istorya, no, si ang presidente sa IBF na si Daryl Peoples nga diin may ni supervisor ni adtong world title eliminator tali ni Suganob ug ni Sibinati Nunshinga diin na midaog si Suganob pinaagi sa usa ka fifth round knockout. Midugang Pudot nga andam sila ang mo-host o bisan gani kung kinahanglan o bidding, andam usab sila mubid nga ang importante anha gyud sa Bohol, no, mahitabo ang usag ka world title fight. Pagkakaroon nagpaabot na lang, no, si Regis Huganob kung kinsa ni Simsri o ni Bisilies ang mudaog sa maong away karong Pizza 20 City. Kainumduman nga si Marc Bisilies o Regis Huganob nag-abot na kini. Duha ka tuig ang ni Labay o niya gipildi kini ni Huganob pinaagi sa usa ka unanimous decision sa dihang diha pa si Marc Bisilies, no, sa IPI o sa Omega Boxing Stable. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata Ariman.
0: Salamat kay kasamang Edward Liga sa ato balita sa sports. Unya, happy birthday nga ni Joy Lodonia. Sana sa ato mga tigpaminoan, guys, DYHP. good health and more blessings gikan ni Konsehal Francis Pangkoy Ilyaga Espares. Ha? Happy birthday ka to ni Joy Lodonia. Ato balita sa sports, marikompleto sa ito mga balita nini mga orasan. Ya, standby lang, karong taon-taon, yung mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banio. Alas sa iya mga dugang, mga isyong mga komentaryo, apil.